0: mahitabo pag iwidag ko.
1: Wala. Kay ang gusto mamahitabo god sa mga tao kay Fay Bam. Nga makitaan jod ang nagpaluyo ani. Nga mga public officials. Kay dili man jod ni mahitabo nga mo buhat o kamalamalahan ang mga regional nga mga engineers sa mga DPWH and ang mga tag-iya sa mga construction firm.
0: Kung wala'y magpaluyo nga dagko nga tao.
1: Kung wala'y nagpaluyo nga mga public officials, kay sila ang ga-approve.
0: Bito.
1: Sila ang gagama o gitawag nato kay Fay Bam nga mga layi or mga bills diha. Kung unsaon paggamit ning kwartaha nga purting daghana diri sa Pilipinas pero pigado gyapunta. Diba?
0: Na.
1: Ingon diri ni Lacson. Ingon niya diri oh. Siya, I don't think there's an overall mastermind. No? Kung sa ato pa, parang, dili ko makahuna-huna kung na'y mastermind. Oo. Oh. Kay, kinang nakita niya nga, parang wala. Ah, tandaan ni mo Lacson da.
0: Minsan naman po ni Lacson.
1: Oo. Oh. Base daw sa mga ebidensya, walay usa ka tawo nga mahimong nagkamand. O sa tanan nga mga regional districts, not even the DPWH secretary. Bisan kuno ang DPWH secretary, murag dili makakamand. Last bin na dyan dito, like for example, sa Bulacan, nga may mastermind. Sa Mindoro, na ay mastermind. O. So, ang pagawson dyan ni Lacson, nga ang damang-damang sa maong flood control scam, naara diha sa DPWH ng mga regional offices o wala sa mga public officials nga elected kay Fay Bam. Balo, kamo nga naminaw aning orasa ron, mutuo mo? Ha?
0: Marag dili.
1: Pareho na guda sa mga purok president kay Fay Bam. No? Sa toang mga barangay.
0: Mm-mm.
1: Once nga muingon si kapitan nga kamo nga mga purok president, listaha lang ninyo ang mga tao nga dad-o nato sa ayuda kinang identified nga butante jud nato. Na, ana, di ba?
0: Ana.
1: Ah. Mingon si kapitan nga listahi ko dirag 30 ka buok nga ato ajud ha. May command.
0: Gikan ni kapitan.
1: Gikan ni kapitan. Na, dili kay si purok president ra. The same po na sa aning kwarta sa Pilipinas, mga ka-K5. Nga maybe siguro kung may naaman dyan nga mga controversy sa mga taga-DPWH nga mga offices sa region, dili po ana kadagko guro nga mga trilyones. Ah,
0: kung wala nagpaluyo lagi.
1: Kina ang paglantaw ni Lacson. Ah, karon, kay naamang ganing mga pangalan nga gipanulti mga higala. Naana to ning comment kanin unsa may ipasabot ni Lacson. Iyahang luwason ang sitwasyon ni Zaldico karon ni Romualdez and some others nga burag malambigit-git. Like for example, sila ni Senador Cheese Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada. Oh, ang usa ganin, napriso na to si former Senador Bong Revilla Jr. Burag ana ba?
0: Burag ana siguro yang gipasabot ana.
1: Posible. Kaya nga nung ingon siya nga wala dyan. No? According sa mga reports dito sa Ombudsman, una, gitagman dyan ang pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez nga mao dyan ang mastermind. Sa Ombudsman, gitag dito ah. Na according ni Lacson, probably, they have the evidence to support their case pero it's up to them. Kumbaga, burag di pa dyan siya mutuo. Anyways, ebidensya man dyan ang makapamatuod.
0: Yes, mamang ginabasihan dira. Mamang naligon.
1: Ang ato alang naman diri is, wag unta magsalita ng patapos kay Fay Bam.
0: Kaya wala pa nahuman.
1: Wala pa nahuman.
0: Padayan pa man ang investigation ala.
1: Ang pangutana kay Fay Bam, kung humanon ba dyan ni?
0: Maunay gingon nga, di pata sure.
1: Oh. Or basig, humanon na lang
0: sa istorya.
1: Ang term ni Marcos, mahanaw na lang ni.
0: Ano jud? Mamingaw na lang.
1: Gipadagan ang issue aning flood control, puli-pulihan aning uban nga mga diversion.

0: Nga mga issues kay Faye Bam, nga karon maingon nato nga burag usay mawala na gani ang flood control controversy.
1: Yes, tungod ana ang ubang mga isyu.
0: Uban nga mga isyu nga burag gama-gama ra pud dilaw.
1: Pag nasulbad ang usan apa?
0: Oh, na pod lahi na pod ni. Ingon niya. Ingon ni Lacson diri Garbiha. Bisan kuno si former Congressman Zaldico might not be a mastermind. Siyempre wala tayong nakitang ebidensya.
1: Bita.
0: Pero dili ta dapat musulti nga dili siya.
1: Correct.
0: Oh. Anyways, ingon man yung nga might not be. Posible lang.
1: Posible.
0: Aha. Pero dapat dili ana. Investigahan unta pa jud. Ang pinakalahi pa jud diri, kay natagligi ang mga ngalan nila ani sa mga katong mga tawo kay Febam nga ning pagawas pod sa ilahang mga statement nga may kalambigitan ning dagkong mga politiko diha sa Kongreso. Ano lisod-lisod diha kay Febam, no? So, matod pa usab ni Lacson. Ingon niya diri nga dili ma-attribute nga usa ka mastermind ang usa ka tawo bisad pag daghan og kaso or atubangon niya ang daghan nga kaso, counts of cases. Bisag lapas sa mga plunder sa Bulacan, plunder sa Mindoro, may plunder sa kung diin-diin, bisag asa kay Febam. Hindi daw ma-attribute nga mastermind. Of course, wala man yun ay labot.
1: Bitaw, lahi po na.
0: Oh, like for example, nangawat kag kaldero kay Febam. Dili man na nimo mahambal nga ang kaldero may rason sa pagpatay nimo sa iring.
1: Oh, lahat na po na siya ng case.
0: Oh, di ba?
1: Ana.
0: Oh, anyways, si Lacson din na nato ni masultian. Dugay na ni kay sa Senado kay Febam. Forte na po ning tanda. Pero daghan kayo ang dili ganahan sa iyang statement. So, dili po niya maingon nga ang mga mastermind, fully organized nga burag mafia, according niya. Because sa ilang pag-investigar, makit-an daw nila kay Febam. Sige, at least ning pagawa siya ana, unya ang mga tao, muhulat ni sila. Muhulat ni sila kung asa dyan ni patubang ang investigation nila, basig mahana wala dyan niya. Thank you.
1: Thank you na lang.
0: Ang trilyones nga kwarta sa tao. Ana man dyan ni?
1: Marag anak yun.
0: Bisag i bundak mas bato.
1: Sinubalintog pa tadira. Kamotag ito.
0: According to, ala si Pastor Niels,
1: Pastor?
0: Niels Albert Ferry Brown, regarding what Lacson says, baha English ha? Regarding what Lacson says, not one, not two, not three, baka lahat po sila. Ayun. Pero basta, walay utok-utok nga dako.
1: According, walay mastermind.
0: Yes, walay mastermind.
1: Madagway Lacson, edi.
0: Posible po na, Kifeb Pam.
1: Posible po. Nag-iya-iya na lang sila ba?
0: Aron dili lang yun halata.
1: Oh.
0: Ato aning katagon. Kita tanan, mastermind na lang.
1: Pwede. Pwede kay mga utokan, may na sila ay.
0: Correct.
1: Katag dito ka natin. Dinisab ko.
0: Tama si Pastor, no? Siya pwede kita tanan na lang, mastermind. Para ganar dito tanan. Ay, naku naman. Sige. Ato aning hulat-hulaton kay Febam, ha? Kay burag sige-sige man yun ko nung ilang investigation.
1: Padayon lang yun.
0: Padayon lang yun. O niya, ato ning kuanon kay si Lacson Raba ning recommend pod, no, sa pag-investigate yun sa mga personalities nga allegedly involved sa maong flood control controversy. Osmo na ko ang mga pangalan, ha? According niya, walay makita na to nga single person nga mastermind. But according sa ihapong statement nga gipagawas gahapon or ato niaging adlaw, nga gina-recommend niya to investigate those person. Like for example, si former House Speaker Romualdez, former Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva, Jingo Estrada, and former Representative Mitch Cahayon Uy. May usapan niyo lang kung kakailaan ni
1: Karo po kakulungo gana.
0: Congressman before. Wala ka din ma-appeal diri si kuano si Bong Revilla.
1: Preso naman to.
0: Preso na. Nag-una-una yung taon dito ang sulod.
1: Una po to siya makagawas.
0: Luoy ba ni siya? Kay sa yun rin siya mo, di ba ang burag pigaw well, depensa ba?
1: Gani, ang burag musunod-sunod lang.
0: Oh, preso na yun. Sulod, ana. Sila ni Jinggoy sa una. Si Jinggoy, burag isog-isog pa niyo.
1: Mm.
0: Oh, si Ramon Bong Revilla to. Ah, sulod na yun. Ikaw.
1: Una po ito makagawas kayo. Una man nakasulod.
0: Correct. Luuyan ni mga tawhana. Now, transfer ta diri K5 PAM. Kining usaka K5 MJ, liyo ko pakita dirabi. Kining usaka nahitabo god nga pagdakop sa giingon nga usak unsa ayay unsa kana gurong connection ani niya. Diri pod sa isyo sa flood control. Kini ba tinuod ba ni diversion gihapon patalang etc etc. Kining gipahigayon nga pagdakop sa gitawag nga PGMN founder nga si Franco Mabanta. Aha. Nga gidakop sa National Bureau of Investigation paagi sa isusa ka entrapment operation. Tama ba ko?
1: Mm-mm.
0: Entrapment ni siya.
1: Entrapment.
0: Yes. Kay ang gibuhat nila mga ka K5 mauni. Sa usa ka surveillance footage nga gipagawas sa NBI Organized and Transnational Crimes Division or OTCD. Makita nimo si Mabanta kining suspect og ang undercover nga agent sa NBI. Nga nagpanggap?
1: Nagpakarong ingnon.
0: Nagpakarong ingnon nga tawo ni former House Speaker Martin Romualdez sa usa ka kan-anan K5 PAM. No? Naasa video, naay video sila, naasa itong Facebook ron, pwede nyo makita ang mga ka-K5. Ano? Dala sa NBI agent sa usa ka hotel, no? Kan-anan niya, hotel sa Makati. Ang gitawag nga, tama ba ko? Duffel bag? No? Duffel bag. Or malita na lang. No? Mm. Nga naiunod nga mga kwarta nga ihatag kay Mabanta. Pero wala ni niya una gidawat kay K5 PAM. Wala niya gidawat.
1: Wala niya gidawat na yun.
0: Mm. Ingon ani ni Mabanta sa undercover nga NBI agent. Dili lang diri ihatag kanang kwarta nga malita-malita. Kundi dito na lang sa Usaka Country Club sa Pasig City. Ihatag sa duha ka mga tao nga naka-face mask K5 PAM. Grabe, tanda po na yung simalata ba? No?
1: Right po niya.
0: Mm. Pag abot dito sa country club, kining mga taga NBI, last binadyo ng undercover agents, believe kayo kung ano yung mga taga NBI ba? Pareho ni silang mga CIDG, Black K5 PAM, mga Criminal Investigation and Detection Group. Tanda kayo ni silang
1: investigate. Tanda, paspas.
0: Mm. O niya, maayo kayo ni silang buhat o mga ing-aning mga set-up aron nga madakpan jud ang usa ka tawo K5 PAM. No? So, karon, adto nila dito sa may country club. Gihatag sa duha ka tawo kining tulo tanan ka maleta. Tulo jud ay kamaleta og usa ka unsa gyud ba tawag ani duffel or duffel bag, no? Kay lahi-lahi ang spelling diri, no? Duffel bag ni so pagsabot pagsabot ani is duffel bag, eh, no? I-correct lang ko ninyo ha. Onya ang malita nga naay unod nga 75 million pesos. Grabe ha da kuha ni kwarta, ha? No?
1: Kapit billion ah.
0: 75 million pesos nga giingon. Gikil-kil daw sa maong tawhana gikan ni Romualdez. Kining duha ka tawo K5 PAM nga naka face mask.
1: Mm.
0: Ilahang gidala ang maleta og ang bag, no? Sa country club. Unya gidiretso nila kini sa kwarto mismo sa suspect nga si Mabanta nga tuwa na sa dito naghulat kapaspas ko gikang Makati unya to nagpasig.
1: Yay. Antika kung mabanta.
0: Kwarta na.
1: Kwarta, malita.
0: 75 million na.
1: Grabe na ko. Amas, malibat mo kuha na.
0: Unsa na ito paggasto pagkita,
1: no? Unsa maglibog tao, eh. Magsakit ang ulo. Unsa may akong palitun ani, eh.
0: Correct. Kaya kita, ang ito ang lifestyle good, ginang mubo ra kayo ba?
1: Kanang, ito ang lifestyle, kanang igu-igu, kumbaga igu-igu lang. Ang kwarta ba, no?
0: Pag naatay 75 million pesos, unsa
1: ang guro na ito? Mabuo ang natanag itong palitun.
0: Panglabay na ako na gurong uban dito sa...
1: Makalibog.
0: Okay. So, pagkakuha ni Mabanta, Mabanta, sa kwarta nga naana sa sulod siyang kwarto kay Faye Pam, dito na nga ning attack.
1: Ang NBI.
0: Ang NBI.
1: Ah.
0: Aha.
1: Grabe.
0: Oo.
1: Bansaya.
0: Bansaya. Dito, kay di man yun sila mo attack kay Faye Pam kung wala joy dakong ebidensya nga.
1: Correct.
0: Ang kwarta or ang bag na uyatan na jod, no? Na nana jod sa kamot sa suspek kay Faye Pam. Ilang tawa ninyong kwarta diha sa kwano?
1: Pagkadaghana.
0: 14 kwarta. Bago pa jod kaayo.
1: Grabe. Katuskig pa, oy.
0: O, grabe ha, o. Pero ang uban, dili ko na tinuod kay Faye Pam. Burag budol money ni siya.
1: Budol money.
0: Oo. Oo. Ang uban, o, gagapuha, oy.
1: Sus.
0: Grabe ha, no? So, kitang-kita jod nga naana sa kwarto sa suspek ning mga malita-malita kay Faye Pam, purting daghana jud ang. No? So dito na. Kumbaga ang hudyat. Una na nga gi himakak diri kay Faye Pam ni Mabanta nga wala siya nangilkil ni former House Speaker Martin Romualdez. No? Inya unya siya wala ko ilabot pero nganong naaman nimo? Nganong ikaw man ni dawat aning mga korta unsa man ni? Mao na gisulti per make Faye Pam nga evidence don't lie.
1: Correct.
0: Magic eye don't lie. Figures don't lie. Ah, bisag unsa pa nimo nga ingon nga wala kay labot dinha, nganong naa na dinha, naa sa mga kamot nimo, naa sa kiliran nimo, ikay nagdawat. Tiwas.
1: Pildigig ka.
0: Pildi jud ka kay naa sa mga kamot nimo.
1: Mao man jenay link on again.
0: Na. Ingon diri ni ko ano ni Sir Boy Nofable. Tingali sir wala gyoy mastermind anang flood control anomalies. Gani lang mura man god og kalakaran na sa mga gobyerno nga basta na ay transaction dili gyud mawala ang padanlog og komisyon gikan sa ginagmay hantod na abot sa dinangko og hantod nagkanya-kanya na lang og mga ideya unsaon pagpangwarta sa gobyerno.
1: Sa pagpangawas.
0: Kining taga DPWH pod, bot na lang dyan ninyo diha. Niel, si Pastor, oh. Si Pastor, gamat-amat nag-comment na to.
1: Grabe.
0: We don't talk kung unsa na ni kaha ang iyang status ron. Okay. Ah. Okay. Nganong ingon ni Sir pani Pastor nganong kinahanglan man nga puntingon pa kung kinsa ang utok-utok nganong dili na malang kasuhan tanang mga involved. That's right. Kung naa na malang jud bisag walay utok. Oh, tanan kasuhan ang
1: walay utok.
0: Tanan kasuhan na lang jud ang naapil nga mga pangalan, ang na-mention nga mga pangalan kasuhan.
1: Pagkasa, para hurot.
0: Hurot, oy.
1: Way mahay.
0: Oh, pag-abot sa korte, bahala na sila mo. Depensa dito silang kogalingon. Basta gikasuhan sila. Oh. Ingon ni Sir Boy Nofable, baffled bag na, sir. Correct. Thank you,
1: baffled
0: sir. Ang NBI man ako puro na legal ilang himuon or paagi kay mga lawyer manguna sila. Yes, tinuod yun na. Mga taga-NBI, ang ilang mga movement, ana, kuan dyan na tanan. Kinang nakasulat,
1: naka-video,
0: documented na tanan kay Faye Pam.
1: Marag preparado kay sila tanan ba, no?
0: Correct. Anak sila. Yes. Good morning ni Jenny Teofilo Arcabal. Shout out, sir, ang ma'am watching from Isabela, Negros Occidental. Thank you.
1: Sir Mario Umbrero, shout out ko. Itok Pasinal, nag-birthday 51 years sa Yaupuan.
0: Wow,
1: sa Yaupuan, di ay sa Yau.
0: Sa Yaupuan. Sa inyo, hana? Okay.
1: Kanay Falls ba?
0: Okay. Shout out Bonifacia Libre, Igonia from Barangay Barangay Hall Puan, from Mario Ombero. Daghang kay sila din aminaw, no? Salamat kay. Anyway, sige. Ato ning kinitanan mga ka-K5, ato ning paabot-abuton. Kay kinibang mga statement usahay K5 Pumps ato ang mga official sa gobyerno. Pausab-usab.
1: Sub-usab na sila.
0: Pausab-usab. Hantod na lang jod nga mamisok ka ba? Pagpamisok ni mo, nawala na ang isyo.
1: Mauna na yun. Mauna ang Pilipinas.
0: Mauna ang Pilipinas. Oh, mawala ang isyo.
1: Kumbaga sa isang iglap lang, nawala
0: na
1: rin
0: ang lahat. Nala sila. Oh, so, ako nakuyawan ako ano yung sitwasyon, K5 Pam.
1: Ano man?
0: Imagine mo ha, gikan sa mga dagko kayo mga pangalan, nganing gawas sa pila ka mga allegation sa mga tao nga naay mga ideya about the controversy. Murag iamat-amat ug walaon ang mga pangalan sa mga tao. Nga naay dakong kalambigitan unya ipagawas nga basig mo abot yun ang panahon nga wala yun ni sila'y labot kay Five Bam.
1: Murag ana gyud, wala na'y labot din. Adto na sa mga gagmay nga mga tawo.
0: Na.
1: Gagmay posisyon.
0: Mao na nga ni react yun ko pagkakita na ko sa statement ni Lacson. Ingon ko, ha? Inga ani? Nag-istorya tang patapos?
1: Nag-ending na siya ba?
0: Oo. Conclusive kayo ko yung paminahon siya, ah, walay miusa nga utukan ani. No! No!
1: E nga no, humana na?
0: Ah?
1: E nga no, humana?
0: Saro Duterte na, ha? Di ba, di ka makaingon? Kaya ka pa na yun pa man investigation?
1: Marikol. O sa tamang kaingon kung humanag yun ang investigation.
0: Yes.
1: Na wala yun nakitan nga mastermind.
0: Kinabang isara na yun ang libro ba?
1: Oo. Oh. Ana.
0: Oh. Ina maingon ka ba nga, the investigation is about to, ano ba? So, let us close the libro. The book. Oh.
1: Libro mo ha, buko ha.
0: Oh, ano ba? No?
1: Igaw ka tira.
0: So, mauna nga mga tao ang may kalambigitan anitanan.
1: No.
0: Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Kinis na, ana unta. But until today, still the investigation is there, K5 Pam.
1: Panayon. O, una na po itong nanawagan si Cheese Escudero nga palaluman pag yun daw ang investigasyon sa flood control.
0: Okay, siyempre, na-appeal yung pangalan. Basig kung mapailalman pa dyan, mawala yung pangalan.
1: Basig mo yung nauna. Kung sa bagay ka tinuod, na-appeal ba siya?
0: Nagaganing gasulting a kining statement ni Lacson, burag tabang-tabangan ng uban aning kuan.
1: Para matabunan.
0: Oh, burag, ay nako naman. Anyways.
1: Sila, gira ginasayod dira, dapita. Oh,
0: ato aning huwat-huwaton ha. Kay sigurado ko ang mga taong katong gaaway jod aning flood control controversy. Mupagawas dyan isla og statement nga ila dyan yung kontrahon. No?
1: Correct.
0: I'm sure may naa dyan na K5 Pam. Karong adlawa, basig na anak. Mana tayo huwat-huwaton. Pero tika muna ha, mamaligya sa kong kadiyot K5 Pam.
1: Dindero, gigi ka ba? Negosyante dyan ka ba?
0: Basig na mo'y ORCR diha sa sakinan. Dili gani, titulo sa balay og yuta. Pwede dyan mo makaprenda din ha sa Asia Link Finance Corporation. Naa sila dira sa may Center Mall. Naa sila dira sa Center Mall mga ka-K5. Og, pwede po sila mo finance ninyo mga ka-K5 kung mo palit mong sakyanan. O niya, kulang ang inyohang kwarta diha.
1: Ay, na.
0: Pwede po sila mo finance og balay. Kung gusto po ninyo nga mo palit og balay.
1: Pero kulang ang budget.
0: Kulang ang budget. I-appraise na nila kay Five Pam. O niya, ang appraisal nila kay Mubo. No?
1: Taas.
0: Mubo. Taas. Sorry. Taas o niya, Mubo ang interest.
1: Puti, nindota.
0: Nindot kayo. O niya, wala ni sila gapili sa kung kinsa ang gusto basta capable ka lang makabayad kay Five Pam.
1: Yes. Bisan kinsa.
0: OFW. Teacher. Empleyado sa gobyerno. Unsa pa diha mga trabaho, naga-opisina ka ba, call center agents ka ba, pareho nato sa media, kasarang lang ka mo bayad kay Five Pam.
1: Pwede kayo.
0: Pwede kayo. Adto mo nitong Asia Link Finance Corporation. Sige. Ako alam ning, si Kwan ba, si, kung sa'y pangalan ni Barsaga gani?
1: Si
0: Barsaga ba?
1: Nalimot. Miaw-miaw ako na una. Be, Barzaga, Barzaga.
0: E, Cleo. Alay po to si Cleo.
1: Kiko.
0: Ah, si Kiko.
1: Miaw-miaw. Si Kiko.
0: Si Kiko Barzaga, mga ka-K5. Kundi, gisuspend ba ni siya, no?
1: Kaduha.
0: Kaduha na. Ang una nga suspension niya, unom to ka, unom ka bulan, sa shinta ka adlaw. Mm-hmm. Dua ka bulan.
1: Oo.
0: Pagbalik niya, maopay paglingkod niya sa...
1: Gisuspend naman.
0: Oh, maopay paglingkod niya sa lingkuranan niya sa House of Representatives.
1: Puli na yun. Kaluoy.
0: Giinan nga isuspend ka usab, og another 2 months na pod. Because of the his attitude kay Bam, bastusin manggod. I'm sorry, Barzaga, no?
1: Ba niya ba, no?
0: Hmm. Inang mga attack gunyagod nga, yan ang pangtawgon nga mga crocodile, mga kawatan, mga unsa na lang, ang mga kauban
1: mga
0: niya.
1: Kurap, oh.
0: Mga kurap nga mga congressmen.
1: Yan siya madlog, no? Bata, para ba?
0: Malukin sa'yo ka, anyways, kita tanan kay Five Pam, di man yun tamahadlog, basta makita na to nga tinuod po.
1: Correct. Pwede, oh. Ginawad
0: na. Oh, may naad yun tayo basihan.
1: Mm.
0: Ang problema lang good sa iya haki Five Pam, kaya di naman niya buhaton good mismo sa sulod diha nga kinang improper na kaayo kay Five Pam. Mm. Oh, sa mga venue unta nga tamang panahon, dito correct na niya buhaton.
1: Sirasa lang kanyang ibuhat.
0: Nasubrahan maguni siya sa ginatawag na ito nga freedom of speech kay Five Pam.
1: Bisag asa ra lagi.
0: Bisag asa.
1: Kung asa si ganahan mo sulti.
0: Oh, si Miao Miao. Now, nahuman na kay Five Pam.
1: Ang suspension.
0: Ang suspension nga ikaduha. Gahapon,
1: mm-hmm,
0: kay Miyerkules man na sama ilang, mostly ilang sesyon, ning sulod na siya. Pag-abot dito, yati sa itinguhanan ning Miao Miao Miao na po siya usap kay Five Pam.
1: Grabe, masuspend na po na si Ana.
0: Ay, pabuto na ito na. O, day, padungog na ko ninyo unsa na pag-ipanulti niya dito sa kamera. Go ahead, MJ. Hmm.
2: Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people.
0: Okay. Diba?
1: Crocodile farm.
0: I'm back. We're back to the crocodile farm. Imagine mo na.
1: I'm back. Ready to attack.
0: Ready to attack. Ano?
1: Char.
0: Mga corrupt. Anyway, si Barzaga, nindutan ko niya.
1: Mm.
0: Isog yung tawana ba?
1: Gani.
0: Pero wala sa insyakto ng mga
1: uhas
0: o panahon kay Five Pam. Unsaon, nindot na kayo na igaaway dyan ba? Anti-corruption dyan siya kay Five Pam.
1: Mm-mm.
0: Ha? Saludo kay ko ni Barzaga.
1: Para na siya ga-vlog diri ah.
0: Ga-vlog-vlog jud siya. Imagine mo usa ka post niya pila ka millions ang galantawan. Na. Dako income po na ni niya.
1: Dako kay income oy. Oh. Dugang ni siyang kita.
0: Dugang ni siyang income diha.
1: Grabe, biliba.
0: So wala jud siya ning duha-duha na pod. Nga muingon dira nga I'm back mga ka-miaw-miaw to the crocodile farm.
1: Maraming magnanakaw.
0: Maraming magnanakaw. Kina gamiton na po na sa ubang mga babalao diha kay Five Pam.
1: Pwede po.
0: Aron nga i-suspend na po ni siya. Yes.
1: Correct.
0: Kay dili namang good in chakto jud. Ako, Barzaga, i-idol ko kaayon. Idol ko ni kay siya kay ngano man. Ako, anti-corruption jud ko.
1: Anti-corruption.
0: Oh, hindi man jud taganahan ng corruption kay Five Pam.
1: Dili, eh. Mauna makalugi sa itong nasud.
0: Sus, 14 ang lugi anato.
1: Ay, kung corruption lang isurihan kay Five Pam, sigasa.
0: Sukad pa sa unang corruption.
1: Manasyonal, mga ginagmayrang mga...
0: Ginagmay. Sukad pa sa unang ang corruption na. Ah, galing karo na sobrahan na dyan ang corruption. So, kining si Barzaga, nindot gining ginapakig-away niya.
1: Mm.
0: Aha. Anti-corruption nindot siya. Nindot
1: po yung punto good.
0: Pero ibutang po sa tarong ba, kaya mga tawhana diha, mga profesional po ni sila, bisag usahay mo di ng tamutahod ani nila kay mga kauti lang. Daling kay mga gibuto na sila, ato na silang respetuhon.
1: Respetuhon na lang.
0: Si Barzaga,
1: bro. Magpaabot na lang tayo mahuman ng termino.
0: O niya, mahuman ng termino, ang ipuli, kawatan mga yapan.
1: Ay, otan isang mod wala yung tarong kayo ng Kifay Bray.
0: Wala na, Juday.
1: Wala yung masala.
0: Kumbaga, ang Pilipinas, mga ka-K5, lugmok na gid, no? Mm. Lugmok na gid niya. Mm. Panos.
1: Expire?
0: Expired na yung Pilipinas.
1: Kapit na expire. Ay, no, rotong kwarta, ano ito budget na
0: ay, Diyos ko. Ingon, dirini ko, ano, diwata overload, no? Ang kwarta sa katauhan adto padulong sa corrupt na politiko. Hmm. Og bayarang troll ni Marcos walay project utang 18 trillion. Sa na partida wala pay COVID unya ang inflation 7.5%. Bitaw purti pagsaka sa inflation oi 7.5. Apektado man gud ni inflation gud sa tong crisis sa Middle East. Naunsa naman ni ang gobyerno ang pigado ni samot ka ot-ot. Tinuod, no? Pero gusto lang ako ning kining 18 trillion, dili ni kay Marcos time lang. Kay gikan sa una may utang na ang gobyerno, gadungag lang at dagdungag. Oh, dili ni kay Marcos tanan. Ato lang ang kwanon kay lisod na po nagkaayo nga si Marcos na dyan, pasangin lang na itong 18 trillion.
1: Si Marcos trillion.
0: Gidut-an. Kay sa panahon ni Duterte, may utang na daan kay Aquino, kay Gloria, kay Irap, kay si kay Ramos. Oo, may utang na daan.
1: So, nahantod sa termino karon ni PBBM.
0: Yes.
1: Mas nadungagan, mas nidako.
0: Ning dako siya, nahimo na siyang 18 trillion.
1: Ano po nila gibayaran sa una?
0: wala naman. Balon nila, ay.
1: Madugay, kita gibiraho nami ba?
0: Dito, o. So, na nga ito, nang i-correct nga, dili na ito, tanan iduot kang Marcos kining utanga kay sa tanang presidente nga milabay kay Feb Pam.
1: Ano na utang?
0: May utang na nadaan. Na. Si Mario Ombrero, Sir Bri, Ma'am Pam, good morning. Naglantaw, live duty, Barangay Hall. Salamat. Mm. Thank you kay ninyo. Si Jenny Teofilo Alcabal, shout out po ko sir and ma'am sa akong family dira sa Tulo Ulay. Ah, sa inyo, honey?
1: O, dito, napit sa mayo na.
0: Grabe yan ang mga ngalan ninyo.
1: Tulo-tulo ka na, likuon kayo ba?
0: Tulo-tulo.
1: Padulang sa kanlaon. Tulo-tulo. Tulo-tulo.
0: Tolo-tolo Olay Valyermoso sa akong mama nga si Nenen Arcabal, Ruel Arcabal, Tata Arcabal og tanang family Arcabal, family Camoro, family Acabo og sa tanang ga naminaw sa K5 News Foro de los Pueblos. Solid, no? Listeners sa K5 News FM San Carlos. Wow. Salamat.
1: Thank you kay Madam, ha?
0: Hi.
1: Hi.
0: Paging anak gani ang mga ginapanulti sa mga tao. Ganahan lami kay sdughan no.
1: Nindot kayo.
0: Nindot kayo.
1: Pero nindot kita pamati oy.
0: Ay, ingon ni Sir Di Pastor, single pa akong status Sir Bri. Ay, paginogay na kagasaan
1: ka. Ganahan mi chicks diri ay.
0: Virgil Salgado, good morning. Salamat kay nanay, no? Si Marizel Fernandez, good morning pod. Aha.
1: Niels Albert Ferry Brown, papugi ra nang kang Barzaga. Saya ganinang ganing kaugalingong distrito. Waman gani kuno nay nahimo matud pa.
0: Dati was sakpan.
1: Ayaw akong uyab ba?
0: Sakpan lagi.
1: Sakpan, Miss Barzaga.
0: Agi ka ni Pastor. Yan, eh. Ikaw, Pastor, di rin na dyan ka naminaw sa amua ba?
1: Yeah, thank you, Pastor.
0: Nakuha na ako, barang I smell something spicy. Hindi yan si Pastor kay Five Pam. Ah, sige, paabuto na to. Unsa ni status si Pastor?
1: Kita na ni Pastor. Kita na kuha ni Pastor.
0: Kita na kaanin niya. Ah, bigay. Sige. okay. Sige, no? Ang oras na to, bro, kuha na dyan, no?
1: Magpigaw na.
0: Pigaw. Ano na, pa okay ra. Nindot pa kayo Sibya ba? Pero uras na ito, brag, pahurot-hurot na. Ugma na po daw bang yung issue, kay Five Pam? Ah, sa mga tagpaminaw na ito. Kay Five Pam, go ahead.
1: Sige, bye. Lord, nagiging salamat, Lord, sa maing panglawas. Salamat po, Boss Doc Rabilitang Oy. Sa mong station manager, Sir Brian Warden, naging salamat. O syempre sa itong mga suking tagpaminaw. Ang kanunay yung nagasunod sa itong programa, kay Five Bri. Kaya wala po ba yung lamit din, no? Kung wala sila gasunod sa ito.
0: Daghan kayo.
1: O, daghan kayo. Salamat, magigala. Di na takuto, bugbar mo adlawa. Ako na lang ang Queen of All Media ni Doc Bayan. Kaki Five, Pamela Pirater.
0: Lord, thank you kayo sa tanan. Lord, Si Lord naminaw dyan na to as
1: kanunay,
0: always.
1: Kanunay, nag-auban gyan siya na to kay Febre.
0: Yes, always dyan na. sa ato ang pag-inusara, sa ato ang tanan-tanan na ito.
1: Ito lagi siya sa piton.
0: Naa-jun siya kay Five Pam.
1: Correct.
0: Naa-kay mga ginapanampit nga ihatag jun niya. Usahay dili pun mahatag, may purpose pun siya.
1: Correct.
0: Na, salamat kayo, Lord. Lahi ra jun ka, Lord. Salamat po sa buong boss, si Doc Ramil Itangoy. Ako na lang, ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden. Ugma na po ta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros,
1: K5, K5 News FM! K5 News FM.
3: Make the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
6: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og patas-on nato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
7: Si Annabel, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
5: Correct.
6: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyunay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
5: Oh.
6: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
5: Correct.
6: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
5: Pagkataasa na Doc.
6: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos, Negros. Ang tanaw ni mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
5: Wow.
6: Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga mga food supplements. Mm. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan,
5: dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Sus, di na sad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
2: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
4: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: The doctor is in.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. Oh, si Rochelle.
11: Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
13: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kadaadlaw alang sa imong maayong panglawas.
13: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
14: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
13: Ay!
14: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
13: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
14: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
13: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
14: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
13: Oh, lagi?
14: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya niya ang mga toxin. Apil na nga tumak. Sobrang ang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang tabang sa imong atay.
7: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
12: naayo na ako.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
14: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
13: Ay,
14: no, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
13: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
14: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Joy, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
13: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
14: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
13: Correct.
14: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
7: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
13: Kung common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
14: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot nimo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
13: Ay.
14: Pero kini lamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
13: Mulagi.
7: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
7: DTX 500. Mabali
13: sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
14: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, no? Mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kadto nay taas nga antioxidant og wala nay makapildi Sir GP sa DTX 500 og Mighty C.
13: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
14: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
13: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
14: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom baka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
13: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
7: DTX 500!
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun akong higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Utinaw na usab ang akong panandaw.
7: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
13: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
13: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Dietary Bio.
20: Oh, si Richard.
21: Siging galabad akong ulo.
20: Taas na dahil kong blood pressure.
21: Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio.
20: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
21: Normal lang akong blood pressure.
7: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio.
22: Ang Visio
7: ng may Dietary.
22: Kapalit sa mga bulika.
7: Dietary Bio.
13: Mga ka-Dietary Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong Dietary Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Dietary. Adto ta Sir GP sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
13: Sige.
14: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
13: Wow.
14: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
13: Correct.
14: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
13: Mm.
14: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas Dietary Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa Dietary Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3

0: makaulaw, no? Kipangtabi, jud ka.
1: Oo.
0: Si Doc Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
1: Madlock na sila, Doc. Patuol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisang pagan imong pamilya, Doc. Madlock nimo kay basta na kay TV.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
1: Gusto.
2: Tribayo.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3Bio sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3Bio adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3Bio.
1: Giboost ra jud ang D3Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TV na.
1: So, kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
0: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TV dot center?
1: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TV sa tibok Asia.
1: Ay!
0: Kinsa man ang gapalyoan ning TV? Ug unsaon man sa D3Bio pagsukol ani nga kaway?
1: So kini siya nga bakterya sa TV ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
0: Grabe sa 6 kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Husto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
0: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
2: D3Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon Dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gas-

0: gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni siya sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
1: Kani kay pagkaon namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na.
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve po sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
0: Oy, wow.
1: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog?
1: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
0: Oh.
1: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
0: Ay, wala. Pero
1: ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
1: Mm.
0: Napay caprilic pa o capric acids.
2: D3 bio.
1: So, sa mo mga ikson dya, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
2: D3 bio.
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
2: D3 bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
10: Paso sa kubay. Kay ka pa membro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emerge. Emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
9: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
10: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya tamo apil o praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
9: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
10: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
9: Sige bay, kay malob yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
11: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakabul ng butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Thank you.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant,
2: sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosan, bao, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Come join, let's shop and let us have fun here at Paisano Capital.
10: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our value card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our value card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
14: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naiga panuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
15: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
14: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
15: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
14: Gusto.
15: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
14: Correct.
15: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
14: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
15: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
14: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mga nerves.
15: So ang mapagtabang ana sa ditribayo, number one, kung naa kay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
14: Grabe no, kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves.
15: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
14: I-correct niya doc ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
15: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat, gipanindot niya ang imong insulin, gidili pud niya ang imong digestion sa imong tiyan.
14: Kalami.
15: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pag-abot sa glucose jutay og insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
16: Ditribayo.
17: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
16: Ditribayo.
0: Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
0: gamay D3.
16: Apalit sa mga butika.
0: Ditribayo.
14: Kini pa jud do kung ga ditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang ditribayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
15: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
14: Unsa man dok?
15: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
14: Paita.
15: Kay ngano man kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
14: Wa nay wiring dok sa to pa.
15: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath kabalo baka unsay composition na Sir GP? It's a fatty materials.
14: Correct.
15: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
14: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is ditribayo.
15: Ang muna ay myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, muna ay dagko nga fibers o ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka o ditribayo, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya o B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag ditribayo, ganaris sa imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung nakaditribayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
14: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
15: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
14: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Huwag ako, Sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
14: Ayaw, abusuhon.
0: Ditribayo.
18: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar.
19: Ako gisulay nung inom ang ditribayo, 1 capsule, 3 times a day.
20: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Ditribayo.
16: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
0: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
0: Ditribayo.
16: Ditribayo.
0: Health News.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Alas 11:16. Ang kinabuhi, walay butang nga sigurado kay kada minuto pwede nga magbago. Maing buntag mga kakay-fay, isa ka magalumon nga kabuntagon. Mapanganoron nga kabuntagon mga kakay-fay. Kumusta sa itong mga suki nga tigpaminaw? Welcome na naman sa itong tulumanon. Ang tudda alauna. Yan ang mga balita nga nagapusot diri sa itong tulumanon. Uguban pa nga mga issues, mga hisgutan nga angay ninyo nga masayra. Adlang Webes, Pizza 7 na nimbulan sa Mayo 2026. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa 100.1 K5 News FM Canlaon. O na nakaangot man ang 95.7 K5 News FM San Carlos, lakip na ang 87.9 K5 News FM Gihulga. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Oras na para magtumar sa DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement, o ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Ang atuman nga DTX coffee mix, nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX premium coffee, ang kape nga may stevia, may natural sugar plus para sa may mga diabetes. Ang atuaman nga pre-bio coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics. Onya DTX liniment oil, ang banyo sa kalawasan. Ay sa kalimot mga kakay-5, ang ato ang Clinica Spore Biotics, the Tommy Guardian. Ang atuaman nga extend food supplement, ang adult food supplement. Alang sa magtiayon, DTX Beauty Soap o Clinica Dio Fresh, tanan aprobado sa Food and Drug Administration.
1: 11 Mbps.
0: Available na sa mga butika sa inyong lugar, available na sa tanan ng mga Clinica de Alternativo branches o mga KSS leaders sa inyong lugar. Maingod to, siyudad sa Canlaon, 12 ka barangay, kumusta ka mo? Tanan na, Barangay Panubigan, Barangay Mabigo, kumusta? Sa may Oval Market, maingod to. Dahil sa may Midtown and Uptown, kumusta dira atong utanon? And the same time, din naman sa may Barangay Bukalan, Budlasan, and Panamiaw Sub sa may Malaiba, kumusta mga kakaifan? Linotangan, Masulog, Masulog 1, Canlaon, Masulog 2, La Castellana, ay Ma'am Josephine Mabos na may ngudto. Log sa tanan-tanan ng mga suki nga tigpaminaw dahil sa may biyak na bato. And the same time sa nagapamati Subong sa may Banwasang La Castellana, labi na sa may biyak na bato, sa may pabrika, kag sa diaraman sa may Barangay Kabakungan. Sa Ginpanaan, Banwasang Moises Padilla, mayong udto. No, sa may Isabela, kumusta? Panamiyaw da kang Press Mador Flores, kang Ma'am Ami Jindeles, kang Pastor Mark, and kang Kagawad Cosme, Ma'am Flory, sa tanan-tanan dira. And man sa may Isabela, kang Cap na Naldo Asuncion, at the same time kang Kagawad Jing, kang Ma'am Joy, tanan-tanan na. Kang nagapamati, karong utuha, mayong udto. Las 11:20, kumusta naman diri sa siyudad sa San Carlos, Panamiao sa 18 ka barangay, pangumusta mga kakay 5 sa atong mga suki nga tigpamati. Buntag hasta gabi, nagapamati sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa mga KSS leaders, bag-o nga naumol nga KSS leaders. No, maingod to kanyang tanan. And the same time sa tanan

0: sa may Cubay, dahil sa may Buena Vista. No, patunan San Isidro, kumusta? O sa may San Isidro, na sana, gidlaw na ko sa ligo-ligo, dra. Hoy, sa nagapamati naman sa Banwasang Don Salvador Benedicto, watay bitin di ha? Ha? Kumusta ka mo da, Barangay Bunga? Sa may Pinawayan. Kumusta sa tanan-tanan ng mga suki nga tigpamindag, tigpalamati, subong nga kaugtuhon. At the same time, din naman sa may Balyermoso, kumusta? Sa may, ano tawag ani? Barangay Bagawines. Poblasyon, mga Abinido family dra, may ngudto. Mga Balyesfin family, may ngudto. Sa Puan, dra sa may Tabon, kutob sa mabot sa Sibya. And the same time, din naman sa syudad sa Gihulngan, sa may poblasyon, basta na sa may Kalamba, Hilaitan, Hibaiyo. Kumusta sa tanan-tanan ng mga tagap-nagapamati karong ngudtuha? Sige, alas 11:22 na. Ari na mga balita, mga kakay-five. Nga atangan, dari sa tong tulumunan. The Provincial o Police Regional Office, NIR, may sikop sa isa ka high-value individual sa Villahermoso. Suspect na kuwaan sa armas o suspected shabu. Mini canter na aksidente. Driver na kaluwas. Samtang sa Dumaguete City, lalaki na luwas human, gikatahong na lumos. Most wanted sa Negros Island Region nga nagatubang sa lima ka kasong qualified rape. Sikop. Mga video sa extortion incident ni Mabanta may katap na sa social media. Department of Energy mitaho nga ang pagtangtang sa value added tax sa kuryente kinahanglan sa maayong pagtuon. House Justice girekomenda nga ma-impeach o ibawal na o bawalan na sa unsaman nga posisyon sa kagamhanan si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.

Alas 11:24 na mga ka-K5. Anoon, ilaha man pud na mga ka-K5. No, political man agad. Kita, mamati na po tayo maghulat 11 mahitabo. No, kay kini man good ako sa ako lang. Ako aning kagalingon nga perspective ah. Kini na itabo man good base sa kong observation from the start until today. I think this is what we call the political carnival. Ano nung makaingon man ko man, nantawag ko din nyo kung unsay klase sa pag-imbestiga mga ka-K5. Ha? Paghimo mga ka-K5 o isa ka pamaagi because we know the real fact mga ka-K5. Now, is that the issue kung unsay mga, para nako, wala limpyong politiko. Ha? Siguro naaman siguro, barangay. Ha? Naginausay nga ng mga prerogative. No? Naman ginangingunaan na mga ka-K5. O siguro makita na to na yung mga local officials nga tarong. Pero kabalo ta mga ka-K5, kini kong politikas nasod, medyo hugaw na. Ha? Labi na sa national level mga ka-K5, ang tawag na itabo karon. Sa una, kauyog pa karon, lain-lain, kuha na po. Nambut lang kung drama ba na or telenovela ba na. At wala nang hulaton mga ka-K5, kaya kung di ni maundang yung naning klase, kabalo mo unsa, the people will suffer. Kay daghan nga mga dagko nga mga issues ug dagko nga mga concerns nga dapat hatagag pagtuon mga kakayo, hatagan og focus marag-marag ma-prioritize na kining kwanya dili man ni mahuman kay kung matabo mga ka-K5 may mga pamaagi man ni legal pod ang pikas kabalo man ta dili pod ni mingon nga magpatara ra no unya karon kay ma-sample because based on the series of impeachment before usara manggutong na pamatud-an nga o na impeach yun.

0: Kanya, dili pag yun elected. Appointed pag yun mga ka-K5. Ang uban na, ning kuha, ning biyas katungdanan. Ang uban, ning resign. O mo na, resign. So, kana, may punto na. Oh, di man po na magkuhan, may mga legal, daghan na nag-legal nga mga sana, mga legal personalities o legal counsel. In kaso nga medyo magka-initay, magka-singitay na gyan, may mga last recourse na sila, may mga plan A, plan B na. Libog ay ko, kaning naitabo ni, kaning sa isa ka, kaning kitawag extortion nga, pila to, 300 million. Pasig, kuhan na po na. Sige, ato nang isgutan, karong dagadagay, alas 11:27 na. Tumar na sa DTX 500 mga ka-K5 ay kalimot ang ato nga DTX 500 kung ikaw mga nakasinati paraning panahon ha likalikayan mga ka-K5 nga usay makuan ka kagabi namati ko sa kuan ni J. Lolo may isa ka unsan ni may isa ka senior na ba to senior nga gi-diagnose colon cancer karon ikuan siya nga basi makuanan mahimuan og pamaagi pinagi sa surgical surgery mga ka-K5 moto nga kuan niya after surgery ipailalom na sa mga test dayon na chemo nahibulong ang doktor mga ka-K5 nga nganong sa sige nila og test nagpatest sila ang iyang bukol nagkagamay nga nagkagamay ang sekreto DTX 500 og Mighty C ning testimony to gabi mga ka-K5. Nga mo na, ngayon ang doktor, yun sam ni ninyo. Ano ning gamay man eh. Ha? So yun na mga ka-K5 ha. Nawa, wamay kung ani ni siya. Ang sikreto sa healing, kung ano ang sikreto sa healing and cure. Duha na siya mga ka-K5. First is, of course, aunaw na ito, ikaduha. Ay ikaduha mga ka-K5, ang ikaduha nga kwan is material. No? Unsa itong gamiton mga ka-K5. Number one is kaning suplemento. DTX 500. Niya, Mighty C. Naman, pareho man na nga antioxidant. Tumarka kung may una na nga sistema, may mga bukol-bukol na. Pwede sa 2 capsules 3 times a day. The same po ng Mighty C. Minsan, mahala ko, sir. Pa-kwan lang. Pwede naman na magpa-surgery ka. Pili ka, surgery o natural. Kato, unsolicited ito nga, kwan, nga testimony kagabi. Ang anak mismo ni Ingon nga, naglibog ang doktor kung anong ning gamay. So, kamo dira mga ka-K5. Simple man lang ha. Muna, tumarog DTX kung may mga bukol-bukol mo dira. 2 capsules gina. 3 times a day. Usas buntag, udto niya hapon. Dayon, Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. Dayon, may nga mo, bisig mo cancer. Dili, natural man ha. Di mo na magka-overdose. Dayon, ang pinakauna yun magka-kivis mo ni, pagtuo. Ito, nga faith. Ang faith mga ka-K5, dako kayo na. Tukas taas. Tukas Ginoo. Ingon ka nga Ginoo, kabalo ko nga kaning nga akong tumaron. Gimo nimo nga material para maayo ko. Ana ra. Ha? Muna pinakakuan duwa ra gyud. Suplemento pagtuo. Ingna ko nga kuan mga ka-K5. Basta importante lang hugtan ay pagtuo. Ha? Ayog do duha. Ayog na ho naglain nga tumaron. Usa lang gyud. Ibisan unsa na mga ka-K5, basta may pagtukas babaw. Wa may imposible, di ba? Una nga, DTX 500 og ang Mighty C. Ngano ka na? Because nasa'y kanabitawang reactive cells destroyer mga ka-K5. Kanang iyang DSA or desugar sugarcane extract mo na makapaguba sa mga dautan nga selula. Kaya ka naman kung mga bukol-bukol cells man na. Sales ba unya ning kurap ang sales mo na nga iyahanggi kabantay mo na nga example lang ha kani bitong kamatis ang kamatis usa ka sales sa tapok sa kamatis kana usa ka tibok na siya nga mga sales na siya na nahimo siya nga ato ang unod or unsa dira ha usa ka kamatis nabulok, nalata, muangin man sa uban. Muna example magka K5 sa akin yung mga bukol, tumor, cancer, mo man na sinitabo. So ang himuon sa kwan, himuon sa DTX 500, sa disugar sugarcane o sa ampalaya leaves, iyahang tutukan katong daot. Proteksyonan niya, iyahang ipuston mga ka K5, iyahatong gubon para dili na siya makatakod sa pikas. Muna na kanindot mga ka K5 sa DSE. Ha? So i-try ninyo, ha? May kumus pagsulay. Ha? Nindot man gina nga naagyog kay kanang tinud-anay mga ka K5 nga makasinati. Total with unsa ni may unsa tawag na Carl kanabitong na ay ebidensya. Oh. 'Di ba? Sige, DTX 500 available na sa mga butika diri sa Kanlaon na sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy. Asa pa to dot? Philmart Pharmacy na at bang sa may Sirius Terminal. Onya da sa may Pinpin Store, Midtown, Inday Limbert Store, Midtown. Onya Nining Store, ha? Midtown. Da sa may Obal Market Panubigan, Sunny Maalat Store. Dayon Mahinay Store og Nining Chippy Store sa may Masulog Uno. Napodira kang Dindin Big Shop sa may Dinlin Big Shop, Masulog Dos. Said Pharmacy sa may Barangay Mabigo. At the same time, das kang Marcel Perolino sa may Uptown Canlaon. Inyata na, napod na mga K5 diri sa Clinica de Alternativo Canlaon Branch, tapad sa K5 News FM. Highway na as Panubigan, ha, before mo maabot og terminal. Onya, the same time, diri po na available sa mga butika sa San Carlos, James Pharmacy, City Pharma, diri sa may Santo Niño, diri sa may Easy Lumano, manana dira mga kakaifa mga itong mga produkto. Then Clinica de Alternativo San Carlos, diri sa may Vigostilo Araneta Barangay 3. Mga butika sa Calatrava na apod na. Dripod sa Don Salvador Benedicto na apod na. Onya, dripod mga K5 sa may Balermoso, mga butika na apod na. Samot na dripod sa may Gihulgan. Sige, onya mga K5 available man sa mga key assess leader diris Canlaon. Naasan yung mga barangay da, line-line barangay. Key assess leaders La Castellana, Moises Padilla og sa Isabela. Last 11:34 na. Ari na ta sa mga balita mga K5 karong utuha. I-check on na nato si K5 Elmer Sagang regarding na mga K5 nining naitabo diya sa may lungsod sa Balermoso kining pagkasikop mga K5 sa isa ka high value individual nakuhaan sa suspected Cebu og armas. E-check ta kapag ikaw ang kampiyon ng balita ni K5, Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kiva Steve na sikop kinig usa ka high value individual humanda sa malapusod nga bypass operation sa mga kapulisan dito kini sa itabo sa may barangay Bulobulo sakop sa may lugsod sa Valle Herboso kagabi Miyerkules Mayo 6 kinig suspect mao si alias Lee 30 anyos nga driver kini sa tricycle o residente ra usab sa maog lugar na sakbit gikan sa iyang posisyon kinig duha tanan ka pakete sa gito hangga Cebu gabo timbang naman sa 1.58 grams o usa ka kalibre nga 38 revolver kay Steve o diya naguday sa mga operasyon ang Police Regional Office sa Negros Island Region sa abang naman usab sa kapulisan sa Valle Hermoso isip kabahin sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga o arbas sa komunidad samtang karon ana sa bilaguan ang kinig organized sa kustodiya sa polisan kini gabog ang suspect sa tag kaso nga kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 1965 ingon man na kalapasan sa Republic Act 10591 ang giandam karon sa mga otoridad para sa himuon nga inquest proceedings kay Steve.
0: Oh, pero kaning kuan unsa to gani? Duhanan niyang kaso ron.
2: Duwali ka kay Steve, kinig kabahin sa illegal ga drogas o kinig paghupot o illegal ga armas.
0: Asa ni pitan dakpan mer?
2: Dito ni may tabos sa kuan kini sa barangay Mulubulo.
0: Ah, sa kuan boundary.
2: Oh, boundary na ni siya gihulngan o balye.
0: Ah, okay. Ah, sige mer.
2: Sige, sumawad na nga itong katunol yung mga balita karo ng mga oras sa K5C at ito sa DTX sa 500, MAC-TC o D3 Bio. Para sa programa Galaman BPS sa kinis sa K5 Elmer Sagag para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Galigawan sa Red Cross, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon report.
0: Sige, salamat ka K5 Elmer Sagag. Good noon sir, naminaw mi diri sa Barangay Tabon, Belhermoso, Negros Oriental, Sarto Kuskong Uyab diri sa Kanlaon nga si Mylin sana all. Makasana all na lang kita ni Archie Dinglas your po. Ha? May paka taga Balye. Ha, may Uyab taga Kanlaon, ya kanin taga Kanlaon, wa gyud taga Kanlaon.

0: I-check naman nato mga ka-K5 kining aksidente. Dira sa may lungso. Kay kining mini canter na aksidente, driver luwas ang kaimtang. Check ta ka-K5, Jezebel Barbie. Sipre? Sige. Unaunta si ka-K5, Sipre, seryo. Unaunta rin may mga uyab. Most wanted, sikop sa Basay. Check ta ka K5, Jeffrey, seryo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yep.
2: K5 Steve, usa ka hiniusang operasyon sa pagpatuman sa balaod nga gihimo sa mga personay sa Basay Municipal Police Station uban sa 1st Provincial Mobile Force Company o 5th Mobile Company sa Regional Mobile Force Battalion or NIR, resulta sa pagkasikop sa usa ka regional, provincial o municipal most wanted person niadtong gabi sa Mayo 6, 2026 sa Barangay Poblasyon, Basay Negros Oriental. Gilang dinakpan niya si alias John, 23 anyos, lalaki o litawo o residente sa Barangay Balos, Basay Negros Oriental. Ang operasyon gihimo sa tracker team sa Basay MPS, ang akusado na sikop pinaagi sa usa ka warrant of arrest alang sa krimen sa statutory rape ubo sa Article 266-A in relation to Article 266-B sa revised penal code nga walay piyansa nga girekomendar. Sa pagkakaroon, alang sa kustudiya sa Basay MPS ang dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Hining kabalita at kinato sa DTX 500, D3 Bayo, Mighty Sig, DTX, Copimex, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 FPS, ako si KK5 Sepre Serio para sa kapit ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 Sepre Serio sa Picas Bay naman. Daling kidala sa ospital ang isa ka lalaki human gingong nalumos samtang nag-diving sa kagabiyon tungod sa spear fishing o kay pampamana sa kadagatan sa may barangay Kalindagan, Dumaguete City, kagabi. Sa resulang investigasyon, nasaran nga ang biktima uban sa duha ka kauban nagpaigayon og night diving activities sa non-sanctuary fishing zone daplin sa baybayin sa mga lugar. Samtang ilalom sa tubig nga gibanaban ang gilagmon nga 10 hangtod 12 metros. Usa sa mga kauban nakabantay sa biktima nga mihatag og pre-arranged distress signal. Gitabangan dayon sa kauban ang biktima sa pagsaka sa ibabaw. Sa pagabos sa ibabaw, ang biktima gikatawag nga nakamatngon apan naglisod sa paginhawa. Isa ka concerned citizen ang mikontak dayon sa emergency responder nga nag-aghat sa mga personay sa CDRMO sa pagresponde o pagdala sa biktima sa lokal nga tambalan alang sa dali nga medical nga atensyon. Para namang gimonitor sa motoridad ang kahimtang sa biktima. Samtang padayon ang duga nga investigasyon sa insidente. Alas 11:41 na mga ka-K5. Atensyon ang KSS leaders o sa itong mga kuana, may ipaygayon tang activity karong Domingo together with our CEO, Doc Ramil Uy. Then, naatay kanang product sales nga sa diin, pwede mo makapalit mga ka-K5 and kanabitang discounted price. Big discount. Sumoni ang itong kwan karong Domingo alas 11 sa udto. Then of course, ang excited ng mga KSS leaders.

0: Sa Picasbay naman, gidepensahan naman ng Department of Transportation o DOTR ang buhatan sa Land Transportation Office kabayan sa report sa Anti-Red Tape Authority nga naguna sa listahan sa mga ahensya sa gobyerno nga dunay pinakadagang reklamo sa unang quarter. Sa report sa ARTA nga gikan sa katulong pwesto sa 2025, ang LTO mipuli na karon sa FDA nga dunay pinakadagang reklamo. Sumala pa ni ARTA Secretary Ernesto Perez isa ka press conference sa Malacanang. Matod pa ni DOTR Assistant Secretary Marcos Lacatinlaalacanilao at tulad sa pagtambong sa blessing inauguration sa bagong building sa LTO Dumaguete nga ilang gidawat ang reseryoso nga report apan dili kinirason ang ilang depensa ng ahensya apan sa ginaganon sa mga transaksyon, mga aplikasyon o ilang nadawat dili malikayan nga makadawat og mga reklamo. Ugam pa ni Lacatinlaao tungod din ang LTO nilusad og i-report mo kay LTO Chief para maklarong publiko sa pag-report sa mga paglangan, mga fixers ug uban pa nga mga kabalaka. Ang LTO naghimog konkretong lakang aron mapaayong serbisyo sa frontline ug masiguro nga mga proseso sa LTO nagsunod sa mga sumbanan sa ease of doing business. Dugang pa ni Lacatinlaao. Di makontak? Kay Feb Joseph. Sige, alas 11:44. Kining, balikan ko na ito sa LTO, mga KK5. Expected yung tapod nga dagang reklamo. Number one, LTO is gamay ra silag staff. Now, wala ganis lang enforcement, mga KK5. Dili para sa uban nga lugar nga may kuan. Pero laban, wala man po gikuan ko kung asa na pita ang daghag reklamo. Much better man gani ang mga KK5 nga babala ang gud kun asa dapita nga region ang may reklamo. Then the same time dapat gani para na ko mag daghanon pagyud ning enforcement team sa LTO para everyday may dakop. No? Para everyday mga KK5 may dakop. E kung wagud nay dakop mga KK5 murag unsa na? Murag lisod pud jud kaayo, di ba? Mas maayo man gud nga may dakop. Kay dugang revenue na. Nakadungog bitaw ko itong post sa Facebook dito sa kauluhan regarding na nining clearing operation sa MMDA. Kaya naingon ko no, business ko no, dili manggod. Business din na nga, balaod man na. Ah, balaod man na mga KK5. So, ato akong lantawon, kay ka ako, parang ako, nakulangan gani ko eh. Ah? Nakulangan gani ko mga KK5 sa enforcement. Kaya kung may sakto lang enforcement mga KK5 sa kining balaod sa Tropicos Pilipinas, kining sa transportation, kabalo mo kung istiktohon lang yun, number one, mo jutay ang disgrasya. Ha? Ang tao, dili na mo patuo og kanang, ano sa tawag gani? Nana, okay na. Di na namot mo patuo og kining advokasya. Tuo mo. Ha? Ang uban ni Supakiro ginag-asawa. Ha? Supakiro giginikanan. Ya, kita pa ka, kamo panoon nga naada sa kwento, tuhoon. Diba? Para nako, kung tinudanay lang yun mga KK5 nga adunay enforcement nga tarong sa kining trapiko, daghang kayong masulbad. Number one, unsa may masulbad? Number one, aksidente. Ikaduha, kining gitawag nato mga KK5 nga too much violators. Kadaghan sa mga balito, way lisensya, way ristro, ang uban pa mga daghan pang mga nakalapas pamalaod mga KK5. No? Unya ikatulo, makadugang pa na og revenue. Unya at the same time, makita nila nga ang balaod sa Pilipinas may ngipon. Kabalo mo nung marag-marag maasi-asi at asubang nasod because kita raman po good. Lantaw na nimo mga KK5. Pero sana, nakainom ka, drive. Dati sa criminal, kasong criminal na. Ha? Supposedly, pwede ka dakpon eh. Mapriso ka na. Dili na ingon fines. Mapriso ka. Oh, dili na siya kanang penalty lang. Mapriso ka. Kining Anti-Drunk and Drug Driving Act, mapriso ka na. Problema wa na batuman. So, walay kulang sa political will. Ngano makaingon kog political will, kwa manggod na kanang ang Pilipinas manggod, sobra na gyud kayo sa pamulitika mga ka-K5. Mayroon sila, paano man mo gi-connect ang politika? Mao man ay hadlukan po sa uban ko. Kining connection-connection mga ka-K5, di ba? Supposedly, kung ngayon ko nakalapas ba malaod, lapas ko kayo kung puro consideration mga ka-K5, may pagwaay balaod. Pareha na o. Kung sakto lang yun, kung naalang yun sakto nga enforcement mga ka-K5 kining mga pamalaod ngayon ani, kini da ang mga bulyagon sa karsada ng mga tracking kanang gakargag tubo. Kanang ilang gina panghimo, puro gina for compliance. Ya, di pa mao. Ha? Magkarga kag tubo, butangan ni mo canvas likod. Unya mo imong gibutang nga canvas, kung dili man gabok, wa na tarong. Mo na gadaghan ang maperwisyo nga mga motorista. Kadaghan dre, mag-agi-andres kan laon. Kung tinud-anay lang gyud nga dakpon na, pwede man na dakpon gud. I don't know anong dili madakop. Now, supposedly halit man na. Na ikaw ro managdakop ka, wani mo dakpa niya pag aminhiman, wa ka kabalo nga imong pamilya, imong asawa, imong anak, gasunod ana. Na disgrasya. Pwede pa tanig mapugngan, di ba? Ana ra man na example naman na. Ari ka sa San Carlos. Dari dapitas may barangay Bulwangan, paingon ka sa syudad. Dagang ka magiandra ng mga tagak ng mga tubo. Nganong wa man na ma, dili man na matagag kuan. And then, we are just still counting pilakabok ma, mga disgrasya. Singon ana na siya mga ka-K5. Amo na example na ko. E mangutaan na ko, panos kagabion, na ay magpadalagag motor ngas grabe kasaba. Wa mangyapon na natagag pagtagad. No? So, we are just for compliance. Ang problema lang sa compliance, okay naman tayo nag-compliance lang. For problema kay dili sa consistent. No? Parego daan ang gingo na to nga open muffler. Dayon pagkamanhiman, dili ma padayon. Because walay nakafocus. Di man po na nimo iisangon tanan sa pulis. Kaya ang pulis mga ka-K5 naman po na ilain nga ginahimo. Dili man lang na dira magka-focus tanan. Supposedly, ang Pilipinas, maghimo sila balaod mga ka-K5, there must be a concrete proof of implementation mga ka-K5 para the effectiveness of the law. Dili ingon mga ka-K5 nga, bahala na kitsa mo implementa. Basta ma-existing nga balaod. Mahulog na siya nga may kuan gitawag tanga discrimination. Dira magsugod ang discrimination. Nga kung may connection ka, tubig-tubigan ka, medyo may kaya ka, okay lang. Pero kung pigado ka, dali ra ka maasi-asi, takpan jud ka. Muna itabo sa kining mga crime laws Pilipinas. Nangawat kag bilyones. Ha? Gikawat imong bilyones ng mga ka-K5 sa project. Wapag yung tao na priso mga ka-K5. Pero nangawat kag mangga kay gigutom ka, nangawat ka og kining bugas kay gigutom imong pamilya kay no choice na gyud ka, priso ka. Diba? Oh. Ha? Oh. Gilang 3,000 bitaw. Kut-kut ulog ka. K-pop Carlo. So, muna sa kung punto mga ka-K5. Mga pitadol, amping pirme, Windax Tanyo. Thank you. Nangapi pa ko dun. Oh, thank you. So, muna akong punto mga ka-K5. Because mahulog siya ang pamalaod, may mo siya discriminatory because of the way of the implementation. Di siya ano, consistent eh. And I know it is not dili na sa intention mga KK5 to discriminate. Pero monay na batsyagan sa mga yano nga mga lungsuranon. Monay na batsyagan sa mga ordinaryo nga tao mga KK5. Kay mo kumpara man gyud na dayon. Oh. Magpadalagan sa karsada. Gidakop kay ang suga gakipat-kipat. O ang suga wa na tarong. Wala headlight. Or ang uban, waka-waka palit og signal light, guba, defective. Gidakop. Pero naay mga dagko, mga kakibid, dagko nga mga salakyan, nag-blinker pa, nag-betting the red light, nag-counterflow pa, wala gidakop, mga KK5, gikunbuyan pa. So, di yung dili kakamahay nga ang tao magunahuna gyud ingunana. They felt nga may discriminatory, may discrimination mga KK5. Ingunana akong pagsabot regarding sa implementation. That's why kining-kining giingon ni Kwan sa DOTR, di punta ka Kwan mga KK5 because kabalota. Nga na mga nagparago nagpulis, ang pulis may tarong, napoy uban mga sagoy-sagoy, di po nakalikayan mga KK5, parago nagpamilya. Nagiusa mga KK5 nga black sheep. Normal man ang mga KK5, pero ang atuwa lang nga dira is giningingon sa LTO, asa sa DOTR, normal naman yung mga KK5. No? Parago na ni observations na to regarding aning kwan, regarding aning implementation nila nga ang uban lain-lain og understanding lain-lain og pagsabot, di ba? Oo. Sige, alas 11:54. Oh, 55 na standby. Oras alas 11:55 oras gidayon sa Mitingoa sa Mighty C the Alkaline Based Vitamin C. Mosunod
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Dr. Miloy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hmm. Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha man gud ang klase sa diabetes Sir GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gamit og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: Umura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
3: Mm.
4: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan. yan ha, pag dieta na good mo.
4: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nice saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
4: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
3: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
3: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao ay makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abuso.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: D3 Bio.
1: Health News.
6: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
6: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Health News.
7: 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon
1: D3 in Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
8: IDC Network News.
1: IDC Network News.
8: Headline.
7: Asaw na ng mga nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zadico atong ang at dalawa pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project fina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na. DJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones sa Isabela nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na shabu na kumpiska sa Cagayan de Oro.
8: YDC Network News.
1: YDC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of Am sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Hot Zone ang detalye ng mga balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldico atong ang at dalawa pang wanted persons. Detalye ng balita niya. Atin kay K5 Carlo Arisgado.
9: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa apat na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldico, ang negosyanteng si Atong Ang Rafael Dumlao III at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usa ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang. 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlao. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
10: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
13: Nilinaw ng Malacanang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Jose Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Viso ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuan detalye ng balita niya. Atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
14: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumbas na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, itinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
10: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
7: Tuloy Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps ang mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficiaryo ng pinalawang na Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojan Murillo.
15: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and metering at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong singil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare and Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Gawin din cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na ang kampiyon na balita niya. At hindi kay K5 Grace Pelostrino.
16: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan. Sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon, May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, BJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid ni K5 Kim Caluyo.
17: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: Samantala, pamilya ng nasawing soft trooper na mula sa Jones Isabela nagluluksa. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
18: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa Barangay Barangkuag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de arresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao. Kinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin, bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning SAF trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak, kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: IDC Network News.
12: IDC Network News.
7: Garden 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na kaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
7: At 7.7 milyong pesos na siyabo na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
20: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na siyabo sa isinagawang drug bus operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high-value target na si alias John, residente ng Barangay Cugman, at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasan ng CDEU, CMFC Cocpo at PDETEN ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang sling bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Cocpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
21: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: IDC Network News.
12: IDC Network News.
7: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinala ang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang payag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News of M Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayana ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Canos, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
23: DTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok. Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: Mayra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
24: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
2: DTX 500!
25: Mapali sa mga butika.
3: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Para makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang

0: the source of antioxidants.
1: Oo niya, sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata sa JP ba?
0: Oh.
1: Makabuo yung anak, inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
0: kadaghan.
1: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
0: Oh.
1: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaiba, ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
0: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
0: oh,
1: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
0: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
0: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: T3 Bio. Ang T3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may T3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.

0: Sige, diyan na ba? Pakaiwas ako.
1: Sige, sige.
2: Jukak Star Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukak Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukak Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukak Car Wash.
3: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
4: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
3: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
4: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
3: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
4: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
3: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad nimo, sir.
4: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
3: Bye, sir.
5: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa

0: Sige, i-check sa nato ang report mga KK5 regarding na nining isa kami ni Canter na aksidente. May lang kay driver na kaluwas. Check ta ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, K5 Steve, agahapon doon ay naitabo nga aksidente sa may barangay Nataban, K5 Steve. Usa ka mini Canter nga puti ag midiretso sa may nangunta kakahuyan K5 Steve unya. Buka dyan ang iyahang windshield. Pero tumala pa sa investigation sa traffic division sa San Carlos City PNP. Ang driver, bagras ramay na angkon ato kay K5 Steve. Unya, ipapauli raman to dahil sa doktor. Kay ang kuha na to, na loose brake na ito siya kay K5 Steve.
0: Ah, nawadag
2: na gawin. Wala na'y dugang pang mga kuhaan kung tag-asa to or unsa kay ipauli raman ko dahil ang driver kay K5 Steve.
0: Oh.
2: Outpatient
0: ba? Okay, may kinamap hara.
2: Kinamap.
0: O, kuha ni kanang na loose brake. No, nawadag prino.
2: Loose brake siya.
0: O, wala ni karga.
2: Wala.
0: Oh, so kuha at least kuha lang nawa. Wala po yung nadala sa lain. Siya ragyod.
2: Self-inflicted na siya ba?
0: Ah, okay. Asa na dipita sa kuha? Nataban?
2: Wala lagi but kay wala man gud ni pa-record sa K5 Steve pero base sa kwan sa traffic division kay gipangutan na dito sa Barangay Nataban kung unsa ni tabo moto nga moray nakuha nila gahapon nya bagras lang ang angkot sa driver unya gipapauli ra dai sa doktor nya loose brake ta sinungdan
0: at least maya kay kwan wa gay dagdako nga
2: damage,
0: kwan, damage ang kwan lang salakyan ra Oh, this was a kalusot sa highway, kaya highway delikado.
2: Bitaw.
0: Oh. Sige, Bel.
2: Sige, K5 Steve. Muna itong hatag report alang sa programa 11 Mbps. K5, Jezebel Barbicho, para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Maingod to kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you very much. Oh. Sige, check naman to sa KK5 Joseph Bulhano before tamad to mga KK5 sa tuwag nga hisgutan diri sa tuwang tulumanon. Nadakpa naman sa otoridad ang isa kalalaki nga gilang most wanted person sa tibuok Negros Oriental Region sa nakalabay nga Lunes sa operasyon gipagan sa may barangay unang poblasyon IB Magalona, Negros Occidental. Sumala pa sa taho gikan sa Philippine National Police ang akusado nga wala gibutsag ang pangalan. Nagatubang kini sa 5 counts of qualified rape batok sa isa ka biktima nga gingo isa ka may minor de edad. Tungod sa gibuton sa mong krimen wala girekomenda nga piyansa ang korte alang siyang kasamtangang kagawasan kinsa nakaron sa kustodiya na sa PNP. Joseph!

0: Giduso naman sa Department of Health o kung DOH. Ang hingpit nga pag-ban sa paggamit o pagbaligya sa vape products kinibase sa isang opisyal nga pamahayag. Ibutsag ni DOH Officer in Charge Director Dominic Madumba nga kung dili man mapatuman ang total ban, dapat limitan lamang ang plain tobacco flavor. Ang vape aron dili may ganyong kabataan sa nagkadayang flavor variants. Noon lang nagpasinan ang DOH nga ang e-cigarettes o tobacco products mamahimong maresulta sa cardiovascular disease, cancer, guban pang sakit sa baga. Nagpasinan sa bang World Health Organization nga ang e-cigarettes nagpainomdom nga alarming sa pagtaas sa nicotine addiction, kasi rin gingong milyon-milyon ka mga kabataan ang nanulong sa vaping. Sige, alas 12:37, ari sa mga kakay-5 ba? Sa nakalabay ngayon adlaw, kining giingon nga isa ka founder sa... Ananana? Okay, sige. I-check sa nato mga kakay-5. Nasa linya si kakay-5, Joseph Bulano. Tulog ka mga persona ang gibuno o gilampusan sa bato sa Maron sa may banwasang si Isabela. Nasa linya ka K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep.
2: Mayong odto ka K5 Steve, kag sa aton nga mga tagpaminaw dira sa siyudad sang Kalaon, sa aton nga mga nakuha nga mga balita ug impormasyon diri sa Isabela Municipal Police Station, pila zone ang nga ginadala sa ospital ang tatlo ka mga persona matapos nga ginabuno kag ginalampusan sa nga bato sa Barangay Libas, Banwasang Isabela Negros Occidental, Merkulesang gabi kag G5 Steve gin kilala lamang ang mga pilason nga biktima nga siyanday nga Willie Johnny kag Augusto, samtang ang mga suspitado amo sanday Christian kag Roberto kag Torla. Kag G5 Steve sa nakuha nga mga impormasyon sa G5 News FM Southern Negros sa Occidental sa kapulisan, nagluntad ang komosyon sa duha ka mga grupo bagod sa utang sa G5 Steve. Bit-bit ang patalom nga nagkadto sa Sanday Christian kag Roberto kag Torla sa balay sa nga mga biktima kag ginbuno Sanday Willie kag Johnny, samtang si Augusto naman ang ginlampusan sang bato sa agtang. Sa G5 Steve kag pilas sa tiyan ang naangkon ni Willie, samtang pilason sa sabot kon ang naangkon ni Johnny sa G5 Steve.
0: So kanisla kaning kuan nadakpan eh?
2: So kag G5 Steve kag pilason naman sa agtang ang naangkon ni Augusto, kag ilayon ang ginadala sa ospital ang tatlo ka mga pilason, samtang padayon pa ang ginpangita sa mga kapulisan ang tatlo ka mga suspitsado sa G5 Steve. So para man nga to nga nakuha nga mga balita ang kag-impormasyon diri sa Banwasang Isabela. Iniga balita kita dulong sa inyo sa nga Klinika D3 Vio, D3 Vio, D3 kag DTX Coffee Mix. Para sa 11 Mbps, kapod sa ito nga mga KSS members kag sa K5 Steve Flores. Kag ako naman si K5 Joseph Bulhano para sa kapit nga balita, Serbisyo Publiko, kagalingan ni San Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Salamat ka K5 Joseph Bulhano. Sa pikas bahin sa mga ka K5 are, tingala tang usahay, pero wala pa na epekto ha. Diri sa ito ang lugar, pero ang DOST Pag-asa may gipagawas na ng isa ka advisory number 2, no, kining tropical storm Hagupit. As of 11 AM karong buntag, ana sa ang location ha, ang sentro nini na sa 1895 Sidlakan sa Amihanang Sidlakan sa Mindanao, or nani siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. So, dali lang ha. Palihog ko nung ko, Carl. Kining kwan, kana ipuikwan lang, imintay na siya. Base diri sa kwan, sa Pag-asa, So, unsa man turon? 7. So, layo-layo pa siya mga ka-K5, no? Nasa ron sa kuan pa. Kabante man na ka ng 145 degrees east. O, 9 lower sa 9 degrees or tanta lower 9 degrees north. So, karon pag-abot ugma, pizza 8, magahinahinay siya. Pag-abot sang pizza 9 sa gabi, it could be earlier or it could be later on 10 sa kadlawon, Domingo, magsulod siya mga ka-K5 sa Philippine Area of Responsibility. So, karon pag-abot na sa Mayo 12, which is next week, Martes, magduol na siya mga ka-K5 and may probability nga maka-apekto na siya sa... maka-apekto na siya mga ka-K5 sa pipila ka mga lugar sa kinibitawng Samar, no? Particularly sa may Dolores, Burungan, or even the upper part mga ka-K5. O upper sa Samar. Pero according sa pag-asa, may mga probability gyapon kay wa pa nila nalantaw kung asa na pita gini paingon, either musulod ba niya sa Luzon or diri ba niya mo ang trajectory niya sa northern part of Visayas or sa may eastern Visayas or dili ba siya mo landfall. So, nakabase ni mga ka-K5 sa ilahang forecast track, no? So, as of this moment, according pa, wala pa kinisay direct nga effect, no, sa Pilipinas. Gani, nagpasidaan to nga may possible nga heat index medyo alarming pa, no, sa umalabot nga mga inadlaw. Pero next week, base naman sa ilahang gipagawas, no, may posibilidad pa mga may kausaban sa trajectory nining bagyo nga hagupit. Sige, alas 12:43 na sa Pikas Bahi naman mga ka-K5. Ari sa attack kining issue, nining involved kining isa ka founder mga ka-K5 sa isa ka online media outlet. And according pa di ay, former din ni siyang allegedly suod ni President Bongbong Marcos Jr. Unya karon naghimo sa media outlet former man, so critic po ni no ilang la ilang setup nila lain man, no, karon ni tabo ang allegation mga ka-K5 is mo ni gi kining extortion mga ka-K5 nga allegation ngadto kang former speaker Martin Romualdez, which is according pa sa kining reklamo nga gipangayuan nila og 350 million pesos ang former speaker baylo mga ka-K5 nga dili nila ipagawas ang kining gitawag nga 90 minutes video nga aduna ebidensya sa korupsyon ni Congressman and the former Speaker Romualdez. So karon, according pa sa giingon nga statement or allegation pod nga naghangyoanay paning duha, nga according pa nga himo na lag investo 350 himog 300 unya by 4 trenches upat ka kuan. So because of that, the first delivery, the 75 million pesos gibutang sa duha ka malita, duha to Carlo gideliver. Then after dito, dito na nabalaan mga ka-K5 paghatod sa malita nga noy unod gapik nga kwarta, dito gikasa ang entrapment operation. So karon, no comment mga ka-K5 ang maong persona. Kiningon siya nga iyang abogado na bahala. Now because according pa this is a setup. So karon gimakak ni mabanta nga gingon nga pagsulay sa pag-extort o pagpangilkil ngadto kang kani House Speaker Maldes. So gilawatan kagahapon ni tabo sa gilawatan nga pamahayag sa online media network ginsister ni nga inosente si mabanta og iyang grupo sa mga pasag nga gingon adunay kalambigit sa politika. Matod pa nga dugay na sila nga nag-andam og komprehensibo nga expose batok kang Romualdez lakip ang 90-minute video nga gingong aduna ebidensya sa korupsyon sa kongresista. Karon, right after mga ka-K5, ilang gimakak sa ako pong lantaw may mga business because this is just an alleged eh. Galing lang ang naka disadvantage lang gidaw nadawat nilang kwarta then gikasa ang kining gitawag nga entrapment operation. So the money gingon nga usaka itsura lain-lain matag walag tuo may mga positive may mga negative. Mayingon sila nga this is a politicize tapos na po iniingon mga ka-K5 nga pwedeng sit up. But first and foremost mga ka-K5 in the commission of crime nahitabo ang entrapment operation. Sa ako ang nga pag-analisa ra nahimo ang entrapment operation. Now for the information of everybody mga ka-K5, how many times na itong historia this kanginan nga dahil gitawag ta nga presumption of innocence. Now, nadakpan man siya, the due process, ang due process, dili man gud na makatabang, kaning statement lang, this is just to defend by gitawag na ito nga trial by publicity. Kani, mahitabo man gining nga trial by publicity, man gining nahitabo karon. But the real score is on the due process. Ang proseso mga ka-K5 sa mga punto legal. Number one, nadakpan siya in entrapment operation, ipasaka ang kaso, dito na mga ka-K5 ang magtigi. Tigiyon na dito kung unsag yoy hinungdan, unsag yun, kaya parago na nang gingon nila nga madakpan ka nga ng bail, ang uban makabail man. Diba? Lahi naman na ang senaryo kung nanaka sa korte. Lahi naman ang senaryo mga ka-K5 ang kung nanaka mismo sa pag-usad sa due process. Kaysa naman nga dagag istorya, dagag kwandira, gihimuan pa ni nila, nagpagawas man sila video mga ka-K5 kay ningon man good to nga ang usapod ka-officials Malacanian, on sa mga pod-taon, wala sila kabalo nga na ay mga historian. Ako so kay mga alkalog history. Ningo mangkod nga dili sila suod niya karon ng gawas man ng video mga ka-K5 nga gi-surprise nila ni birthday party ni si Mabanta. Niya naa pa ang first family. So dira pa lang daan medyo matawag itag trial by publicity kay ang tao lain-lain man og mga perceptions mga ka-K5 lain-lain man. Niya kabalo ka nga hilig kining tao judgmental. So karon dilita sa due process kay namang gudoy ng gawas mga ka-K5 nga mga video regarding sa kining incident before the conduct of entrapment before the conduct of the entrapment mga ka-K5 dagan niron ang gawas niron oh Mario.
3: Hello. Hello sir, apo. Hello sir. Ah, malapit na kami sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga what? Sir, ano tatawagan ko na siya, no sir? Si Jimmy?
4: Si Jimmy.
3: Paano bang ano naman 'yon sir? Tao mo naman 'yon. Paano bang paano namin siya ano? Paano ko mapapakilala?
4: His girl lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyo lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy.
3: Papas
4: mo sa driveway.
3: Paano sir, sa...
4: Ipigay mo lang. They're my trusted people.
3: Sa kotse sir, or paano? Paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano sir ang, ano sir?
4: So yung tao ko bro, nandiyan lang, si his name is Jimmy, na dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here, wait, pag doon dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags.
3: Bali, really simple. Ilan sila sir?
4: Dalawa, pero kaya nila yung tatlo.
3: Dalawa, okay. Oo, kasi ano to sir, tatlong maleta, kaya nila yung bati.
4: Okay, kaya nila yun, don't worry about it.
3: Tapos anong suit sir na damit?
4: Alam nila lang kung natatlo yan.
3: Okay, anong suit na damit sir?
4: Naka-jacket
3: parehas.
4: Jacket, sige sir. Basta yung naka-face mask.
3: Okay sir, sige sir. So tatawag ako sir kay Jimmy, no, pagdating, tama sir?
4: Ano yun, sorry?
3: Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin.
4: Si Jimmy, yes, correct.
3: Okay,
4: that's
3: sir.
4: Right.
3: Okay sir, sige sir. Thank you sir.
0: Okay, alas 12:52. Nabatihan ninyo ha? That is the transactions mga ka-K5. Now, kung ako pamation mga ka-K5, kung ako dyan's mental kong utok, automatic, I do believe the allegation. Sako ha? Then I will have the judgment. Nga naitabog yun. No? Naitabog yun mga ka-K5. Huwag naapod tong video mga ka-K5. Ha? Nga sa diin. Katong pag-deliver na yun. Ha? Pag-deliver na yun mga ka-K5. Sa kining kwarta o ang pag-declare sa kinibitawng pag-declare sa operation. No? So, surveillance footage nga gipagawas sa NBI Organized and Transnational Crimes nga sa diin nag-istorya ang kining simabanta o isa ka undercover agent sa NBI nga nagpailag nga tinao ni kani Speaker Martin Romualdez. So isa ka hotel mga ka-K5 niya gingon nga may dala kini nga isa ka duffel bag nga dunay kwarta para ihatag kang mabanta pero wala gidawat o gingon isa nga gingon nga dalon kini sa isa ka county club sa Pasig. So dito na mga ka-K5 gidala ang malita nga dunay unod nga kuan nga 75 million og dito na mga ka-K5 declare ang entrapment operation. So sa ingon ani mga ka-K5 nang gawas ang kining nga mga footage nga sa diin di man pud klaro, no? I don't know what would be the real score. Oo. So, padayon ragyod na siya mga ka-K5 nga mahimo nga naka-question mark sa tao. Is this real or not? Pero ang uban nga judgmental, real ni because of the existing of the surveillance footage. Nang uban pod mga ka-K5 nga medyo ning dapig pod, ningon pod sila nga isa ni ka-set up. The real score will be on the court. Nasa korte mga ka-K5. Ha? Para at least mahalata dito kung valid ang mga ebidensya or dili or makumbiktado kining mao nga persona. Alas 12:55 sumpayta na ugma mga ka-K5. Pwede kong oras sa pagpangalagad sa itong tulumanon. Sa alas ni Bukpuwers ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna naman ni SM Brian Morden, o 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garces Ubang. Kinigyapon sa alas kong partner ka K5 Carlo Openio, ka K5 Monjay sa San Carlos, ka K5 Rico Malabago sa Gihulngan. Sama naman nga CEO Dr. Mail Uy, kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita o serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: TTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kunasab si Dr. Miloy. Hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
10: sus kog naara.
9: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
8: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
9: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
8: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgot na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
5: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na
11: pag 1 month kape
12: naayo na ako.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
8: Correct.
9: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
8: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
9: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pagdivide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
8: Munay kuyaw.
9: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
8: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
9: Taghana.
8: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
9: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
8: Wow.
9: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
8: Kalami.
9: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
8: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dr. Miloy, sing mayong panglawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
14: Upo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit liho. Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang-silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kana. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend
10: Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend
1: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan, Doc. D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
5: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
5: Nga naman, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Dikulikta dahil ka, Doc.
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo,
5: na
6: ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
6: Nga
5: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir JP.
5: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
5: maghimo kag desisyon.
6: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok. Dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: Kampyon.
6: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
5: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpa

0: piling alerto,
1: DTX Coffee Mix ang ginainom ko.
0: Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante,
1: DTX Coffee Mix na kamo.
0: DTX Coffee Mix,
1: mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Wow! Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Nang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri.
4: Mapalit sa mga
2: Petri Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: Let's shop and let us have fun here at Paisano Capital.
15: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
16: The best place to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug Mighty C. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Dr. Ramil?
4: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makaapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
3: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
4: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
3: Correct.
4: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia og tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
3: Correct. Technically dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawon na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow og mupatimaw na ang mga sintomas.
4: Manguta na mo ano, naguba og nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
3: Ngano man?
4: Mangutana pud ko. Nainom ba nimo ang DTX 500 og Mighty C? Dapa jud, niinom ba jud ka og DTX 500? Sige ba kakaon og karne? Mga tamis nga mga pagkaon, gasigarilyo, inom makahulubog nga ilimnon? Kung yes, ang imong tubag ani unya, wala pa ka nakainom og DTX 500 og Mighty C, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer surgery.
1: DTX 500.
5: Oh, Sir Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
3: Mura di lang na zombie sa imong blood cells.
4: Yes.
3: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung naa kay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw?
4: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
3: O, kana.
4: Usa sa mga notable nga sintomas sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige kag gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver og spleen.
3: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Ramil?
4: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemicals sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
3: Ay, inumog DTX.
4: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
3: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer, Doc. DTX ug Mighty C sa buntag, DTX ug Mighty C sa gabi.
4: Pwede pod ang utan ug prutas, pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug Mighty C. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug Mighty C matag adlaw and be cancer free.
3: Wa ano jud tay igong panahon, Dr. Ramil? Ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Kininasab si Dr. Ramil Uy, siyang maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
9: gamay D3.
7: Pumali sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. GTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. GTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang GTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po MVP.

0: Sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga, i-shoot na ga.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: because you may.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
6: Wow.
7: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
6: Oh.
7: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
6: O dili ra mauna do. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
7: Tinuod.
6: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
7: Dili yun.
6: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang paggawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
7: Yaw,
6: pero
7: ano?
6: Dili kaya ni plain D3.
7: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
6: Ah, syempre. Correct.
7: Nga naman, daghan man kang ipasulod load nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
6: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
7: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
6: Siyempre.
7: Alangan man pud nga moinom kag D3. Unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
6: Kalas, kalas
7: mas maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
6: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
7: Correct.
3: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Manang bintaha ra jud Sir GP kung naka D3 Bio ka.
6: Bintaha.
7: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
6: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
7: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
6: Of course.
7: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
6: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
7: Gipangkaon.
6: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
7: Murag yung kusina.
6: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
7: Wow.
6: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
7: Yes.
6: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
7: Correct.
6: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
7: Yes.
6: Maunay rason nga nung gusto jod na ako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jod ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
7: So kita mo kung unsagit ka nindot ang D3 Bio, i-compare mo sa plain D3.
6: Oo,
7: so D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
6: Correct.
7: Ang imong pancreas.
6: Dili ka magka-diabetes.
7: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jod kung naka D3 Bio ka.
6: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
10: D3 Bio.
9: So sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag,
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palalakit lawas.
4: Palalakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: 500.
7: Mapali ang mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny.
2: Isa ako ka beauty consultant.
1: Kinarecommend ko gin
2: ang DTX Beauty Soap
1: para sa mga bugas
2: kag may mga skin diseases.
1: Ang DTX Beauty Soap
2: hindi mo sa down sa bayabas,
1: madritik kakao,
2: kag papaya fruit extract
1: para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: matay ka butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayo sa bugas-bugas,
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, ginyo bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
5: inya,
4: active kung, cases.
5: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipang tabi, jud ka?
4: Oo.
5: Si Doc Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
4: Madlock na sila, Doc. Paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pagan imong pamilya, Doc. Madlock nimo kay basta naakay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
4: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
4: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 D3Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
7: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madredika ka kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
12: Ay, nato!
10: Pamilya, relasyon, at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:20 na sa kagabihan mga kalalabs. And again, welcome sa programang Love Notes. This is your lady, Anne. So hangtod ta alas 8:30 sa kagabihan. But anyways, uy, mangayo kog pasensya ninyo guys hanga wala ko gabi, eh. Wala ta ka program, wala ta nakita na sa live. And wala tay tamyaw gabi as in mga kalalabs. Kaya sorry ko kay na ako event gabi nag-host ko usa ka birthday and dito sa Calatrava sa Longhorn. So happy happy birthday to Maria, Liana, Violet, Bagyo, Kudina. Happy happy birthday lang ga and especially sa imuhang parents nga very kaayo ka kamaayo kabuutan sa mga Akodino family diya sa Maya Patunan. So thank you so much. Nakajuking salamat kay wadyo ko mag-expect nga ingon ato di ay ang siyempre, kanang maingon gag talent fee. So diya ragit ato ang hunahuna ang mamansin din tanga mo ragin yung talent fee na to kay maura magpunta ato ang nasabutan. But na-shock yung ko guys kayo na nadungag-dungagan ganito ang gamay ang akong talent fee. So salamat kayo ni Ma'am Jan Codino. Salamat yung kayo sa mga senyora family. Salamat jud kaayo kaya na surprise jud ko gabi. Thank you kaayo and hello sa mga taga Longhorn. May gabi ninyong tanan diya sa Longhorn ug diya si Samaya Santo Niño sa mga Batuhanon family. Salamat kaayo ninyo nanay. Oo kay na sila gabi. Gapaminaw da sila sa tong programang Love Notes. Ana kanis Lady on login ni. Ang mga nakailan nako dito gabi ining ingon gud hala si Lady Anne lagi among host o nganong sa mga naaanan ng racket lamang ko hindi tataglain nga ko anang rin ng racket so ba't masigana mo dyan guys ha nga magpa-host mo dayon na with the photographer na host and photographer o kontaka lang ko ninyo guys kaya ako gyoy mulingaw sa inyo hanga party o oh, inyo photographer ninyo kay akong anak oh, si Jing Jing Pitik. Okay, ako ang anak si Jing Jing Pitik. So guys, basig nangita mo diha og mo host sa inyong event, any event. Oo, oh, laban di ko ana diha guys. So bunyag, wedding, birthday and dibo fiesta o oh, host po dag fiesta guys. For me kita nang fiesta kun dili ta ma-judge, mahimo ta nga host po sa fiesta. So okay kay ko na mga hat mama, so okay kay ko ana. Uy, by the way guys, fiesta na mo karong May 11, 12, 13 diya sa may Urban Phase 1 sa mga open court diha mga kalalabs. So kita-kitsa ninyo guys 11 kay Lord's Night. Syempre unahon ginato na ang ato ang Lord's Night guys. Oh, natay Lord's Night. Natay Lord's Night sa May 11. And pagka May 12, natay Princess and Princesses. Oo. So naata ha, natay Prince and Princess. Okay, kay daghan man so Princess and Princesses. And the same time, pagka finale na, pagka 13, wow! Mauni pinakanindot guys, Hot Mama! Ano gani ko sa organizer po, appeal ko ng Hot Mama, be. Gino lang gino, paghilom dyan soon. Dito, eh. So, kita-kits ta ninyo guys dyan sa mong fiesta. Sa among fiesta na nangangko ng fiesta. Kaulaw. So, happy na mong fiesta dyan mga kalalab. So, ato lang ko ta dito, mag-enjoy lang ta sa mga program na muon niya po. So, kita-kits. And karon guys, kay Lin ay sa Prosperidad. Masiganan mo mga tog Prosperidad. Hala, pangadto mo dito guys. Entang natay kuyog, padulong dito sa babaw, mano niya, daghanta, mga nata sa pulo, kapin, kay okay ra kaayo. So, katong kamera ni Kuya Jingjing Usarami, ay Usaramig Motor. Niya, gaangkas na ko akong anak. O, ni Agi, mi anang dukog-dukog. Alauna, imedya sa kagabion, mga kalala. So, sa inyong lady, awag yung hadlok. Pero, wa na, naningkag na ko na longga. Kaya, actually, kuan man to sa Giob, Miss Giob man to, nabiyaan man mi sa mga kuyog. So, sa tanto na mong apas-apas, naabot na lang ni San Carlos. Wag yung may nag-abot. So, good evening, San Carlos Senyos. Maayong gabi sa itong mga suking tigpaminawan. Labi na diya sa itong mga listeners na doon sa may Sipaway. May gabi ninyong tanan din na dito sa may Valle Hermoso. Hello ninyo. Kumusta man mo? And Calatrava, Escalante, Toboso.
And the same time, madira sa maya, Don Salvador Benedicto. Mayong gabi kaninyong tanan. Og sa maabot ng anya to ang frequency, ang 95.7 K5 News FM. And ay mo kalimot guys, naka-live taron sa K5 San Carlos, digital 95.7 sa inyong mga cellphone diha. Kung basig naka-cellphone mo din ha, o niya dayo, naglanta mo sa atong live, please do like and share naman din yung maluoy. Maluoy mo. I-share naman. Di ba, Ma'am Juliet, siyo? Ay, kasi Ma'am Juliet, kinanap po doon sa kuan ba? I'm sure na ano po ni Marina Park ba? Napabugnaw sa iyang hubon. Maluoy ko na ni Sharon dito. And anyways, before anything else, no? And ito, ada yung balita ron nga ako. I-share ninyo ang ako ang ika-counterpart sa inyo ha, mga kalalas. Nataya, usa ka balita nga. Sexual harassment na nasinati sa mga estudyante, sa mga driver sa Sagay City. So dili lang kay isa, duha, tulo ka driver. Okay, so daghan kay sa mga man, sa mga. So when we say mga, so daghan. Sexual harassment. Okay, sexual harassment na nasinati daw sa mga estudyante. Siguro daghan nag mga estudyante nga nagmulo about ani. Ingon ani nga kuan sa mga driver. Okay?

Ang ato aron nga usa na to ka sender kay si Miss Hannah. Mayong gabi ni mo Miss Hannah. Oo, si Miss Hannah guys kaya medyo ano naasyaya ko an naasyay kagahapon. Ang iyang nga past mo iyang story karon which is nga ang iyaron nga present medyo nadala niya. So ako unta ni nga ko anon ba? Ako unta ni nga isulat ang iyang nga problem pero ako na lang tamong i-surprise unsang iyaharon nga kasinatian sa iyang nga gugma. Ay. Gugma-gugma and then si Hannah. Ay, Ma'am Han or Miss Hannah, kabalo ba ka Miss Hannah? Na-shock yun ko sa portion pag ingon ni mo nga seminarista. Okay, I was in a kuan baya ay high school sa Colegio de Santo Tomas Recoletos. Wow! Diyan ko nag first year, second year, third year, and fourth year. Diyan ko nag graduate sa Colegio de Santo Tomas Recoletos. Nakampag kong experience anang Colegio. Colegio. Oh, hello to Bayi, Donabel Marceliana. Hi, Bayi. Sorry ka, ayaw ginawa ta nag-abot. Wanong kunyo mo napakaon. May rapot ay wakakagasto. Ay, may resi. Oy. Kayo na, nagkita pa ta, makagastog yung ka na ako, Bayi. So, Bayi, may gabiin ni mo diya. And I hope nga, ano man siya na kugay na Bayi, mga unta. Ko sige, uman na mong meeting. Meeting mo magbigayin na diya sa may Barangay 1, diya silang covered court. And na-meet po na mo ang ilahang si kapitan nila diha, nga maayo kaayo. So, Kap, may gabi ni mo, Kap, ang atong kapitan dyan sa Barangay 1. And the time now is 7:29, 28 na sa kagabion, guys. And I'm sure nga, kaning ato nga, Kwan, kaning ato ang balita, kaya naka-ano, posted din na sa muang page sa K5 San Carlos Digital na D5.7. So, pwede ninyo na diyan mabasa sa mga nag-Facebook roon. And at the same time, kung wala man, so maghulata kay basahon yung ko na roon sa to ang second ka. So, stay tuned lang din mo diyan mga kalalags. Basig na mo yung mga greetings and shout-outs. Yung ato ang i-shout-outs. So, pwede kayo mo diha mo comment sa tong live. Oh. Diba siguro sugdan ko ni basa, no? Hello to Mayong gabi ito, Anastasio Poras Digoma. Good evening, watching from Laringding, Salamangka, Toboso. Hello sir, may gabi ini mo din ang amping ka kanuna diya sa Toboso. Si Sir Anastasio Puras Digoma diya sa may Plaringding, Salamangka, Toboso. May gabi mga taga Toboso. And also to Ma'am Julie Chu. Good evening Lady Anne. Hi to Sir Johnny Mar Rodriguez nga naminaw sad karon sa iyahang radio. Hello to you Sir Johnny Mar Rodriguez. And nag-comment siya. Good evening DJ Lady Anne. Okay. Good evening sad ni Miss Julie Chu nga wala kalaag. DJ Kai gisakitan sa iyahang batang. Na mauna. And to I miss you lady. Ala na miss na ko ni Ma'am Juliet ba. Uy, Ma'am Margie Calyado Silyar, hello sa mga naa diya sa Maya. Diya sa Maya Bosque, may gabi ini yung tanan diya Bosque. Okay, Nadia, si Ma'am Margie Ron, and to Sir Arnel Celiar, and also to May Jan Baguio in Cabo. Good evening, Ma'am. Shout out ko sa family Barrio, sa family in Cabo. Baguio family. Maura, Ma'am, watching from Don Salvador Benedicto. Uy, may gabi mata ka di SB, ha? And so, uy, naku, nalani ang akong miga. Ako ang akong beautiful ng miga. Ma'am Roda Angelis Knight, welcome back, Ma'am, and thank you so much for dropping by. And Ma'am Julie Chu, wala man close ang Marina kay na event. Ugma, gi-close kay, nag-prepare na sila sa ilang mga decor. May usa di ayron sa Marina. To, uy, Dha Jovelin Sobrado, hello, good evening. Akong parent, hello, Jovelin. And to, back to you, Mandayon. And to Dave Salimbot,

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, ug uban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-MyTC na.
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Back to the program, mga kalalam. So the time now is 7:47 na sa kagabion. And welcome again sa program ng Love Notes. Hello sa mga bago lang dyan naglantaw, sa mga bago lang dyan nakakita sa itong live. But anyways, naka-live ta ha sa K5 San Carlos Digital 95.7. And the same time again, maayong gabi sa ito ang K5 PSS San Carlos. Sa mga naminaw na ito dyan na ay mga radyo nga gitagaan na mo. May gabi kanin yung tanan din ha. And before di ay kuno mo ano mo basa o balita o sa to ang sender ato deng tamyawo na nga to ang usa ka kauban nato sa diri sa K5. Actually birthday niya today. And I would like to say happy birthday to you, Sir Bobby Valencia. Happy birthday, Sir Bobby.

Okay, so since a birthday karon ni Sir Bobby, no? Okay, birthday man ni Sir Bobby, ron kabalo ko, asa na ni siya ron, wa na to. Na to sa suok. And also to, sa ato abito nga, sa may pantalan, kung nangita mo limpyo, affordable, nga pagkaon, anahan nyo ang, anahan yung tindahan sa OFW, nga kananan, kaya, na sila ni Sir Vic diha, sila si Sir, kwaano, daghan na sila diha nga mga OFWs, nga maoy ga, sir. So, gusto mo affordable nga pagkaon, and the same time, murag ang ambience, bro, ganahan ka bisag na-adapt din sa kalsada pero nindot ka ayo ba no? Pwede magtambay diya, oy. Kami Miss Barb ni Miss Janine, pirmi media magtambay Kuya Jingjing. So hi ninyo guys, sila Nempa, may gabi sa tanan-tanan na lang si Ate Maymay. Horot na mga OFWs diha. Uy, may gabi sa kong guwapa nga parents sa school. May gabi ini mo din na Inday Elizabeth at Sigi Trania. Regards ko ni Inday Aisa. So may gabi ini mo daday sa mga Trania and Sigi family. And to Dave Beaton. Okay, Dave Beaton. Good evening, Dam Anson. Ay, may gabi. Ay, kaila na gini. And to Julieta, please play the song Forevermore, Ma'am Lady Anne. Sige, sige, play na to ni Ron. And to Edel... Edeldrida Villar, good evening watching in Pagadian City. Hala, mga taga-Pagadian, may gabiin yun yung tanan, di ha? Uy, layo-layo ni ha? Layo-layo. May gabiin mga taga-Pagadian. Kamusta man mo din ha? Amping ganun na eh. And to Rider Alafa, shout out ko Escalante. May gabiin mga taga-Escalante. And to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Good evening, Ma'am Lady Anne. Nag-on-in. Nag-on-on ko og tilapia o niya. Kay birthday man ni Sir Bobby Valencia, saba na diri daghag bisita. Ha, sabi ko sa inyo eh. Oh, di ba? Wa na to. Na to sa suok lagi. Okay, so good evening also to Mama. Ma'am Julie Chu again, hello. And, sa pa niya itong mga pangtamyawon din, yung nga din eh. Alright, so this time, saan yung basahon yung usa ka balita? Okay, balita. Magbalita ta. Kaya nga naman, sa K5 God, gikan sa buntag, hangtod na sa gabi, balita ragi hapon na, bisag nata sa programang gugma-gugma, bisag nata sa programang advice-advice, pero need gihapon na to nga magbalita. Okay, kaya gusto na to nga ang ato ang mga listeners kabalo po sila unsay kuan sa to nga palibot, at least aware sila, yes, no? Ingat si Ma'am. Ingat si Ma'am Janet Dakda Kabugas. Dali na mo. Magunsa may mima manglupad ming may Deshanin. Manglupad mi Ma'am Mikapa, Ma'am oy. And to Anastasio Puras sa Diguma. Okay, asa daghan ron bisita si Bobby. Ay, so this our Bobby pa sir. Ubay ubay gid na bisita ana ron sir. Iba talaga ang Bobby Valencia eh. Iba talaga. Okay, bisan to yung kuhan kayo na sa iyang programa, no? Nga ganang, bisan ako, no, malingaw yung Sir Bobby. Basta siya na mag-program. Malingaw yung ko. Basta, malingaw ko niya. Basta init iyang ulo. Malingaw ko. Kada ganing imong ingon nga wakabalos. Oh, na mikay na siya paminama sa init na iyang ulo. Okay, so ato sa ding basahon ning usa ka kabalita mga kalalabs. Oo.
sexual harassment na sinati sa mga estudyante sa mga driver sa Sagay City. Pipila ka mga estudyante ang mireklamo nga nabiktima sa pagpangbastos haduol sa usa ka universidad sa Sagay City, Negros Occidental. Kini ang gikumpirma ni Mayor Leo Rafael Bibo Cueva. Sumala pa sa mayor o sa mayor, nakaabot sa kaniya ang reklamo gikan sa administrasyon sa State University of Northern Negros or SUNN. Sumala pa sa alkalde, bigawa sa initial nga investigasyon nga may mga imboldado or imbolbado nga mga kolurom nga driver. Hinungdan nga lisod silang pangitaon. Kalabot ni ini, nakigpulong na ang alkalde sa Peace and Order Committee, Kapulisan ingon man, Tricycle Operators and Drivers Operators Association or TUDA alang sa seguridad sa mga estudyante. Plano usab sa kagamhanan nga magmuntar og mga CCTV ingon man dugang mga street lights gikan sa universidad pa ingon sa mga terminal ug uban pang bahin sa syudad. Mipahimang no ang mayor sa mga driver o operator nga papanubago ni ini ang mga mapamatud-an nga nang haras o kon manghimulos og mga estudyante. Samtang mipahimang no usab kini sa mga magtutungha nga dili mulakaw nga mag-inusara. Kuhaan og laragway o kon franchise number ang sakyanan og i-report diha dayon sa mga otoridad kon makasinati og pangbastos. So, maokin niya ang numero sa kapulisan. So, okay. So, naadya, guys. Nakabutang diya nga to ang information. So, sa mga ano ba, sa mga ingon ani, once gani, ikaw usa ka ka-estudyante, dayon maka-feel na ka nga murag dili na maong ruta ba? Di ba, musakay ka, kana sila kung may intention na sila, lipat-lipaton ka na nilagdalan. So, once ingon ana, gani, o kung sa bisag diya, ani ni siya ay kabalo ba mo nga na ani siya technique eh, para safe ka kung magkinaunsa safe ka sa dili pa ka musakay iandam ni mo imong cellphone. Pag andam niyo sa imong cellphone kung naana ang motor kung may intention man siya sa imuha nga maot or wala, at least mapictura ni mo ang iyang numero or plate number niya, isend ni mo sa imong mama. Monay nindot, isend mo si mama. Monay nga plate number sa tricycle nga akong gisakyan. Oh, at least, aware si mama ni mo. Kaya kung magkinaunsa, aw ka na man pangitaon. Ang operator, ana, di ba? So that is why nga sa mga estudyante, bisan dili lang ingon nga diha dapit sa may sagay. Bisan diri sa San Carlos, sa Calatrava, sa Valle Hermoso, sa Escalante, or diin padapit nga may mga estudyante nga gasakay og motor cab or tricycle. Dapat mo ginibuhato ninyo sa mga estudyante nato ron kay dili na to matagaan ang panahon. Naadyo'y mga driver nga mga manyakis. May nagmailhan ka nga kuan. Oo, may nagmailhan ka kay kana. Pero kun dili ka mailhan, dayon paminaw nila inosente kaayo ka, wa jud kay nakamauan. Wa di ka kabalo, ilahan na kang gilipat-lipat na kanila ug asa na kanila gidala. Diba? Unagi ko sa unay kailang ingon siya mo, adto ra man ta kog dunhuan ato, ma'am. Gidala man ko niya dito sa maya. Ani bitaw may shortcut sa may terminal? Hinga ko siyang giingnan, kuya, nganong aray man taagi, kuya? Nga dunhuan raman unta ko. Ako ra may pasahiro. Ingon niya, kay dirira kuno siya muagi dapit kay walay traffic light. Magyapoy traffic light anang McDonald's dapit o corner City Mall and McDonald's. Ingon siya, dirir man ko, muli ko sa kusakay connection, ganyan, sa karaman siyang urban, actually, straight raunta na ang dagan sa motor. Ay, dunuan raman. Ganong naabot dito sa, it means, nag-intention ang maong driver. So, sa mga estudyante na to din ha, labi na ron, walay klase niya, ang uban, hili kay laag-laag, muadto sa mga classmates, gimingaw sa mga classmates.
or asa da pitron nga naay nga kanang kanabitong naamoy mga sabot-sabot. Okay? So mas maayo gina nga ingon ana inyong buhaton. Sa dili pa mularga ang motor, ko picture ninyo plate number, i-send sa inyong mama. Para kabalo inyong mama nga nakasakay ka ana nga motor cab or kwan, tricycle. Kaya sa karon sa panahon karon dili na tamag ano. Kumbaga di ta magtinanga. Okay. Inanglan alerto ta. Isay wa ta kabalo nga narabay mga driver nga mangita na sila pamaagi, mangita na sila og kanabitong time or kuan nga himuon nila ang dili maayo. Ya, yeah, pila ra may kusog ani mga estudyante in tawon, di ba? So mao na nga mas maayo gina nga naay traffic light ang lugar or unsa pa na diha. Di, kay nga tuwa din sa San Carlos, daghan man tag traffic light. O, bisag asa ka mo adto dinhi na may traffic light. Nga layo pag yung kayo ang maabtan sa traffic light. Kay katong one time nga nakakita mi ba, uy, sa taas man gid ayo maabot man yung urban ang traffic light. Mao na guys nga dinhi sa San Carlos, dali ra jud kaayo. Pag binuang ka diha, pangawat diha. Pangawat ka, o sa imong buhaton, ah, makita diha ka sa CCTV. O, di ba? Dali ra kayo ka ma-identify. Dali ra kayo ka. So, mauna nga, at least na ma-less ang mga krimen, malis ang mga ingunana nga mga panghitabo. Gini ka kakumpiyansaan na gining uban ng mga driver, di gini ka kumpiyansaan. So, that is why nga, kamong mga estudyante, or di man estudyante, or basta mga teenager or bisan dili pa teenager, bisag minyo pa. O, di ba? Mag-amping lang yun ta. Mag-amping yun ta sa ato ang ginalihok taga-adlaw. Dili ta mo kumpiyansa. Okay, dili ta mo kumpiyansa. Okay, lisod ka ayo nga, lisod ka is panahon karon nga ikaw, may rani mong isingisi diha. Giplanuhan na di ay ka. Grabe po si Ma'am Janet Dagdag. Dali na mo. Okay, so salamat no. Salamat kayo sa naimam ko nag-chat na ako. Niingon siya, Ma'am Lady Anne, nakaagig yung ko ana before. Estudyante pa ko. Unya, buhi to. Ingon ana po DJ nga iya akong gilipat. Gilagi ko niya ngit-ngit. Ning ambak ko DJ Lady Anne. Ning ambak ko ning dagan. Nindagan ko dapit sa may City Hall. Dadaghan na magtawo. Pero akong bag, wag yun ako nadala. Nabilin yun sa iyahang tricycle. Okay. Okay guys, so ako sa nga basahon ni Osaka sender na to ba? Before that, wait sa guys. Naglibog ko kasa ka dapat. Asan akong live? Oo, daara. Hello to Sir Mario Ombrero. Shout out ko sa Igsoon, Bonifacia Libre, Sayaw, Barangay Puan. Uy, may gabi mga taga Sayaw ha, Barangay Puan. Nagaanha di ko anang Sayaw guys. Oo. Murag di ako nangaligo ba? Kato ilang sapa dito nga medyo kanang may falls. Anha mi sa Sayaw. Kami ni Grace. Oo, ni Grace. Og ni kinsa pa gayto ko mga listeners before diha. Uy, dami kong listeners diha sa may Sayaw, Puan. Ma'am Janet Dakda Kabugwas, ako lang tawon ug maanhi ba si Sir Jong. Ina si Sir Jong bi ug maanha siya dal amin yag panit sa leksyon, Ma'am Janet. And to Dianon or Janon Juscelin, good evening Ma'am Lady Anne, greet lang ko nila ni Ate Diana or Diana og ni Noli dinha sa Burgos. Salamat Ma'am Lady Anne, more power. Wow, thank you so much Mama Dianon Juscelin and Mario Omblero, shout out ko sa Igsoon Bonifacia. Okay. And a solid listener from Tabago Puan. Pabidyo ko sa una sa Puan, sir. Julie Chu, trademark niya ang iyang shades lagi. Oo, happy birthday, Sir Bob Moore. Candles to blow, Sir Bob. Digi na mawala iyang shades. Oo. Ma'am Janet Dagda Kabugwas. O, dalit na lagi mo. Oy! And to Edel Drida Villar, dilipuntanan, Ma'am Oy, mga drive
or ma'am kay ako. Usapod ko ka driver sa San Carlos. Maugani sir, ingon gani ko nga dili tanan nga mga driver may mga maot nga intensyon. I mean ang ako agi pasabot sir nga kanang ang mga may mga pasahero ba nga unsahay nga or may mga driver I mean nga dai mga maot nga intensyon. Wala man ako gi-generalize no. Ang ako alang kanang dili mo kumpiyansa. Okay, dili mo kumpiyansa kay unsay naagi mga uban. Nagi uban nga mga driver nga kanang magbuhat jud og dili maayo sa ilang pasahero. Okay, so mauna bitaw sir nga mabitaw na sir nga ako unsay no mamili jud ko driver. Ako jud na tan-awon. Oo, bisag sa kaila pa na nako si ma. Moana bi ko nga kani kay kaila nako. Okay. So, dili tanan sir, ikabalyog yun ko kay akong tatay ba driver ba ya? Gikan pa nag-drive o pedicab, sir. Oh. Hangtod na lang, nag-driver na lang po o motor cab. Nag-motor cab driver po akong tatay. So, mauna nga, makarelate yun ko sa mga driver. Kay tungod nga, kabalotag unsay mga ginaagian niya. Ulan init, oo, ginabagtas nila ang dala nun, diba? So, kaso lang, sir, naadyo mga driver nga dili kasaligan. Naadyo yung mga driver nga manghimulos. So, naadyo driver nga manghimulos. So, mauna nga sa mga naminaw ron, mag-amping yung tanin mo, guys. So, okay na ta, sir. Edeldrida Villar. Dito, sir. So, thank you, guys, sa imong comment, sir, ha? Oo. And to Mario Ombrero, shout out ma'am, laglantaw ko ma'am, nag-duty sa Barangay Hall. Asa mo ka nga Barangay Hall ka-duty sir, diya sa may puan? Uy, may gabi sa mga Barangay Tanods na to ron hanga. Kabalo ba mo guys, kanya to ang mga tanod, sila ni ang puan sa barangay, sila ni ang ginatahasan nga sa peace and order sa to ang barangay. So, naana sila pirmi, nagabantay sa tong barangay. Alright, so dirita sa ato ang sender.

Good evening, Lady Anne. Gusto ko lang i-share akong story, Lady Anne. Kung tawagalan ko sa pangalan nga Hana. Lumad nga taga San Carlos, Lady Anne, and my story started during my high school days. Lady Anne, naka-boyfriend ko during my fourth year days. Wow, so atong fourth year, naka-uyab siya. And here comes their graduation day. So na-graduation na sila, ni-graduate na. Siyempre, mo college na mi after ni Brandon, Lady Anne. Issue og asa mo college. Ah, bali si Brandon, kumbaga diring dapita, murag nakakuan na sila kaya og asa mag-college si Brandon. Si Brandon, mo ni uyab sa tong sender, no? Okay. But suddenly, he decided to join the seminary, Lady Anne. Kay maokunoy gusto sa iyang parents. Mga bata pa mi the time, Lady Anne, og sa among panahon, wakay choice, sunod sa gusto sa parents. Yes. Kay basta ingon ani nga mga edad, ang ato ang ginikanan, mao pa may ato ang sundon kay naa pa man ta sa mga kumbaga naa pa ta sa stage nga mutuman kita sa atong ginikanan unsay ipasugo unsay buhaton. Okay, napata sa teenager stage. Dili pa igut kumbaga tulang pa kita sa ginaingon nga kanabitaw nga nanatay na kamauan or kabalo na gita ana. So that is why nga sa parents sa gita mo musandal. And munay tinuod, di ba? Mga bata pa mi that time, Lady Anne, ug sa among panahon, wakoy choice kay gusto sa parents. Sakit kayo, Lady Anne, maski ni promise siya nga iyaha daw kung balikon. Mabitang ayog tabuni kay akong balikon. Time flies, Lady Anne, di graduate na ko sa akong napili nga kurso. So kad nga lakaw siya, what did me communication? Di pa man usong cellphone sa among time, Lady Anne. 10 years jud mi wa nagkita. And old friend, batch na mo, nag-arrange o reunion, Lady Anne. Ug naa daw si Brandon. Wala ko kasabot sa akong gibati that time, Lady Anne. Nagduha-duha kog adto. And 2 days before sa among schedule reunion, Lady Anne, na ako'y nadawat na text ato na time. Na ako'y cellphone na 3310. Kaypad pa to, Lady Anne. Ang message, Lady Anne, kay good evening, Han. Pwede ba tayong magkita? Si Brandon di ay ni. Mamang mumarag mo ko gikilig, uy. Askang dibugag yun na ako o kung say akong i-reply. So mauto, nakikita ko niya, Lady Anne. He looks totally different, Lady Anne. Guwapo. Guwapo jud gihapon si Brandon. Naa siya'y envelope nga gihatag sa ako, Lady Anne, and I was shocked kay ang reunion di ay nga among i-attend kay ordination niya bilang pari. Oh, ay! Gusto ko mo question niya, Lady Anne, and why? Abi na ko, parents lang ang gusto. Og abi na ko, nibalik na siya para na ko. Nahugno ang akong kalibutan, soon ni decision ko nga dili mo attend. Wala jud ko pakita, Lady Anne. Until now, pag makabalo ko or in a surprise, makita na ko nga siya ang mumisa, kay dili ko muda yun og simba. The pain remains, Lady Anne, og may mga pangutana ko niya, nga wala jud na ko na pangutana. Sayup ba ko, Lady Anne, og daghang salamat. Ay, wow, sana ko. Hello, Hana. Hello sa tong sender, no? Okay, so tagaan takarog advice, inugbalik na to para sa tong third ga. But well, anyways, naalang ko'y gamay nga, ano, no? Para na ko, no? Kung sa imuha, dili ka mo simba, kay tungod siya ang gamisa,
Hana, dili man siya ang imong simbahon, si God man. Diba? Dili siya ang imong simbahon kung dili si God. Kung dili ka mo simba kay tungod siya ang mumisa, so it means napanekirot diha nga nabilin sa imong kasing-kasing. Napakay guilt, napakay, kumbaga napakay ginaingon nga kanang murag kasuko sa iyaha. But actually, sa tinuod lang, dapat ikalipay ni mo eh. Kay wala siya naadto sa lain, kundi naadto siya sa ato ang Ginoo. Naadto siya ni God. Dito siya napunta. Diba? And sa ingon ana nga part, dili ni mo siya ma-question. Kay basa ingon ani na nga kuan, dili ni mo siya ma-question. Kay nga naman, iyang itubag ana ni mo, kay nabilong naman siya ni God. And kabalo ko, gina-pray na niya. I'm sure nga ikaw gina-pray po ka ana niya na for your safety like that or sa imong family. Wala lang guro na niya masulti sa imuha. Wala lang na niya na makuan kay tungod nga. Siyempre, dili naman mo makakuyog. Unsa man imong pangutanan niya kay tungod nga wala mo nagdayon or dili ikaw ang iyang gipidi. Pero para na ako, Hana, mas maayog yun nga kumbaga ikalipay ni mo nga dito siya napunta sa maayo at the same time sa Ginoo siya nag-serve. Kanang bitang murag makaingon ka ba nga, wow, kanindot sa kong kinabuhi nung ingon ani nga at least man lang ang akong boyfriend before. Bisan to, iyaha ko nga gibyaan pero sige lang, kay napunta man po siya ang iyang pagservisyo dito sa ato ang mahal nga makagagaho. Ako ganahan kong ingon-ani nga story, basta when it comes mga ingon-ani na. Pero sige lang, Miss Hana, oo, tagaan pag-giti kag-advice ron sa pagay maayo. So stay tuned lang mo diya, guys. Alright, so here's Jess sa Saragossa. Bakit pa? Hindi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. GTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 8:21 na sa kagabian. And ay, kalimot guys ha, mag Mighty C ta. Okay, kay ang Mighty C adun na alkaline base nga vitamin C. And ang Mighty C usa ka mata nga vitamina nga alkaline og dili sakit sa tiyan. Usa ka vitamin C nga antioxidant nga makipagbatok sa epekto sa lawas nga mumugna og kakapoy or kanang ginaingon nila nga kaluya sa imuha nga lawas. Kanuman kani magunusahay kita. Oo, naay mga time nga magluya ta ko tungod na sa ato nga immune system, guys. So that is why nga kung naka Mighty C ka diha, okay, dako kani katabang diha sa imuha nga kalawasan. So kung magtumar ka og Mighty C, sigurado nga lagsik og healthy ang kalawasan. O usa ni siya ka kanang aduna maguni siya antihistamine nga antihistamine property nga makatabang nga mulikay ka sa mga skin diseases. Okay? So mo na guys ha, ay kalimot mag Mighty C, alkaline based na vitamin C. Alright, so good evening to Junimar Rodriguez. Mutambag lang ko gamay sa problema ni Hana DJ. Wow, una sa tanan, dawata na lang dai nga dili gyud mo para sa usag-usa. Wala man sad siya naadto sa lain kay ang pagsilbi man sa Ginoo mo ay iyahang giya. Silbi sa Ginoo mo ay iyahang gipili mo, pareha gitag advisor. Ayaw lang og kabalaka dai kay makakita ra unya kag lain. Sulay og suroy sa Marina. Base pa di ay maora to DJ Lady. Duha ta Ma'am Juliet manuroy gud ta Ma'am. And to Sarah Jane Torres, good evening. A shout out ko Lady Ann, God bless. Thank you, Sarah Jane Torres. And to Beings Delphine, still watching with you. Salamat kayo Ma'am Beings Delphine. And to John Mark Navarro, shout out idol. Of course, i-shout out kita mo.

Okay, di na na ko makita ang uban. Why? Di na kayo ding uban. Uy, salamat kayo sa 19 nga sharers na to, ha. And natay 40 ka comments. And the same time, sa mga nag-heart na to diha kay natay 37 ka buo. Uy, so na all! Uy, God bless everyone. Salamat ninyo, ha. So, derita sa, ano, derita sa atong sender, makahatagtag advice sa iya. Okay, so hello to you, Hana. Okay, para nakuha na, no, accept na, kumbaga, para may closure sa imong kaugalingon, acceptance is the key. Muuragid na siya. And move on na lang yung kadayo. Mag-move on ka kay kabalo ka nga. Dili na gina ni mo kaya nga, kumbaga si Brando na ano siya sa kumbaga, na na siya in good hands na siya. Sa ato ang mahal nga makagagahom, nag-servisyo na siya dito. Kumbaga, mauna ginaiyang hanga kuan, iyang hagin siguro nga calling, okay? Kanang calling ba, okay? Ginaiyang hang linyada. So that is why nga ikaw, muna ingon nga, sakit man yun ko no, inana, sakit man yun sa ingon ani nga sitwasyon, Hana. Dili lang ingon nga, gibiyaan ka, kung dili, sa pinakagrabing reason, ang ginaingon nga calling or kana ginaingon nga magpari siya. Okay? Normal lang na maka-feel ka o ginaingon nga grabe nga sakit. Kanang ginatawag nga say magkuan ka, magduha-duha kasi imuhang kaugalingon o kanang murag kanang ma-miss ni mo siya ba? Kato nga time na ang iyahang parents mo iga guide sa iya, ha. Normal rapod to siya kay tungod na pa siya sa high school stage ba. Maingon ana nga need pa gyud og parents nga mo guide sa iya, ha. Okay? Pero ako kung ingon ani ko sa imong part, ha, na mas ika thankful na ako. Ika thankful gyud na ako. Okay? And muna ingon nga accept the pain. Okay, dawato ni mo or accept the pain. Kung baga, ayaw o kana, ayaw i-force ang imong kaugalingon nga you're okay. Pero sa diha palang daan, kanang imo nga paghilak, I'm sure ni hilak ka ani nga time kay tungod mauna. And hila ka dayo nagkumbaga nagkuan kasi mo nga kaugalingon nga nung nabuhat niya. You don't know nga this is a part nga kanang sa imuha nga pag-heal. Oo, at least man lang napagawas nimo ang tanan nga sakit. So dili pa lang dapit imo nang gibuhos sa imuha na tanan nga gipagawas ang mga kasakit. So mao na nga

0: tal naman po, si God naman po ang iyang ginaservan. At this diri pa lang dapita, oo, makafeel ka o ka ng kalipay happiness. Ako malipay ko ingon ani oy nga oh. At is wala koy kuan sa kong kaugalingon nga nalipay ko nga dito siya napunta, okay, sa ingon ana nga proseso. Nindot pa niyang ingon ana nung okay lang na imong ginahimo, pero kung ingon ka nga di na kamusimba kahit tungod siya ang magmisa aw, di po na maayo. Kaya kung musimba ta, dili man ang pare atong simbahon. Di man si Brandon imo simbahon. Kung dili ang ato aman nga mahal nga makagagaho. Okay? Kaya actually, gihimo raman na si Brandon nga instrumento para mahimo niya ang iyahang task din sa kalibutan. Kung iyahang, kung maugin na iyahang linya nga mahimo siya nga servant ni God. Okay. Nana ba? Makaservisyo siya. Labi na kay during high school, ano na siya, usa na siya ka seminarista. So, naana siya linya nga padulong na gid siya diyang dapita. Okay? Ano man po, atong po kag seminarista na ibo gana? Nabay po ba mga seminarista nga gipasulod sa inahan kay para lang yun nga dili na magbadlungon. No? Na iyo banana. Okay, daghan ko sa nag-friend ng mga seminarista. Diya sa Santo Tomas, daghan ko kumig mga friend diha. Kami batchmate nga. Pero wala man sila nagpadayon. Pero nami batch nga nagpare. Oo, si Father J. Parilia. Oo, nagpare. Ito, Arya, kuaguri sa kuan siya ron. Taas siya sa Dumaguete, ba? Mag-ete, I think, si Father. When, kisa pa man mo nga batch nga nagpare, ha? Pero madre, ako unta to. Wala, hindi man pwede. Okay, guys. So, nakapunta kong ma-advise. Ganun kayo, nalingaw lang yung kubanga. Yun aning nga problema. Nagipadala, no? Bauna yun nga, pag-move on na lang yun, Ma'am Hannah, pag-move on na lang at the same time. Okay? Ano nga, i-enjoy na lang nimo ang kung sa'y naani mo ron. O, kung na'y kwan, kung na'y magbinuang diha, aw. Dasmag, ah. Alright, guys. So, daghan kayong salamat sa kontek. Missionin Hilapon. Ako ang kauban permi din hinga. Super kaayo ka. Kanabito ang aktibo. Dali. Kanabito ang magkuanda yun ba? Munsay, munsaya kuan. Dali. Radyo kaayo. And of course, is Kuya Jingjing Pitik, kuyog na ko. And sa mo ang HR na mo, overall HR na mo, si Sir Jen Paul Hineroso. And of course, sa mo ang CEO, boost na mo sa K5 News FM, sa kinatibuk ang K5. Walala, and the promil itang oy. Daghang salamat guys sa itong mga listeners, ang ping mo kanunay, okay? Kay inampingan baya mo. So good night and have a safe night ahead, mua.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: kupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty sina!

0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
13: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mm-hmm.
16: Abi ni mo, Sir GP, kung mapalitra na tuunta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang ka eh.
15: Sus, kung naara.
16: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
15: Husto. Tsakto yung ka, Dok.
16: Mm.
15: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon o siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 o Mighty C.
16: Dili ra gid dunta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 o Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 o Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
15: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
3: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na
17: pag 1 month ka pa.
18: Naayo na ako.
3: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
16: Sa matagigayon nga mo divide ang selula sir JP, mugamay pod ang telomeres.
15: Correct.
16: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
15: Hmm.
16: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
15: Kung himsog ang selula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
16: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
15: Munay kuyaw.
16: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuha na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
15: Tsakto, Jod. Usapadok ha, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
16: Taghana.
15: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
16: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
15: Wow!
16: Nga naman.
15: Oh, nga naman.
16: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
15: Kalami.
16: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
3: DTX 500.
20: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL ug mga panakit ilih. Pagkaduom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y gulang, wala ang ubag-ubag ug sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
19: Mabalik sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautontang, nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang MITC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
16: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa silay tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
15: Mao
16: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay ug mubobo ang genetic information sa bag-ong selula.
15: In real sense, ang telomeres ang gatosan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
16: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
15: Monay.
16: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
15: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa na ilain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
19: DTX 500.
21: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
16: Pamali sa mga butika. Diregyo nato masabtan sir GP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
15: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
16: Buot pasabot sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
15: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
16: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
15: Ayay,
16: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
19: DTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ito. Mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
19: DTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
19: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
23: Pagay si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Recommend niya sa kuha ang MyTC Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
19: MyTC!
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
15: Muna, igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: dala na nada Sir JP sa added benefits kanang extend food supplement for men tungod sa pagboost sa extend sa blood circulation kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabii.
15: Lami jud ang extend food supplement for men dok.
16: Na jud panahon Sir JP nga lami jud inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako dok pag matakos buntag kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya desugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na ga detox ka pa.
15: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
16: Mm.
15: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
15: No.
16: DTX premium coffee for the best experience.
15: Mm-hmm.
16: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
15: Mm-hmm.
16: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
15: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
16: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
15: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
16: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
15: Gusto.
16: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
15: Correct.
16: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
15: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
16: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
15: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves.
16: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
15: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
16: Dugang pa, unsa ang pag-control sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
15: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
16: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
15: Kalami.
16: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
16: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
15: Unsa man, Dok?
16: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
15: Oh.
16: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
15: Ah, paita.
16: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
15: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
16: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
15: Correct.
16: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
15: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
16: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
15: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
16: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
15: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
1: D3Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3Bio.
7: D3Bio.
5: Health News.
16: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: D3Bio Health News. D3Bio.
22: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3Bio.
15: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Og ako ning i-oil pulling.
15: Wow.
16: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumug ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa kumbaba, Sir GP.
15: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
16: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3Bio jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
15: Napon kini diskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DT DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
16: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
6: D3 Bio.
15: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
16: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diary of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
15: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
16: Yes,
15: kunya,
16: Sir JP.
15: Kunya, wala na sa plain D3 do.
16: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
15: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
16: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
15: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. In a way doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. T3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: T3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpaminod sa mga tiin.
0: Basin ato na kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
0: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman from Man.
11: Ako si Renato. Nalarm ako sa gitsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: .9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Aras tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, nalayon gid ang Diyos sa sining tiyon. Bangod siya ang pagatipan sa aton, sa nagligad ng mga nadlaw, kag aton siya pasalamatan. Sa gihapon, sa sining mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton ng palatuntunan, kag nalayon gid siya. Bangod sa tanan ng mga pagkamaayo, nga ginbubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag-protection. Manang ginaliwat na dari, nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Diyos sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magpasalamat kita siya sa tanan ng mga pagkamaayo. Kay kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo, mga blessings, mabaton ta. Pero, hindi na kita magpasalamat kung Diyo tayo lang. Dumdumunta makuturan, Diyo tayo man ang blessings, damo man ang blessings, kung kisabisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan, bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Iara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukukan. At pinasalamatan po namin yung rakilang pag-ibig, patawad gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial or protection. Ganyan din sa ba't pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani, simpilan po ito. At patawarin mo naman kami sa lahat na may mga pagkukulang pagkasala laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman tunan subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may paghiambit sa Espiritu, kung may kalulo kag kaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao, kagsang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinolondon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid, kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilok sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang amo nga gugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak ni sang Dios, nag pakibot sa balaan ng mga manutunda. Ginhigog magin sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Hindi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapagkamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasakuli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay ka Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya dinaatobang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, hindi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kon paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan, tawhanon kakalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya, si Jesus, nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagtilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya para sa kaayuhan sang tao. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitloy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kun madungluman naton ini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kun ang maluluwas sang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailuwayan gikan sa balatian, kag kaligon sang hunahuna. Si Jesus hanuot nga nangita sing kusog gikan si amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakigaway sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginahatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri, nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman, naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan niyara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diri ang talanaon sang pagsulay. Ang Diyos nun nga kapawa, sang Diyos nagakadula gikan siya palananaon. Kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yan kuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao, nagatupa na karon kay Kristo. Diri, nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus, masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila, pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan, agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong, ang akon kalag tuman ka masubo, bisan tubtob sa kamatayon, magpabilin ka mo diri, siling niya, kay magbantay upod sa akon, kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan, sa sulod sang pagpamati sang iya tingog, nagpalayo siya sing Diyotay, gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitlooy siya, o amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon, bisan pa indi suno sa akon kabubuton kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala, nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala kamo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magapangamuyo, agud hindi kamo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulay yara si atubang. Gindala niya

Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang paalala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng inyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan ng 5 News FM at ang Siuro Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection aming makamtan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarcuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne. Wow, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Dami gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. P3 Bio.
1: Ako si Nita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.

0: Sa panit, problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Mag-Mighty C na DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effect active nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ang nagda sa sigarilyo wa na makitig hain ra. Ya, dili na pud kay kausa. So karon sa siging kwa ba, siging inimbestigahan ay siniging inimbestigahan ay mga kakipag. Nadugay kay si Remulya, ning kanta may ganin din dutag kantang Remulya.
1: Okay. Dito sa Negros Occidental. Meron itong kwan.
0: Diba na ano yung tingog dito? Ay, gino ako. Oh. Kaya, tinuon ba katabugyan mga kaki-5 nga kato si Sir, no? Kaloy pa dato ni Sir o Sir ato yung may Sir may gitumukan ba, no? Ya, di tanan ni palibugan ah. Ay importante nga giguba na mga kakipay ba. 8.9 million daw ang mga ang estimated ko ano ni ang estimated worth aning mga sigarilyo ha. Daw karon daghan po yung mga nagpagutan na ah, sigarilyo ra ang katulad ng mga shabu. Asa naman? Pidiya na mo yung tutod, ada, mga ma'am, sir. Bitaw, no? Murang taas na kain ko. Ano na ko kakita, Jinir? Sa una, ipakita pa na. Tutdan ang shabu, Jinir. Oh, sa una? After, kay, kuhan man agad, pag humagdakop, kuhan, i-exhibit. Kaya para may gamiton as, kining, ebidensya ba? Physical evidence. Pag bawa na ng mga hearing, kung matingob na siya, dapat ipakita na isa publiko na ang pagtutod anak Jinir. Karon mo nagwala kay ko kadi para tinuod. So na gina sa publiko na eh. Dadon sa usa ka area nga kanang kada bitaw sunuganan og mga lawas sa patayng lawas sa tao bitaw nga kanang cremation ba? Cremation area. Dito na siya dadon, dito na tutdan. Kaya parang nga, ang iyang aso na dili mahigop sa akin ni ang kuan. Ang uban, tunawon. Kuan ba? Ansan eh? Basta tunawon ba? Oo. Oh. Kaya delikado manggod, huwag kinini ang imang tutura na ang aso. Basig-basingo sa susyuda dyan. Ang hain ng tanan. Ay, si Garilio kay di ba ni magkakuan, di ba ni magkayabag? Siya po dyan, tututura, di ba na? Basta, mag-addict ko na dyan. Wala nga, random kayo, kining ko, ay, magpabalo, o magtutod, o sabo. Dili na insigida, diha na yun, ipakita sa publiko. Pagka human, o tutod, ay, pa na ipabalo nga, awa na, human na, pero na, mga kanini ang record na. Kay basi mag idungan, pagpabalo nga karon manutod og kini ang subo mate wa wow, di maron na naglumba ni mga adik ko ha ah, manutod oh di may di kay free kini di ita mapingis na niya.

ambot na. Mao tingali ni nga wala na kayo itutudtutod nga nauso siguro sa kinidi ang shabu. Laban tunaw tunawon ba? Ikuan sa ki- ha? Oh. Pulpogon siya niya pagkaman tunawon niya ilabay. Nana. Kay na. Ay tabo ba ya na Junior? Sa laing nasod. Kuan ba? Raid sa marijuana plantation. Unya, dito na sa location, gitutdan ang kining kuan? Marijuana. Ya, dito man nag-stand upper ang kining reporter. Ana doga, reporter, wa na namao. Kay pitin niya likay-likay. Sa aso, dito man po mo padong sa iya hinoon ang kining aga. Aso, doga, reporter, nabangag ang reporter na doga. Bawag, sana ganito yung ipang yaw-yaw. Imbes nga ma-report, nagsigi, nagkatawa din eh. Tama na yung delikado. Daghan lang yan po kayo ngayong siga. Pangulit nga, dapat pakiton nga sunugon ang siya. Butik lagi pwede.

Ya pwede. Ginatunaw na lang na ang karon. Ato ang mga panglagap lang na mga kakipay ba? This song is from Wilmer. Ay, ginawa ko. Alas 5.22 na mga kakipay sa Kabuntagon. Oh, sige, padayon ta sa unahan ha. Bandi ta sa unahan mga kakipay. Oh, nindot po ni balita, Adjonero. Kay, kuan, sige-sige karon ang distribution mga kakipay sa lungsod sa Calatrava o mga hinabang, no? Mga paapas ni mga hinabang sa mga biktimas baha atong buwan sa Pebrero katong Sherline bitaw Jenny. Napa na mga wala nakakuha dai Jenny ro. Napa mga wala pa nakaklaim sa kining mga hinabang para gid ni sa ila. Intended para sila Jenny. Diin man pud ay mo oy nganong dugay man kaay mo. Kay di mo matagaan magsige mo pagreklamo. Karon nga nanay giandam pag padili-dili na pud mo. Pero bitaw seriously mga ka-K5, ang LGU Calatrava kagahapon through Mayor Arlyn Era Maigala nagpahibaw ba? Napay pahabol nga kuan or palagas bitaw mga ka-K5 nga mga hinabang para sa biktima atong naitabong baha. Ako na itong litsugas itong Sherline to Jenner. Kapit mapuo ang amuang tanom mga kining humay, Jenner. Grabe itong bahaan naman itong tabuay noon mga kipap. Dodra, oh. Taas-taas ni. Oy, sa mga naadri sa listahan ba, kining amuang din hinggi publikar. Oy, antuan ninyo ni mga kipay ba? Antuan ninyo dito sa kuan? Anhaan ninyo di ay, anhaan ninyo diha sa DSWD office or bisan mismo diha sa kuan? Diha di ay sa kuan diha sa may municipal hall lobby. Amin dili publish na maramo ni mga kipay. Sigdan ninyo ang pangan ba? Antuan ninyo ni kay out na lang ni oy. Nag-effort ba ang lungsod sa Calatrava mangigala para ang kuan? Parang di mo makaingon diha gap pabor ya inyo hapang palangay langayan oh ay yawat talaga ni sigurado makatabang yun ni mga kakipab dara o gizoom in na sa ato ang chip tech mga kakipab tanawan nyo diri sa screen sa mga taga Calatrava ni ha sa mga taga Calatrava ni naamang kupuntay mga suking tigpaminawan di as lungsod sa Calatrava bas hindi ay gan na-appeal di dinhi inyong pangan sa listahan mga kakipab naapa mo'y madawat di ay nga kung ano tapo may madawat nga hinabang. So, atuanin nyo dito. Kaya, yawat na lang, no? Kanya, gituyo gini o pahibalo mga K5 sa LGU Calatrava sa pinaagi sa mismong Facebook account ni Mayor Marilyn Era mga higala para nga padangat niya kaninyo nga mauni ang pangalan sa katong mga wala pa makakuha o kahinabang mga kakipay. Grabe, believe kayo. Eh, sana all kayong lungsod sa Calatrava, Jenner ba? Sana all kayo, yun. Oh. Ma'am Beth Coizon, good morning! Buntag ni mo niya. Alas 5.25 mga kakipay na paspasa po sa oras. Oy. Ay, gano'n ko. Hindi, alas 5.26 na yun ay. Stand by for a while mga ka-K5. Kaya mamati na puntag mga pahibalo na po din karon sa itong pagbalik mga ka-K5. Ay mga balita, sige hapon ang atuan pag isgutan o pagadaan on sa itong pag-alagad. At oras, alas 5.26 na sa kabuntagon ma. Stand by for a while, balik ko tonton pag humanini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Three, bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Extend Food Superman. Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mga sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na? Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: alas 5:31 mga ka-K5 arita sa katapusan ng portion sa toang tulumanon karong buntaga balitang K5 sa umaga sa Gapon. Kaoban ninyo ka-K5 ninyo Jong the New Garden Town Barsalas. Kutas man ninyo magsigig katawa de Jeniro eh. Sige, arita mga higala sa oban pang mga hisgutanan mga ka-K5B. Kaya paspas kayo itong oras, may sibog mga ka-K5. Oy, inom mo niyang DTX Coffee Mix ha. Usap mo niya mo abante mga ka-K5 sa inyo ha pong mga obligasyones. DTX Coffee Mix mo ikutawa mga ka-K5. Doon ay chia seeds o ampalaya extract nga mupatunaw sa mga bad fats sa sud sa itong lawas may gala para nga mapabilintang physically fit at the same time abdik basta magka DTX coffee mix mga higala. Available din sa may Bigostilo Street, Barrick Building, Barangay 3 ning atong dakbayan sa San Carlos. Ya inyo sa ding mapalit mga higala diha sa may Puro Kaingat sa may kapihan ni Tita Tata Alzonardo mga kagipan. Ay mga kung mga silingan may buntag kan may pagtagaagradyo dito na pita Jeners, may Puro Kaingat Jeners ni SM. Ay, palit na mo kape, palit na mo ito kay Tita Tata Alzonardo mga higala. Nana diya ito baka ni si Tita mahutdig stock eh. Yan na ang sating mga higala diha sa may kwan diha sa may Pili Street San Julio Subdivision sa may kapihan o kananan ni Tito Ruben and Tita Liza Ruel mga ka-K5. Sige na arita sa mga balita karong buntaga mga ka-K5 di ay bago mga igala ay bago nga di pa kayo tantong daan mga ka-K5. Balita dito sa kauluhan ba si VP Sara at itong nakalabayang si Mana mga ka-K5. Doon ay may tumaw nga issue batok sa iya. Luwas aning impeachment complaint ba? Nag-isang at batok sa iya mga ka-K5. Doon ay bagong issue na sad nga ang iyang abogado daw Jeniro kay gilaparo daw niya laptop. Uy kado ni abogado Jeniro ya laparo hug laptop Jeniro. Uy na. Pero ang maong aligasyon mga ka-K5 gi panghimakak ni karon ni Vice President Sara Duterte be tanaw na to kuno iyang pahayag kuno be og unsa gyud ni katinuod ding maong pasangil Jeniro Monjay. Jeniro, roll the tape.
1: Dahil unang-una
2: labas sa different platform ma'am na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo ma'am na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative?
1: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.
0: Ganun ba, Madam VP?
1: Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa pagkakasala. Sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. Kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi siya itatapon basta-basta. Sinisira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop.
0: Na, niya ilaparo-laparo ra.
1: Private yung laptop ko.
0: Oh.
1: Hindi ma-afford.
0: Na.
1: Pabili ako ng laptop sa ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So, bumili ako sa rin.
0: Na, okay na na, Jeder. Okay na. So, klaro, wala siya mang laparo. Basig AI na itong video, ha, Guru Jeanine? Aw, katong picture na, eh, Guru Jeanine. Basig AI to niya. Murag wala man po yung ipagawas nga pahayag po ang kining gialigar, iyahang gilaparo, mga gala. Pero adtong mga higayon, mga kakipay, wala itong mga panahon nga murag, unsa ni hang role dito sa Muirin Davao, ha? Murag mayor man siguro sa atong time, mga kakipay. Ay, may nasumbagan yun din siya, biyay! Yes, may nasumbagan ni siya nga sheriff, mga kakipay, dito sa yahang probinsya. Ay, pangita na ni Jeanine ang kuan ang video clip atong maong eksena, mga kakipay. Basta kay sapote itong sheriff, oy. So from sheriff to attorney. Yes. Nanumbag isa ito, pero ato na isa unsa hinungdan ato nga nung sumbagan mampundin niya kanhi ang sheriff, mga kakipay. Unsay istorya ni ato basis ato ang nahibaluan. Isa kaya ipangita pa namong video pag ibasi magkaingon mo din nga tumo-tumo na sa muri dugay na ito, mga kakipay. Pwede dilito mo ng bago ato pa itong 2000 basta mga taon-taon na dili pa si Inday Sara Vice Presidente. Ma'am Junilyn Cleopas, may buntag niya ni Sir Elmer. Oh, yeah, sa may barangay. Ah? Barangay ba ni? Barangay Bunga, Balihermoso. Oh. Ma'am Felix Kamugnason, good morning Sir Jong. Karon pa jud ko nagka-comment Sir Jong na busy jud kay wala pa jud load. Oh, mao ba? Ma'am Maricel, good morning. Ingon ni Ma'am Felix, hala ka sir, dako ra ba jud kay mong basakan or kahumayan Sir Jong? Oh, dapat kaya bisag wa ko kadto, sakto-sakto ra gud Ma'am Feli gud. Manang Iba may buntag. Ingon ni Ma'am Feli, tinuod jud ang detox coffee mixer, makawagtang sa stress. Wow. Salamat kay Ma'am Feli. Dara ang video din dai Sara kanhinga nanukmag mga kakipay og sheriff. Sheriff man daw niya based on reports. Sige.
3: During the demolition, Duterte had asked for a two-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation to attack the sheriff.
4: Kontrolado man unta, ma'am, niya na may order ang sheriff na i-continue.
1: Asa, sheriff?
4: Pagkita, sheriff. Proteksyon na lang namo.
0: Replay. Okay na Jeanine. Okay, ate isay-isay. Unsay nagpaluyo nga istorya ani base sa tag nahibaluan, mga kakipay. May demolition nga ipahigayon aning lugar, ha. Eh, continue lang video Jeanine, wala lang audio Jeanine. Karon na si Vice President Sara Duterte, ani nga time is mayor pa siya, Jeanine Munjay lagi. Taatagod lagi ko, mayor pa siya. During the demolition time, si VP Sara, naasa usa ka importante kayo ni siya nga meeting, Jeanine Munjay. Karon, ang mga tao medyo nagkagubot na Jeanine kay malagi na. Tingali, wala sila pa matarong og relocate bitaw Jeanine Munjay. So, siyempre, nagkuha ng mga tao, nag-alyansa mga tao, nga ayaw sa, wala pa may mabalhin, asa pa may mabalhin. So ang gihimo is nanawag mga kakipay kung saan sa mga kwan, nadako-dako tingali diri sa kwan, diri sa demolition team, diri kang VP Sara. Or na is someone nga nanawag kang VP Sara nga mayor, medyo nagkagubot diri na pita mayor ba. Niang yun daw ni siya. Nga, kadiyot sa ha, kinaan pa ko sa usaka importante kayong meeting, i-hold usa ang demolition. Ayaw sang ipadayon kay ako'y bahala diha. Ako ang mga tao diha ang pakinini ang papahawaon. Kanang ako rin bahala ma-explicar na kay mupatuo na sa ako ah. Ay, ta, kay ang sheriff po na tingali din eh. Basigi pressure po tingali. O naunsang pagkaunsa ah. Ano nga madunggan nyo diyan sa video. Ngayon, kining nakapula ng anak nga na-control man mo. Ma'am, galing kay ni-order man ko ng sheriff. Nga ipakuan na ipadimulis na gyud nan kundi ning sabot og kagubot mo ni nga perting sukuan ni VP Sara Jinel. Lagot kay sa sheriff kay murabag ang nahitamo manggod wala gi pataling hugan sa sheriff yang hangyo nga kadiot lang wata kay mo anha ko diha akoy mo explicar diha sa mga tawo nga mao man jud ni i-demolish man ni ayo lang mong kalain kay pangitaan ta mong lugar, asa mo napita, pwede makabalin, wak man nakahulat daw, Junior. Oh. Naguna-una, mang yun, og order, Junior. Mani nga penting, so ko, agi din ni VP Zara. Kaya din patuo lang, pag ingon nga, kadiyot sa ha, na, alang-alang po nga biyaan pa na ako din he. Kinapagos meeting. Mm. Huwata ko, ako'y mo anha di ha, ako'y mo explicar sa mga tao. Wa man ni patuo Junior. Oh. Na sumbagan hinuon. Kasadya nila murag mga manok nga gasabong, mao jud man peli. Ay Ginoo ko, habagon ka nga piting gubuta daw ni Ani Junior according sa ako ang source ni before. Oh. Gubot daw ni Kaini sa so wala pa moto nga ang gihimo daw ani ni VP Sara para na lang gyud nga ma-control ang kining crowd ba. Kay wala gyud nag petindaghanan na nga buklan prior ani niyang pag-abot. Kay mo nagipugos gyud. Ani na tulad tig hawag siya. Siya. Di ba nagingon ko kay kini ang ayaw siya kay na. Ay, Ginoo ko. Ha, hala ninyo ah. Alas 5.44 na mga kakipab. So, nanasin, luwas ani kini, dugay na niya panghitabo. Karoon na nasa'y bago. Gihampak daw niya, kuan. Gihampak daw niya mga kakipab o laptop ang iyahang kulig. Pwede man daw tinuod mga kakipab. Ang subo aning karon kay Daray. Di ba ni sang-at sila kuan? Petition mga higala. Batok impeachment proceedings mga kakipab. Ang korte ni decision mga kakipab sa pagbasura sa ilahang petition. Agoy patay. Delikado ni Geneva. Matod pag ibasura sa Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon nga giduso ni Attorney Manz Carpio nga pugngan ang impeachment proceedings bato kang Vice President Sara Duterte. Oh. Matod pa walay jurisdiction ang arte si aron manghilabot sa gahom sa House of Representatives nga maghimo og impeachment proceedings subay sa konstitusyon. Balibaran usab sa korte ang hangyo na writ of preliminary injunction batok nila ni House Speaker Bujie D, House Committee on Justice Chairperson Representative Gervil Luistro og BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Insister sa hukmanan nga may gahom ang House Committee on Justice nga mo issue og sabi na isip kabahin sa ilang constitutional mandate sa impeachment process. Kinihuman sa pag-aproba sa House Committee on Justice Articles of Impeachment batok ang VP Duterte na katakdang butuhan sa plenaryo sa Kamara karong umabot nga Lunes. Lunes ba? Mayo 11? Kandiyot sa ha? Mag-Lunes mga ka-K5. Na. Tayo gini. Manay, klaro, tataw mga ka-K5. Kaya gimisang at mangundi sila og petisyon. grabe, pungutag yung kontra ni sila. Sige na ka ni kang baby Sara, ganun, di magiging nila long anjo. Kaya ba, mag-ingon tag corruption? Flood control o, nahilom. Diba? Oh.
5: This song is from Wilbert's Heart.
0: Ay, nako. Hindi na lang ko mag-tell, Jeneer. The politics is politicing. Ah, politicing. Ang politika ay nag-pinolitika yun na, Jeneer. Pero sa taong nasod karong mga hugnaa. Bueno, alas 5:48 na mga KK5. May naman lang yung nabilin niya oras na ito panggalo. Eh. Sit na ito dugay-dugay. Kuyawan ni VP Sara, sir no, manuntok dyan dyan. Oo, oh, manuntok dyan dyan. Saan na kainaan siya sa rason? Anong bag dyan dyan? Anong bag ay? But sa ito nagkikaingon lagi mga K5, buwan na tayo kong panahon. Last 5:50 ramang gunta taman. Alas 2 minutos na lang. Sunod na sa Dili Madugay mga K5 ang programang K5 Detex 500 Morning Newscast. Kauban si K5. Kauban ko gihapon kay on leave dairon si K5 Jezebel. O si K5 Pam Pirater nalimot mang ko Jeneer Roy. Sige, standby for a while mga gala. Salamat kay sa inyong pagsunod. Ito ang Biyernes nga presentasyon may gala sa Tulumanon K5 Detex 500 mo. Balitang K5 sa umaga. Salamat sa mga suking tingpaminawa na tunayan sa may lungsod sa Tuboso. Sa mga nagpaminaw ka na ito via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Salamat na kang Kuya SM Randy K. Nanukad na live, gikan din sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Pagpanguna sa mong station manager ka K5 Brian Morden. Chief Operating Officer Sir Aljan Castanio. Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Paul Hineroso. Sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Ato kauban sa technical side ka K5 Monjay na Ipitom Karanza. Kung yung kubos ngigalas kanginan ka K5 Inyo Jong the New Kid in Town Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ga gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay ga gabasa na naman.
4: Oo balaga kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa
4: kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Day Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Let's shop and let us have fun here at Gaysano Capital.
12: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: TJX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
13: TJX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Inaot nga nakainom mo og TJX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
17: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
16: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggaas kinabuhi.
17: Mm.
16: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
17: Muna.
16: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks.
17: Mm.
16: Dapat jud sayangan sila og palit og TJX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
17: Gisayangan og palit sa TJX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
16: Na.
17: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
16: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
17: Correct.
16: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
17: Humaw pa na pagkaibawo.
13: TJX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang TJX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pin,
19: naayo na ako.
13: TJX 500.
15: Mapali sa mga butika.
17: Makaguol jud kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
16: Kung mag-inom ka sa TJX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang TJX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa TJX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
17: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
16: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa TJX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure og ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
17: Bintaha
16: ang TJX 500 ug ang Mighty C, imagine. Sa matag adlaw ni mo pag-inom sa TJX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
17: Dili
16: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
17: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
16: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og TJX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
17: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ug ako sab si Dok Ramil oy saying maayong lawas ampingan.
17: Ayaw abusuhan.
13: TJX 500.
20: Ako si Danny. Na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TJX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang TJX 500.
13: TJX 500.
15: Mapalis sa mga butika.
13: TJX 500.
21: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og TJX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TJX 500.
13: TJX 500.
15: Pamali sa mga butika.
13: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Kahit saan,
1: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 6, untop na sa Kabuntagon.
23: Live mula sa Pulo.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mabalitang hadalit ka nato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. LGU Sagay, gipimbisigahan ang kaso ng sexual harassment sa mga estudyante.
2: Namatay sa dengue sa Negros Occidental, ana-ana sa upat, sumala sa PHO.
1: Senado, imbisigahan ang walay hunong pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton.
2: 82 kapasahero o crew, gipangita na sa WHO nga sakay sa barko nga may nakalasa tungod sa hantavirus.
1: San Miguel Beerman, sunod na sa quarterfinals.
2: Kasal ni Kim Cho ug Paolo Avellino sa US ipahigayon.
1: Sa kalungsod sa China, usa lang ang delivery rider.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Balayag na ang Talamanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes, pizza 8 na sa bulan sa Abril o bulan sa Mayo tig 2026. Sa pangalan, sa Kintabukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, dabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong ating balita, karumuntaga, ako si K5 Jong, the new kid in town, Bersalas.
2: Ako sab si K5 Pamela, the queen of Olbidian in Dakbayan, Perate.
1: Love niyo kami makikaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O garon sa detalye na sa itong mga balita. Naghimo daw galapad ng investigasyon ng kagamahan ng lokal sa Dakbayan sa Sagay. May kalabutan sa mga na kadangat ng mga kaso sa sexual harassment ng nagtabo dool sa usa ka tunghaan o kung na dool sa State University of Northern Negros kung saan. Pinagi sa usa ka pamahayag sa Facebook, ipasalig ni Mayor Leo Rafael Cueva nga nakigtimbayayo na ang lokal ng kagamahanan sa mga hintong ng ahensya aron mailhan ang mga suspetsado o mapugan ang pagbalik sa mga insidente. Isip lakang sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko, labi na sa mga estudyante, para iridad karon sa syudad. Ang pagpataod ng mga CCTV camera sa mga nagunang dalan gikan sa universidad, paingon sa mga terminal sa sakyanan. Dugang nini, magpataod usab ug dugang mga suga sa dalan aron mas hayag ang palibot ug dali nga makakuha og ebidensya kun gikinahanglan. Nanawagan usab si Mayor Cueva sa mga residente o mga estudyante nga magpabiling mabinantayon og yauhag ang bisan kinsa nga adunay impormasyon sa mga hitabo nga bukoperar sa mga otoridad alang sa dinilaang pagsulbad sa kaso.
2: Single motor aksidenteng nagdumbulan og tricycle. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
3: Aksidenteng nabundulan og tricycle ang usa ka single motor alas 8:00 sa buntag Mayo 7 sa Ecotourism Highway fronting Algiers Barangay Rizal, San Carlos City. Gikan daw sa usa ka intersection sa Fatima Village ang single og dayo na kining mugawas paingon sa city proper. Pero wala daw makabantay ang tricycle driver na daan nang nagsubay sa National Road gikan sa San Cavill hinungdan nga nabundulan ni ini ang motor. Tinuon minor injuries lamang ang naangkon sa motor rider nga naa nakaron sa tambalan. Balanan, human kini marespondihan sa CDRRMO. Ang maong balita, gihatod ka nato sa DTX sa 500, kini si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Ipagigbayan sa Provincial Health Office sa Negros Occidental, gamitagat na sa upat ang namatay, gulikan sa dengue. Karong 2026, sana sa 601 ka mga kaso ang natala dinhi sa lalawigan. Lakip sa mga lugar nga doon ay natala ng mga nakalas mo ang lungsod sa Cagayan, Bago ug Bangkalan City. Samtang ang mga lugar nga doon ay taas nga record sa mga balatian mo ang mga musunod. La Carlota, 59. Bago, 56. San Carlos, 51. Sagay, 44. Cadiz, 43. Bangkalan, 38. Silay, 37. Isabela, 30. Cagayan, 26. Ug Manapla, 24.
2: Bicycle driver sikop sa bypass operation sa Valle Hermoso. May kampiyon nga balita si K5 Anson Okunshanin Hilapon. Arista
4: sigurado ang usa ka high value individual kung man mipegan og bypass operation ang kapulisan sa Longsos Valihermoso mayo sa isa gabi sa barangay Mulubolo Valihermoso. Ang dinakpan gilang nga si Elias Lee, 30 anyos usa ka tricycle driver o residente sa sangpit nga dapit. Nasakmit gikan kaniya duha ka sachet sa gitawag ang syugo nga motimbang sa 1.858 gramos ug usa ka 38 caliber nga revolver. Ikustudiya na sa kapulisan sa Valihermoso ang suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 sa Article 2 Republic Act 1965 kung illegal nga pagkuputo ug ginadiling droga. Ingon man, kalapasan sa Republic Act 10591 kung illegal nga pagkuputo ug armas. Kini si KK5, siya ninhilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6 mga K5, arrestado ang saka 19 anyos nga babae sa kipagayong drug bypass operation na sa saka pension house sa barangay Villamonte sa siyudad sa Bacolod. Alas 2 sa gabi Miyerkules, Mayo 6. Sigon sa mga otoridad, dugay na nilang gibantayan ang babae nga gikabig nga street level individual. Sakwit gikan kaniya ang gibrabadag 8 ka grabo sa gito ang sabo nga mo balor og 54,400 pesos. Samtangan nga nagatubang karon ang dinakpan og kasong may pagkalabutan sa paglapas sa Republic Act nga 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apan hugot naman ako na hugot nga mihimakak ang suspect sa pagbaligya o paggamit sa ilegal nga droga.
2: Sa laing pang balitang lokal, usa ka dakong lakang alang sa mas maayong serbisyo publiko ang natigayon human formal nga ginagurahan ang bagong district office sa Land Transportation Office Negros Island Region kon LTOINIR nga nahimutang sa siyudad sa Dumaguete. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Assistant Secretary Marcos Villacanilaw uban nila ni OIC Regional Director Jake D. Kunlo og Assistant Regional Director Monico Alunan Puente Velia Jr. Mitambong usab sa maong mahinungdanong okasyon sila si Mayor Manuel Chikiting T. Sagarbarya sa Dakbayan sa Dumaguete og Attorney Miles Bihar ang Provincial Legal Officer nga ni presentar kang Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbarya sa Negros Oriental. Lakip sa aming saksi sa pag-abli sa buhatan mao ang mga kadagkuan sa Philippine National Police kun PNP og Philippine Coast Guard kun PCG nga nagpakita sa hiniusang puwersa alang sa mas luwas ug hapsay nga pagpahigayon sa kalihukan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 8 minutos na mga K5 bilabay sa tag na kala sa isa sa kabuntagon kini bayan gidalit kanato sa maayong kabuton sa DTX Beauty Shop ug man klinika Dayo Fresh. Sa tabalita sa kauluhan, gibutyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga doon na siya'y nakuptang impormasyon bayan sa gingong 500 milyones pesos nga kantidad sa mga proyekto o kung allocables nga gitagana alang kang Senador Rodante Marculeta. Matod pa ni Lacson na maong detalye dagikan sa usa ka suwat nga giingong agi sa kamot ni Anhing Department of Public Works and Highways Under Secretary Catalina Cabral. Pasabot sa senador nga bisan og dili automatikong ilegal ang maong mga pondo nga giilausab nga modern pork barrel, gikinahanglan gyapon ang pag-imbestigar kung tinuod ba kining napatuman o kung doon na ba'y nahitabong anomalya sama sa ghost projects o kung substandard nga mga agi sa pikas bahin. Hugot nga gimakak ni Marculeta maong pasangil. Tawag niya kini nga malicious. Ug usa lamang katinguha aron dauto na iyang reputasyon. Sumala pa ni Marculeta, ug ang pang-endorso o proyekto ug ang himuong basihan sa imbestigasyon angay sab nga apilon ang hapit tanang senador tungod kay kumon man kini nga bulaton sa Kongreso. Nasayran nga misilaob ang panagbangi sa duha ka senador human gipulihan ni Lacson si Marculeta isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga kasamtangang nag-imbestiga sa giingong irregularidad sa mga flood control projects sa nasod.
2: Gikatakdang sugdan sa Senado ang usa ka lalom nga imbestigasyon by kalabutan sa parayong pagsaka sa presyo sa bugas o guban pang mga nagunang palaliton pinaagi sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga gipanguluhan ni Senadora Cynthia Villar tinguha sa mga magbabalaod nga sutaon ang tinuod nga rason luyo sa mahal nga palaliton tumong sa mong lakang nga may balaan kung aduna ba'y nahitabong manipulasyon sa presyo pagtago sa mga supply o kung doon na ba'y mga sindikato nga naglihok sa merkado. Gawas sa bugas, tutukan usab sa Senado ang presyo sa sibuyas, kalamay o guban pang mga utanon nga nagpabiling bugat sa bulsa sa mga konsumidor. Gitinguha sa mga senador nga makamugna og mga pulisya o balaod nga makasiguro sa food security sa rason o makahatag og proteksyon sa mga yanong lungsuranon batok sa mga mapahimuslanong negosyante.
1: Alasayos, Jess, mga KK5, gipakita ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga hulagway sa dakpan nga si Franco Babanta kauban silang kani Presidente Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte ug Harry Roque sa saka press briefing Mayo 6. Pinagi sa mga ebidensya, giyawag sa opisyal ang katawahan nga sutaon og susiyon og bayo ang relasyon sa suspect ngadto sa mga iladong kritiko sa kasamtangang administrasyon. Hinumduman nga ang National Bureau of Investigation ang nisikop sa founder sa PGMN ug sa pipila niini ka mga kaubanan. Gidakop si Babanta tungod sa pasangil nga pagsulay niini og pangikil o kon extortion og kantidad nga 300 million pesos gikan kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Tumong sa palasyo nga magmatko ng publiko sa mga koneksyon sa mga suspect samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga bugat nga kaso.
2: Samtang sa katapusang balita sa kaulohan, di pa si Ugda ni Vice President Sara Duterte na kulang na ang pundo sa gobyerno. Humanggingong nakadawat sila og memorandum gikan sa Department of Budget and Management kung DBM nga nagmando sa mga ahensya nga ihapon ang ilang savings aron matino ang nahabiling pundo sa gobyerno. Subala sa Vice Presidente nga wala na igong pundo tungod sa tulo ka sunod-sunod nga krisis sama sa pagtaas sa presyo sa lana, pagkunhod sa balor sa peso o pagtaas sa inflation. Apan gikontra naman kini sa Malacañang og nag-ingon gisiguro nila ang pagpadayon sa mga programa sa gobyerno laki pang ayuda og uban pang serbisyong pangkatilingban. Giinsistir usab sa palasyo nga nagpabiling may pundo ang gobyerno para suportahan ang panginahanglan sa publiko tunga sa nagpadayong hagit sa ekonomiya.
1: Alas 6:11 mga kikipa matuntak na sa Kabuntagon. Ako na alas 6:12 na sa Kabuntagon.
0: Balita International.
1: Sa itong balita sa gawas sa nasod, gitugutan sa Singapore ang mga magtutudlo nga bunalan ang ilang mga estudyante si pamagi sa pagdisiplina. Matod pa ni Desmond Lee, ang Education Minister sa Singapore, sa edad nga siyam, pwede nang bunalan sa magtutudlo ang usa ka magtutungha. Giklaro nini nga doon na sila gisunod galagda aron dili masakitan ang mga estudyante. Di uporbahan usab kini sa mga principals ug school administration. Hima mo ang lakang sa mambabalaod sa Singapore alang sa ilang alang sa saktong pagdisiplina sa mga estudyante o posible kining ipatuman sa musunod nga tuig.
0: Balita International.
2: Gisubay na karon sa World Health Organization kon WHO ang mga pasahero sa usa ka flight gikan sa isa sa St. Helena padulong sa Johannesburg kini human namatay ang usa ka pasahero sa cruise ship patungod sa hantavirus. Sumala sa Aer Lingua, usa ka airline sa South Africa, adunay 82 ka pasahero o 6 ka crew ang sakay sa mga flight niadtong Abril 25. Apil sa mga pasahero ang usa ka babaeng Dutch kansang bana namatay usab tungod sa mga virus. Batod pa sa WHO, migrabi ang kahimtang sa babae samtang anaa sa biyahe paingon sa Johannesburg. Usa kining binaog gikan ukon una kining binaog gikan sa barko sa St. Helena niadtong Abril 24. Human makasinati og mga sintomas sa tiyan, pagabot niya sa ospital sa Johannesburg namatay ang babae o na kumpirma na positibo kini sa hantavirus.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:14 na mga kikipa patong takda sa Kabuntagon. Oras dalit ka nato sa mayang kabuton sa DTX Beauty Shopping Man Clinica Dayo Fresh.
0: Balita Sports.
1: Sulod na sa quarterfinals sa PBA Season 50 Commissioner's Cup ang San Miguel Beermen humana lagi pilde ang Tira Firma sa score nga 126-110. Susugod nga bayan sa dula ka K5 Pam nagunit pa sa labaw nga just hangtod nga hinay-hinay kini nga naapa sa Beermen. Dali lang. Jeep day jeep oh. Nagunit pa sa labaw ang jeep. Oh, hangtod nga hinay-hinay kini naapa sa Beermen. Sorry. Bida sa maong daog si Junmar Fajardo nga nitala og 30 puntos og 16 ka rebound samtang si Benny Boatwright niamot og 33 puntos og napulo ka rebound samtang nakawang lang ang paningkamot nilang Bashar Ali nga nakapasulod og 28 puntos ingoman Jirek Hanmisi nga doon ay 24 puntos para sa Tira Firma.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa tong Balitang Entertainment kay Five Jong. Daga ng mga nanagna bahin sa ending sa world tour nila ni Kim Chu o Paolo Avellino. Ingon nila, basin matod pa og musangpot kini sa pahuway sa kadiot o kun kasal. Sumala sa mga taho, ang kasal himuon matod pa sa gawa sa nasod, maunga nagsunod-sunod na ang mga igsuon ni Kim. Giingon usab nga nagukod na puwad ang mga ginikanan ni Paolo, ang pangandoy matod pa nila ni Kim o Paolo, kay naa ang ilang tagsa-tagsa kapamilya sa adlaw sa ilang kasal. Base sa parang istorya sa mga fans, dili yun sila pailad nga naay kasal nga may tabo, iniguman sa world world tour sa duha.
1: Sila gyud nagkakuan day no?
2: No ni nagadayon yun. Excited na kayo sila sa adlaw nga tawagon na og Mrs. Paolo Avellino si Kim Chu. Kinismala alang sa ilang mga fans ha, nga hangtod kanon wala pa pun siguro sigurado kung tinuod ba gyud ni nga mahita po. Namoy uban nga nagingon nga dako ang posibilidad nga do na gyud kasal nga mahita po uman ini. Ah, importante na alam mo saktong edad.
1: Pasensya kay wala ko nakafocus kay sa mga kay na ako gitutukan karon nga usa ka posibleng kausaban sa balita kag Five Pam o bahin aning Toboso encounter.
2: Normal.
1: Ang pamilya manggod sa kuan sa katong usa sa mga namatay ba nga foreigner. Dahil bag-uhay lang ni sulod nga report. Ila na pong gi-deny nga dili kuno to ila. Sa sa bagyo tinuod ini. Dili kuno ila daw. Oh.
2: Dili la pamilya.
1: Dili daw. Oh. Itinanggi ng mga kaanak ng isang researcher na

0: alongso dito sa China oi. Usa ra ka bog delivery right, dili ba ka puni kapoy ning inani?
1: Kapoy kaya ya joy.
0: Kung litag magdungan ning order.
1: Yeah! Ay.
0: Ah. Matod pa si Zhang Yu. Nagsugod sa pag-deliver human na nira ang iyang restaurant.
1: Mm.
0: Karon, siya na lang ang bugtong rider nga nagserbisyo sa tibuok lungsod sa Malingshan, China. Kabisado na niya matagdalan, matagbalay, ug matag-customer. Motrabaho siya hangtod 14 oras matag-adlaw. Magatod og mga 40 ka... Ah! Gindo ako 40 ka-order kakipaypap. Huwag mukita og 10,000 yuan o kon $1,400 every month. Pero ang pinagkalisod nga bahin, dili ang taas nga oras sa trabaho, kundi dili ang kamaturan nga dili siya pwedeng mohunong kakipaypaw. Ma pa niya, kinanglan online siya kanunay. O, dili siya ka... Ako nga mupahuway, bisan nag-usalang kaadlaw. So dili dahil ni sana all day nga balita dahil kakipaypaw. Eh, no? Kaya kung sumapa, kaya kung mawala gani siya, bisan usalang kaadlaw, maputol ang mga order, mawadan siya kita. Ang dili lang siya kundi hasta mga tindahan niya ma-ban yun kini ni ang masubo yun ang liboan ka mga tao sa maong lungsod kakipay pa ano mo mampun siya mang hire o kaupan
1: kasi mag
0: sa yun na ni nga problema dapat nang hire siya kauban kasi siya raman ay kausa ni mangita siya guyog kakipay pa in this world we are born not to be alone.
1: Right.
0: Oh, even Adan has an Eve.
1: Even Trump has an.
0: We're not designed to live alone in this world. Bitaw
1: exactly.
0: Di ba?
1: Yes.
0: No, bitaw nga ang
1: English, please.
0: It is why our God created first the world and so on, the animals with his spears. Di ba tayo pare sa mga hayop?
1: Yes.
0: No, ay hagi mong na asa gini una.
1: Ikaw
0: hayop
1: may
0: tao.
1: Paris.
0: Lichika.
1: Pero happy ta.
0: Kuan ka saba.
1: Saba.
0: Kuan. Di ba kanang kasayo na ning problemahan eh. Guol siya kay wa siya ay Paris. Mm. Ay, tag Paris. Libo-libo man ka mga tao ganu wa man kadiha magkuhag usa.
1: Basi nag
0: duha.
1: Kasi gira hayra jud siya.
0: Di na to problema. Ingon ni sir hard worker. Don't like and share, always watching live here at the shipbuilding capital of the Philippines. Lanog kay Modri sa shipyard. Sir, salamat kay sir hard worker ha. Niya si Ma'am Jenny Chifilo Aracabal. Good morning, ma'am and sir. Always watching live sa Isabela Negros Occidental. Ug shout out lang ko sa akong family dira sa Tulo-Tulo Ulay, Valermoso. Aracabal. Sorry. Aracabal family. Ug sa tanang naminaw, sir and ma'am. Salamat kay Ma'am Jenny, ha. May buntag ni mo diya. Manang Iva, kumawas ka kabungwas, may buntag. Maro ng SMB, sir. Oy, sa playoffs, ubos kayong standing. Sa sports ni. Oh. Pero inag-abot sa finals, mukusog kong kalit, sir. Uso naman ron inambakay sa barko, no? Ako'y kapitan sa barko. Ako ang pasagdan ay mangamong man sa taga-barko. Hasul-hasul lang. Magpa-hospital na po. Bitaw kay dito, dumanggas na po iniambak at tumi aking adlaw.
1: Grabe, bitaw yung inambakay.
0: Oh, no,
1: K5 yards, K5 John.
0: Oh. Ano po ito yung na-report na po nga dito sa may dumanggas port atong o anak masabay kano sa atong adlaw. May miambak sa patay ra bagyod. Babayi. Oh. Atong April 24. Oh, April 24. Diri pod sa tuan na sa iniambak. Mura panahon na gyud ning mga barko ka K5 pam. Ibutangan na gyud og
1: kining. Bahis sana. Para nung ambak dili malumos. Ibalik sa kalsada.
0: Para hindi kampak, mabuklan.
1: Mabuklan. Hindi pa matambal.
0: Hindi malo.
1: Bitadain. At sa dagat kayo, hindi ba? Parang hindi mo, sigurado naman yun.
0: Hindi na, alasays. Kung ano, alasays, 22 na.
1: Nakahilak nung. Ay, ako sa isya, kitiyat, sigaw sa lang. Si Madam the Storix on IG. Dagay salamat, Madam. Iyak na kung nakitan sa San Carlos. Sa wala pa siya ni Adto sa New York.
0: Wow! Sana,
1: shout out to mo, Madam. Idol ko na ko niya. Kabansay mo report.
0: Sige, ah. Sa mga na mainit po karon ha. Karong mga rasa diyan. Sa mga kapiyan, kananan ni Tito Ruben. Ang Tita Lisa Ruel.

0: sa mga naghigop diyan dito sa Coffee Mix, good morning! Morning! And syempre, niya po sa may kapihan ni Tito Tata Alsonado sa may pro kaingat na gagminaw na ron, si Domingso, si Giri Ingon. Sir! Bingaw ko rin mo, sir! Bye! Morning, bye!
1: Duming ba? Ha? Yung sundon.
0: Oh, sundon. Ito, wani may yung panahon mga K-5. Masunod na ang Foro de los Fardos program. Kauban niya sa Brian Morden. The same time, K-5 Pam Perrata. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa itong temporaryong paghulip karabuntaga sa inyong regular host, K-5 Jezebel Barbecho. Kanya sa pangalan na lang sa among station manager, K-5 Brian Morden. Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso. Sa among CEO, Doc Ramil Itang Uy. Kauban na ito sa technical side, K-5 Monjay, the Ipitom Karanza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si K-5 Jong, the new kid in town, Berzales.
1: Ako sab si K-5 Pamela, the queen of media ning Doc Bayan Perate.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
1: K-5 News FM.
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: T3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 35.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaon sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
7: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Ay Buntag World.
8: May Buntag Negros. May Buntag Pilipinas.
3: Welcome na sa
9: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay si The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Murden.
8: Ako sab si The Queen of All Media sa Dakbayan, K5, Pamela Perater.
9: Kami ang The Power Duo.
7: Baka mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Kini ang K5 News FM San Carlos City.
8: The K5 Country.
3: Ano-mano ka da?
10: Si Misangit man.
3: K5 country na ya. Kuya Juan, ha?
10: Kuya Juan, wala na yung makasarang.
3: Kuya Juan,
10: K5 ay country naman. Charot.
3: Anyways, according sa PAGASA DOST K5 PAM, ang LPA, no? Burag musulod yun siya dinhi sa Pilipinas, ha?
10: Musulod yun siya.
3: Oo, musulod yun siya. Sa adlaw ng Sabado.
10: Mm.
3: Sabado sa gabi or Domingo sa kabuntagon, K5 PAM. Oo. So, pagsulod niya ani, ang iyang ngalan ani kay si Bagyong Kaloy.
10: Kaloy.
3: Ah, si Kaloy, ha?
10: Kaloy in town ni Kaloy.
3: Ayaw, Kaloy!
10: Ayaw, Loy! Hinayar ang Loy, ha?
3: Mga Sabado sa gabi or Domingo sa kabuntagon ang prediction, ang forecast sa PAGASA K5 PAM, ano?
10: Okay.
3: And sa pagkakaroon, naani siya dito napita sa 1,895 kilometrahe, no? Sa sidlangan sa North Eastern Mindanao. Layo-layo pa, no? Naglupad pa, nagdagan, kay pa.
10: Nagbiyahe pa si Kaloy.
3: Nagbiyahe pa.
10: Igo pa itong malipong inagabot.
3: Basi may bayad, di ba? Pagbiyahe niya.
10: Gani.
3: Nuneko lang.
10: Nuneko. Happy yung Kaloy.
3: Una si Kaloy, mga ka-K5, na ay 65 kilometrahe por urang kinang hangin K5 PAM. Kusog-kusog po di ay, no? Ang 65 nga dagan sa motorsiklo, manghiwi na imong nawong.
10: Kabalo man, kabalo ko K5 PAM.
3: Ha?
10: Kabalo kung anong musulod yun si Kaloy.
3: Ano man?
10: Kaya nainita, init na kayong Pilipinas.
3: Nita.
10: Naluhira na si Kaloy na to.
3: O niya, na ay 80 kilometrahe por ura sa iyang hangin-hangin K5 PAM, ano? So, sige, ato na ning pangumuyuan nga kung musulod man yun siya, di lang mukusog.
10: Kana igu-igu lang po rin taon pa, nga mabasang kayutaan.
3: Pero imong na sinati, buraga ulan-ulan na rin, no?
10: Yes, di na kayo siya init.
3: Bitaw, no?
10: Yan, apo ko nabantayan kay Five Bray, kabayan na nga news.
3: Mm-hmm.
10: Imbis nga isad sa mga tao, ilang gi-heart.
3: Ilang gi-heart.
10: Doon siguro ulan. Sa kain.
3: Unya, yeah, may mga nanay igsuon na to nga nakasinati na pag-gabi nga di na yun ana kainit.
10: Mm-mm.
3: Maybe because of Kaloy, K5 PAM, ana, no? Pero unta, pagkahuman ni Kaloy, bugnaw na gihapon ang panahon, no?
10: Yes, unta. Unta, dili na mabalik agad itong init kay Jude.
3: Grabe, ito ni Aging Simana.
10: Sa mo tagkahata.
3: Tag 40 to 43 and 44 degrees Celsius,
10: oh,
3: ha?
10: Oh, grabe, inita.
3: 40 na ng inita, oy.
10: Umubutang kag tubig dira sa gawas, ah, pipila ka ros makainom na kag kape.
3: Makainom ka nag kape, onya, basig makaluto na to ga.
10: Itlog.
3: Itlog.
10: Ara gyud gyud Brian.
3: Bitaw no. Sige, try na to naglutog itlog dira sa gawas bi kumuinit usab
10: ra ato.
3: Sige manay lakaw sa panahon mga ka-K5 nagpaandam na tadaan. Na this coming Saturday and Sunday, it would be nga naatay masinati nga ulan, hangin-hangin nga gamay because of kaloy. But kinitanan mga predictions ra sa pag-asa nga according nila napay mga changes ani K5 Pam.
10: Mm-hmm.
3: Ayun.
10: Hindi pa man ko na malinis o kumbaga ma
3: mawala da yun.
10: Mawala ra.
3: Oo. Ana, pero laga na ingon sa pag-asa nga basing mukusukusog sa gamay.
10: Mm-hmm.
3: Oo, pero sa aning init kayong panahon, basi matunaw na po ni Skaloy.
10: Na, ganit.
3: Hinaot unta. Pagkatunaw ni Kaloy, binlilamig ulan ginagmay Kaloy.
10: Yeah.
3: Mauran yun na yung tao nang ipangita sa mga tao aning kalibutan
10: ulan
3: na ron.
10: Ulan lang
3: yun. Usay ang init makapungot.
10: Mm.
3: Oh.
10: Mangunot imong nawong.
3: Mangunot imong. Imagine mo ito ni aging gabi eh.
10: Mm.
3: Bura gusto ko mudagan sa dag sa dalan nga way bayo, buhubo ko.
10: Kuman po. Grabe akong sinut bisay nag-electric fan ra kay Vibray.
3: Oh.
10: Nagtulo.
3: Grabe ha, no? So, sa inindot na po sington ka, no?
10: Mm.
3: Pero sa dili sa tamang exercise, wala po'y pulos na ba?
10: Correct.
3: Correct. La size 40 na mga ka-K5. O hindi na makatutok diha sa tuang live sa Facebook na to. Ah? Dira lang mo abli sa K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede na mo mapadala sa inyong mga mensahe. Pwede mo sa inyong opinion, greetings, and whole lot more, mga ka-K5. Ah, kami, bahala na ron mo siyagit ni K5 Pam.
10: Yes.
3: And of course, pwede i-share. Paki-share lang. Paki-likes and follow. Kay once nga i-share ninyo, ang ato ang live dire, mas daghan pa dyan ang makabalo sa ito ang kuan, programa K5 Pam.
10: Correct.
3: Onya, hinoon, daghan naman dyan og kuan, daghan naman dyan og ingon na ito nga kinang naminaw through radio sets K5 Pam.
10: Sorry, hindi lang yung bakalanto sila sa live.
3: No,
10: walay okay. Signal, walay data.
3: Bitaw na. Oy, si Butch Choi o?
10: Butch Choi?
3: Butch Choi, Bray, ako na miniuan si Pam B.
10: Butch Choi? Kasundyo ka ni Afro.
3: Grabe ha si Butch Choi. Mani, tinod anay nga manguyab, dirichahan, ano?
10: Dirichahan, grabe. Murang magkatura ni Palit o Kamunggay.
3: Butch Choi, murang muuna ka pa na ako, ha? Ayok ana Choi, ha?
10: Ayok uh-huh. Choi!
3: Anya, Bray, ako na minyuan si Pambi mo.
10: Ayaw nagi, Chuy. Bada pa ko, Chuy.
3: Distingi ko nagminyuan si Pam.
10: Ayaw kaso ko.
3: Kay mapusilan ta yung kabuchan. Ako yung nag-una, ani, barang ikaw pa yung una mo sakay. Magkita ka dito.
10: Ayaw na mo pag-away.
3: Magkita ka sa dakong cross.
10: Pwede naman si gamay nga cross nga naman sa dako.
3: Asa pa na madunggan, K5 Pam?
10: Ah, syempre, madunggan po na mangigala sa 100.1 Canlaon City,
3: uh-huh.
10: 92.1 Fabulous Tubuso. Madunggan tarang bisag asa karong lugar ang mangigala.
3: Uh-huh.
10: Wala na ko atong world. Maikog na ko.
3: Sige, unsa mga dagkong balita mga ka-K5 nga dapat ato hisgutan tutuka na ning buntaga. Ah.
10: Kakuya bag headline oy. Unsa to?
3: Asa ka? Asa ka draga headline
10: man? Dire lang ito si Vibe.
3: Na ba headline nga? Ah.
10: Yeah,
3: kini usa kay mupalit.
10: Oh,
3: ay sorry. Dili na dapat. Onya usa kay sakpan. Himakak. Huruta hoy. Oh. Onya dili kamao. Lain ani mga headlines.
10: Kinahanglan ko tong number 1.
3: Unsa?
10: Oh. Yapi.
3: So, tinood lang wala ito'y labot, oy.
10: Ah, wala ito'y labot?
3: Wala, naginawa na ko ito.
10: Wala po ganoon, wala ko sa nagwin-Italian.
3: Dili, ang palit ki Five Pam, ang Don Salvador Benedicto lungsod sa DSB, mupalit sila og anti-venom sa kaning paggawas sa bitin sa basin. Ah, kay according sa ilang mayor dito, ning higala nato nga abtik kayo si Mayor ni Himaya de la Cruz, makatabang ni if in case man yun, nga na ay mapaakan sa bitin. Hinaot na ang inyong venom diha, dili ma-expire ha. Siyempre talaga saon rabi kaayo ang kuan, ang mapaakan og bitin ki Feb Pam.
10: Nga mabuhi.
3: Dili oy nga, nang mabukusagrabiha po ba?
10: Sorry na good.
3: O talagsa rin na kayo nga na mapaakan sa bitin.
10: O talagsa lang yun.
3: O talagsa sa langka ba? So basing madugayan ni ilang anti-venom, o niya ma-expire.
10: O bito. Ano
3: ba, ma-expire. O niya, malimot mo magamit ninyo na expired di ay. Ano ba?
10: Bito.
3: O diba? So sorry katong basing ma-injikan, ana o niya, expired di ay. Mm. Oho. Tubagon na dayo kuan. Honest mistake.
10: Kuyaw.
3: Ha?
10: Kuyaw kayo.
3: Kuyaw, oy. Kuyaw na.
10: Expire? Mahadong kita mo yung tambal nga expire?
3: What if karo ma-inject ka na ng anti-venom? Mm. O niya, expire di ay, ug mamatay.
10: Expire po ang inject ka.
3: So, dapat kuantaki ng responsable sa tanan nga mga gibuhat na to kay Feb Pam.
10: Correct.
3: Oh, ana na siya. Kay ang nakataya ko din he,
10: kinabuhi
3: sa tao. We cannot pay the word or the words nga honest mistake. O isa ba ni ang sakpan? Sakpan kayo si Marcolita, oh.
10: Hulik.
3: Minaapo na siya kunoy kuan? 500 million pesos nga gipangayo allocation fund kay Feb Pam.
10: Grabe pag nagkuan, ano?
3: Ha?
10: Dagko kayo.
3: Oh, in fact, dili 500 million pesos, ha? Mm. 1.5 billion.
10: Agpoy. Dagkoa ba?
3: Dagkoa, oy. 1.5 billion galing kay burag wala dyan mahatag or wala pa gani, guro mahataga ni.
10: Mm.
3: Natingala ang mga tao kay Feb Pam nga nangayo ni siya nga wala may gipresenta kung asa ni gastuon nga proyekto.
10: As for ha? For vacation.
3: Ay, grabe ba?
10: Singapore.
3: Usahay ni si Marcolita kung makasulti dira sa Senado ba?
10: Oo. Oh.
3: Abi ni mo kinsay limpyo kang tawhana, no?
10: Oo, oh, kung masakpan.
3: Oh. Ha?
10: Basta di pa masakpan.
3: Pero gihimakak niya, di ba?
10: Mm.
3: Oh, siya di na tinuodoy.
10: Ah, kisa man mo angkon. Ikaw ko naman ka, oh, ako biya, oh, tinuoda. Oh,
3: may panguban gani, kay giangkon bisag sayop.
10: Mm. Ah, oh.
3: Kitaon mo kayo. Okay, so, ato ning sumpayon. Unsa man ang himakak? Mm. According to Vice President Sara Duterte, kay Feb Pam,
10: mm,
3: nga wala siya ng labay o laptop ni Attorney Michael Pua. Katong iyang abogado nga nindot kinang iyang buhok ba nindot kay angtang niya, di ba, no?
10: Oo. Just Mr. Deto.
3: Oh.
10: Fake news.
3: Dili daw tinuod. Pero nganong ninggawas man ako kung dili tinuod? Di ba? If there's a aso, may kalayo. Oh.
10: Nice one to.
3: Di ba, no?
10: Oo.
3: Pag na'y aso na, dyan ay kalayo kay Feb Pam. Asa man tugikan ni ay nga balita. Basig AI to.
10: Maupo na.
3: Karoon na ba, daghan kayong mga kuan ba? Daghan kayong mga tanda AI tayo.
10: Mm. Gani?
3: Tanda na kayong
10: mga... Ginasabay na po nila sa impeachment ba, anak ba?
3: Oo. Oh, tanda na kayong mga tao ron.
10: Kung di manggaling tinuod. Oh.
3: Bitaw, no? So, eh, ato na ipadungog ron. According niya, di gani ko kamao mo laptop. Oh, di gani ko kamao mo laptop. Kung niya, manghapak pa ko og laptop. Oh, unsa man ning hurot? According to Vice President Sara, wa na kunoy kwarta ang Pilipinas ron kay Feb Pam. Hurot-hurot na jud.
10: Hurot-hurot na kuwa.
3: Unsa man ning nagamit ni sa proyekto? Napanghatag og ayuda or nahurot na ning kawat ning kwartahan ni? Mo na indakong pangutana diha.
10: Correct.
3: Oh, basi tubagon pud ni sa Malacañang nga honest mistake. Nahurot na jud ang kwarta sa tinuod lang.
10: Tungod sa ayuda.
3: Tungod sa ayuda og sa... uban pa. Na.
10: Na, pwede.
3: Oh, ana na. Sige, ato nang ko ano ron. Unsa dili ka mao? si Senador Robin Padilla K5PAM. Mm. Giingnan ni Congresswoman Leila De Lima nga dili kamao.
10: Kaloy po. So, daw bata.
3: Apil-apil man dihagod nga di maugod.
10: Papers lang ta.
3: Ako ni Robin, resign na lang ko, oy. Siya, hindi niya alam yung mga trabaho niya dyan. Dapat ano na siya dyan. Evaporate na dyan.
10: Di ba si Robin kay Kuan man, Duterte man ano?
3: Oh, Duterte na sila. Oo. So, ingon ni De Lima, siya di kamao. Si Robin Padilla, siyang mga gibuhat. Wala na unsa na lang ni Luuya, Robin Padilla. Oy! Maging ani ako pa, Robin Padilla. Kuan siya usab?
10: Katong...
3: magpelikula siya usap na oh, pusil-pusil na Muslim Encuentro Army ano?
10: Paborito may kinaano ko
3: ha?
10: Paborito na ko na siya
3: paborito na ko
10: na
3: kayo
10: sa una sa gira-gira o
3: oh. Oh. Naanay siya pelikula sa unang kinanggitawag sana Grease Gun Gang Burag Ana nga iyang kauban iyang mga igsuon tanan sila ni Royet sila ni Romel oh, mag-ana mga Padilla tanan nindot kayo lang taon kay Five Pam
10: siyempre kaya puro sila managsuon no?
3: Na unya, una na kong lantaw og sini, maudyo na ko ang gintanaw. Kay ingon sa kong magwa nga, nindot ka ini kay Robin Padilla ni, sikat ka ini nga actor, unya, bad boy. The bad boy. Lantaw si ko.
10: Ah, Robin Hood ba na siya? Robin Hood?
3: Robin Hood ang pangalan, ana.
10: Robin Hood.
3: Oo. Paano po na yun ang ginikanan? Oy, sa kadaghangalan, may Robin Hood pa dyan.
10: Ano
3: Mickey man na.
10: Mickey. So, tanak mo gabi.
3: Giingnan siya di kamao ingon ni sige si Leila De Lima pod kwan man god abogada o niya ana-anaan ro pod si Robin Padilla no
10: gani abi kay dagang nabalaan ba
3: bitaw ana una ingnon ra den nga di ka kamao tudlo anong ta niya
10: kumot puto nang baba bitaw tudlo oh. Adya ay kontra mo sila
3: wala so ago na may mga tawo gud nga kinang alams niya na ang lahat K5 Pam. O niya, ang ubang tao makasayop, kung ano lang, Jud, sayop na Jud kaayo, murag luoy na kayo, anaon, noon, noon.
10: Hindi pang i-down mayo.
3: Na.
10: Hindi lang tabangan ba? Dagan may na mga kaso.
3: Ah, daghan kayo, di ba, no? Mm. Dapat tudluan ni niya, Ruben, can I call you? Ano ba, no? Oh, yes, madam. Ano, di ba, anak man, ano?
10: Mm-hmm.
3: Oh, sige, mag-teaching ta. No, anak ba, no?
10: Mm.
3: Gusto agrong Robin mo. Asa man kakipusilon ta ka?
10: Kasi magpunto na ako bata.
3: Ha?
10: Kasi pagtuunin mo na ako bata.
3: Suku agrong Robin Padilla, no? Napriso man na siya sa una, God, si Robin Padilla. Priso na. Sa mga pusil ngayang giipon ki Five Pam, ngang uban wala yung mga lisensya. Naluoy. Daghang kayo naluoy at niya. Kaya gipriso siya ki Five Pam. Niya, sikat kayo siyang actor ba?
10: Uy.
3: Na. Pero tagaan na itong chance si Robin Padilla.
10: Yes. Oh,
3: kay daghan man po ning senador diha ning ni undang na lang ang uban mga anak-anak man po sa iyaha murag kulang po ang abilidad pero di man po na to maingon nga anak jud ang abilidad nimo kay daghan ra ba kay sa senador daghang abilidad po kawati po ng uban gigamit
10: gigamit lang ka bright
3: oh.
10: Ginagamit nila sa dili mayong butang
3: correct daghang kaayo na sila kay Five Pam diha
10: no.
3: Oh, kita nimo si Lacson ha
10: makaingon ta nga nabuhat nila utukan mo gud
3: oh.
10: Anak
3: imagine mo ingnan yan si Lacson nga walay mastermind sa flood control nga usa ka tawo jud bright kaayo gud
10: no?
3: Ano ba so burag anyways good morning to Sunny Boy Perez good morning sir shout out lang ko sa tanang taga barangay Anii nga gikan nagbilar sa haya ni Makoy oh grabe ha
10: Bara butoy
3: bilang sumakoy. Oo, burag na pa napkuan na jud ni, napalapit na jud ning taga barangay Anii sa K5 Kipambamba, no? Oo, burag kuan na jud ni sila ba? K5 ba addict na jud ni sila sa K5 ba?
10: Uh-huh. Yes.
3: Good morning sir Boy No Fable. Aha. Okay. Now, si Ginny Teofilo Arcabal. Good morning ma'am and sir, always watching dire Isabela Negros Occidental. Shout out ko sa tanang naminaw og sa ako mga family dira sa may Valle Hermoso, Negros Oriental. Sa akong papa nga si Rogelio Arcabal, Simplicia, Elizabeth Villarijo, Wilson, onya napod ang family Arcabal, Acabo, Chopilo, family ka Moro og sa tanan na lang naminaw og nag-shout out Jenny Arcabal diri sa Isabela Negros Occidental. Sulid nga listener kay Five Pop. Salamat kay ninyo, no? Thank you kayo. Sige. So, mabalik pa ang Four de los Pueblos. Pagbalik na to, unaho na to ni ang pagpalit og anti-venom sa DSB. No? Ang ping dyan mo anti-venom ha, sa pagpalit sa anti-venom, DSB ha, sa pagpalit o venom, kaya ba si makapalit mo ga
10: expire.
3: Oh, bitaw, daghan kayo na usay uban anak kay Five Pam.
10: Lantawang gyud ang kuan.
3: Lantawang gyud na. Kaya ba si ma-inject na ba? Oh, dito sa na mapaakan og bitin. Unya pagkahuman.
10: Expired po.
3: Expired po ba? Unya pagkahimo human ingnon ra nga honest mistake. Diba? So unsa na lang nakaroon ko ni expired po to ang giinjikan.
10: Managing goodbye.
3: Ingnon ra po dyan, I am sorry.
10: You're...
3: Mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
11: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
13: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
14: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
13: Oh.
14: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
13: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
14: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
13: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
14: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
13: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
14: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP.
13: Ug
14: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag dieta na good mo.
14: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
13: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
14: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
13: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
14: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP. recipe.
13: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
14: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
13: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw og abuso.
11: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Visio
16: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Health News.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og GTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko,
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
15: Shop and let us have fun here at Gaisano Capital.
16: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings up to 70% discount and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. our Value Card Center will open at the following slots. First slot, from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot, from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot, from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan, Futuro de los Pueblos.
20: La Shetty na.
21: Oy, aduna ba mo'y balati ang dira? Kadili na yun ninyo masabtan. Aduna ba mo'y taas-taas ba mong sugar? Taas og dugo? Mag-power trio na mo mga igala. Mauna tong solusyon ang DTX 500, Mighty C og D3 Bio.
20: Mm.
21: Sigurado gi ko kay Fibray nga matabangan yun sila. Bisan unsa pa mang klase sa sakit kailang gihambin or nasinati. So mag-power trio na mga igala ato ang panigunong yun itong immune system. Kaya para mabuhay patang dugay. Makapadayon ta sa ato ang mga responsibilidad.
20: Mabuhi pang dugay.
21: Yes, syempre. Alam gina kay Fibray, kung likod na tong immune system, mabuhi tang dugay.
20: Correct. Last minute jud karon nga paulan-ulan na usahay kay Fibpam.
21: Pausab-usab ang panahon.
20: Yes, ang ato ang immune system dapat lig-on jud na siya.
21: Correct. Para dili ta dali mataptan bisan unsa pang klase sa sakit.
20: Maumaura man sa mga balay jud nga patindugon pabarugon kay Fibpam, dapat lig-on ang imong foundation.
21: Para di mahugno.
20: Na.
21: Kana.
20: Kung mahugno man jud siya dugay kaayo kay Fibpam.
21: Correct. Mudagan pa.
20: Na. Sama ra na.
21: Kung baga kung sa tao, kung mahugno man gyud ta kay bawala gyud ta sa kalibutan. At least maabotos katigulangan. Katigulangan. Isa naman po ka.
20: Grabe ha. O niya, pareho rin nag-relasyon kay Fibpam.
21: Yes.
20: Na.
21: Kung di na mo paligunan, mahugno kayo.
20: Mahugno mo da yun. O niya, napoy uban mo. Appeal da yun. Kanindo, trapang tindakan. Appeal. Wala pa ganito maka-move on.
21: Hilig mag-uso na mag-uso sa Pilipinas ron. Hilig kayo mag-appeal. Please, kinabuhi sa uban.
20: Bitaw. No? Anyway, sige, D3 Bio DTX 500 of Mighty C, mga ka-K5, available na sa tanan nga mga tindahan, K5 Pam.
21: Yes.
20: Oo, soon ha.
21: Gaan kayo mong pamatsya ganang K5, right?
20: Yes, dool-dool na lang yun, K5 Pam. Naana sa inyo ang mga barangay diha ang kining mga produkto nga di na mo travel pa din sa mainland sa Dakbayan, San Carlos. Yes, K5 Pam. Sige. Last 13 na tong oras karon. I-greet sa nato, i-shagit sa nato ni mga igsuon na to, K5 Pam, nga ganiha pa nila nagpaabot dyan, no? Good morning to Juliet Chu. Good morning diha sa barangay 3. Onya si Griffin Grip, no? Si Griffin Grip. Maing buntag ninyo duha ka brigada man po ninyo. Kadako aning K5.
21: Ka brigada.
20: Oh, brigada na tawag nato sa K5, oh. Nunsala na. Shout out ko sa mga taga Purok 97. Oh, 7 di ay. Limot pong ko ba? 97 ko nabasa da. Nawa narawis hinigara Negros Occidental. Ilabi na sa asawa ko nga si Lydia Cerantes Mariel. Inon lahiun po nako yang asawa aron mag-away ni sila lahi din ang asawa niya. Si Lourdes di ay masig mag-away ni sila, no?
21: Lourdes.
20: Mariel Cerantes, Miss Leia Boslambi. Mayong buntag sa tanan-tanan. Sige, salamat kayo.
21: Nabot si Kuarna, Colvic Vicentino.
20: Mm-hmm.
21: Morning, watching from DSB, dapat gid magbakal sang anti-venom para in case ang emergency. May ara na naka-standby.
20: Correct. Basta hindi lang gid niya ma-expire, amo lang inaantay, no?
21: Sunny Boy, correct ka na yan. Sunny Boy Perez, good morning sir. Shout out lang ko sa tanang taga-barangay Anii. Mananin mong basa din.
20: Basa na. Good morning to Sir Boy Nofable. Good morning sir. And according to Sir Buino Family, ang nabaluan gud ni Senador Robin Padilla, pagdagan og senador nga pagdepensa ra gyud sa mga Duterte. Kana.
21: Sir Boy, oh. Aktibo kay Sir Boy.
20: Basta gani national news, patay ka diyang Sir Boy.
21: Patay mo Sir Boy dira. Tanda ra po kayo na.
20: Maria Wilma Pasilan, maing buntag, malipayong kabuntago ninyo Sir Brian, mampam sa talang sulid tagpaminaw, sukad sulid radio bandera. Hangtod karon na K5 walay kausaban, walay liso-liso, mga station diri nata, mga prisko, mga balita, tinuod og prangka. Kina. Sir, mo congratulate lang ko sa tanang mga graduates sa Lunes sa CPSU. Dala na akong anak, happy jud Sir Bray, nga sa mga sakripisyo, sa mga ginikanan, bisag lisod, antuso, namo para sa among mga anak nga makalampos. Imagine mo, ilampos. Graduate na ilampos.
21: Ilampos na.
20: Makalahos, makalampos. Makalahos. Joke na Nanay Wilma, ha. Super blessed kaayo. Salamat, Lord. God bless. Congratulations, Nanay.
21: Congratulations.
20: Yeah, Nanay Mario. Imagine mo kung anak ka mo graduate if I'm pam. Mm. Kinaimong luha, bisag dili siya ni mo patuloan mo tulo o nagsisiyara.
21: Nag-qualify sa imong mga sakripisyo ba?
20: Hmm? Mga sakripisyo. Unya, makita ni mo siya nga nagsaka sa stage. Mm. Unya, pagkadason simana, na malayi na, no? Hindi gani, gipamalayaan. Mama, nagihilakan. Graduate na dyan ko, anak.
21: Minyon na yun.
20: Pagka nasa mama, no? Mauto, nagihilak na ako kay mamana na day ka.
21: Graduate na na ba?
20: Uy, na gani, graduate sa nasa kong magwang sa UNOR. Graduate siya, o niya, namitapa dito nga negro.
21: Mm.
20: Oo, nang kano nga itom.
21: Kano nga itom.
20: Oo, dili tanan nga kano, puti ha.
21: Dili.
20: Oo, na itom ha kay kano ang tawag le literally, pero kuan sila nang samo-samo ba? So ito kana.
21: Sagol-sagol.
20: Sagol-sagol, no. Atong tapad namo di ay nga negro.
21: Mm.
20: Gahulat na dito nga atong ning graduate pag gaugma ka slo na siya. Pagpapaita. Pero okay na po.
21: At kung, least kaya nakahuman, Jude.
20: Nakahuman. Okay na po kung paldo na po ba? No?
21: Paldo na po.
20: Paldo to yung gidala.
21: Ayaw po.
20: Good morning to Nanay Edna Saison. O, oh, dira sa Maluloyon, Punaw. Grabe yun sa Punaw.
21: Ang grabe ng Punaw.
20: Yes. Okay. Nanay Ed, sa ito ang mga KSS leader, K5 Pam,
21: mm.
20: And mga dealer na to.
21: Oy.
20: Paghuwat-huwat lang mo, kay Puhon na natin orientation. And then, sila ni ang next nga manging milyonaryo, K5 Pam.
21: Yes. Maras oh, oh. Busing.
20: Kay magnegosyante man ni sila. Wow.
21: Grabe. Sa negosyo.
20: Yes. Sige, la 7:17 na. Dista o 12 di ay K5 Pam.
21: Mm.
20: This time check na to si K5 Jong Bersales. Because atong ni aging semana or aging adlaw na ning sikat na pod ang DSB.
21: Mm.
20: Pinamira ning DSB ga sikat atong una basura.
21: Oh.
20: Na. Nga kining mga manog suroy sa DSB, ang ilahang mga basura ilarang ipanglabay K5 Pam.
21: Sir asa lang.
20: Bisag asa ra o niya ayawan og panghipos. Kining mga tour guide diha.
21: Uy.
20: Oh, luoy kay mga tour guide kasi sila pay masuk an usahay.
21: Kaluoy.
20: Kay wala nila gibadlong.
21: Mm-mm.
20: Pero before na sila musuro eh, ng kabukiran sa DSB, dira pa lang mismo sa entrance, giingnan ni sila nga ang inyohang mga basura
21: hipuson.
20: Hipuson jud ninyo.
21: Naa jud di kasabot.
20: Oh. Pero igo dayto na hibaw-an K5 Pam, dili mga langyaw nga mga turista.
21: Nga naglabay ato.
20: Oo, mga taga dira ra pong ataay
21: tayo.
20: Buisep.
21: Buliagon ba?
20: Mga buliagon, mga tagadira. Malangpon nga nagsuroy-suroy, mga galabay sa basura nila.
21: Ano sa to sila bungol?
20: Aha, mga yamuhat, bla. Ah, mamala. Karon, nausap na po ang pagkasikat sa DSB, bitin na po kay Faye Pam.
21: Mm.
20: Na, imagine mo nga mulingkod kag basin na ay bitin nga mo, tamwa-tamwa ni mo.
21: Gituklo na din kag, tilap-tilap na itong bitin.
20: Pagkakita niya naglingkod, ganag-ana na ito.
21: Nagpanilap.
20: Mingon sa asa ko, asa na bitan ni ko ang tuklawan diri, ang lubot yon or ang niggawa sa lubot.
21: Kuya, kuyawa. Sa'yo na mo na nga mag-CR ko, mag-singin lang ako kanan. Mag-li-li. Sigis, mag-singin.
20: Imagine mo ha.
21: Tungod sa kainit kay Febray.
20: Bitaw, no? Atong uta na asa to ning agi ang bitin.
21: Ang mauna.
20: Naaman siya dito. So the DSB LGU ning conduct sila investigation. And then according to the mayor of the said town K5 Pam, mupalit sila venom. Anti-venom, mupalit sila venom, mupalit sila anti-venom aron nga maitambal sila dayon if in case man jud
21: na mapaakan.
20: Na mapaakan. Oh, ang atong masulti lang diri kay Pam sa mga resorts sa owner nga dapat mangin responsable mo. Mm. Oh, dili pwede nga ana-ana aw na lang na kay nganuman mamatay ang tao uroy diha unya sorry.
21: Sorry na lang.
20: Oh. Mutabang na kaglungon?
21: Yun.
20: Diba?
21: Ikaw.
20: Tungod sa pagka-irresponsable. Anyways, kining bitinwa na ito mahibawaan kung asa ni gikan jod. Pero kung na ito maintenance, nga always na ito i-check ana, at least lang naman. Ma, fun ma, ma, kinang prevention, nga kifay pam. Mm. So, mapalit ang DSB. Salamat kayo, Mayor ni Himay de la Cruz. Kining anti-venom.
21: Paspas kay Mayor.
20: Paspas kay ni Asi Mayor. Ah, Mayor si John Rizales.
1: Live report.
20: Mr.
21: Mayor.
20: Mayor. Good morning, Mayor. Mm.
18: Ah, yes. Good morning, Kaki Febray.
20: Di na mo yatingog. Yatingog mo niyo. Bray.
18: Pero ako kay mama tadi ko mayor niya gudoy.
20: Bita. Pero butan kay na tawhana kay Feb Jong.
18: Amo ba?
20: Butan kay na. Mailhan ka na niya. Kinang tao bang makitao jud ba? Makitao.
21: Makitao.
18: Amo ba?
20: Oh, dili ni siya pareho anang mga ubang mayor sa ubang mga lugar kay Feb Jong nga sigrag sa kay anang sakyanan.
18: Bingit.
20: Oh. Kinang mga mayor nga burag halok mo halos mulapak og yuta og semento. Ah, kini kay Pabjo adtoa silang balay kay sugaton kapag gate. Oh, mingon nga kinsa man na? Ah, si Jong ni sir sa K5. Oh, mugawas na oy. Ay, sunod diri. Oh, ano gusto mo? Ano mga mag-kaon dayon na dito? Kaon. Gusto nimo anti-venom? Pero unsa ni Kevin Jong? Unsa gibuhat dayon sa LGU?
18: Okay. Previously mangud ka kay Febray, ano na, di ba do natoy nasigpatan nga usa ka banakon or king cobra nga nisulpot sa usa ka basin.
20: Kevin Jong?
18: Sa usa, yes.
20: Oh, burag ila na tong iusab dili kuno to king cobra daw. Unsa gani kuno to tong ingon nimo?
18: Ah, king cobra ay.
20: King cobra jud ba no?
18: King cobra ay. Alin kay ang uban gud lain-lain mga interpretation kay Febray. Pero ang Department of Environment and Natural Resources,
20: oh,
18: sila na nato mo ni handle kay Kepa
20: nah.
18: For proper identification na jud kung unsa man jud to, rat snake or cobra.
20: Pero kita ba kay Pep Jong di man ta private ani no, di man ta familiar. Pero makita ba nato sa nawong biya kay nasig man ta kay mo research cobra oy. Cobra
18: kay cobra. Ay.
20: Cobra.
18: Oh.
20: Kaklaro ana o nganong anyways cobra ba na or dili? Oh, importante nga nailakang gibuhat dayon ang LGU unya. Kining LGU ba nga mo pabalo dayon og kinaba?
18: Lagi, no. Mo inform dayon dili kay magludluod.
20: Oh. Unya, unya. Unya. Oh, ninchat ba ko? Ninchat na ko. Tawag siya. Oh. Ma-interview ta.
18: Na siya.
20: Ha. Ah, sige. Onse to anti-venom mupalit na.
18: Okay.
20: Okay.
18: Mupalit pa lang ka kay Febray.
20: Oo. Oh.
18: Mupalit pa lang kay inani manggod. Pag circulate niya tong maong balita ka kay Febray.
20: Yes,
18: ang
20: himo
18: primero sa LGU is kwan. Kanang gilukit usa kay wala dayon mahibaw yung asa na pita nga resort kinsa tag-resort, is it public or private?
20: Uh-huh.
18: Inana gani kay mo na unang steps gagi

0: nakakuanda yes. yun, nakamatiko na yun, mag-CR tingali yung tato, ngayon sa pag-gansa, dito dito yun, itong diwalwag to ditong basin, kaya dito yun nilusot, kaya kaya tabre, may gali, kaya wala sila makalingkod.
1: Bitaw.
0: Wala sila matuklawan. So, ang plano karon sa DSB is mupalit ka kay Pebray o anti-venom.
1: Okay. Okay.
0: Ang purpose daw sa pag-acquire nining maong matang sa medisina ay preparatory lang ka kay Pebray or pangandam lang kay ako din sa kinaniang report ka kay Pebray what if na ay nakatumbitina dahil na pa yung mga kauban o niya basig na ay mapaakan.
1: Correct na kay Pebjong. Mas mayong advance. Oo.
0: Oh, kaya watak ibao basig ipakita usra kabo kunya ang kaubar ko gapanon dai pirti de gana dai
1: basig daghang kayo mga
0: ba?
1: Ha?
0: Oh,
1: daghang kayo mga sip-sip kay Pebjo.
0: Lamaw gani. Oh,
1: nga kinabang ang sip-sip mas delikado pa na sa ilang gisip-sipan.
0: Unya, ano ba dyan? Sa kwandro ba, sa DSB na ba kay Pebray, basin sa itong nasabkan, natin mga kaigsunan ng mga manguma.
1: Oh, yes.
0: Oh, simbako o basin, basin lang ba? Di ba yung natumatagan ba yung disyasa kay Pebray?
1: Correct.
0: Oh, unya, kana, kinaan na dito ng ditina, dako nga itong posibilidad kay Pebray, nga basin may, sa ubantod ng mga lugar, labi na sa kining mga, libo na nga mga lugar na usahay bisitahan sa itong mga kaigsunan nga mga nguma basig simbako palayo lang dito, sila dito mo yung makakuha po ba makasulapo aning matangang sa mananap hindi kung panalitan kung basig mapakan simbako palayo lang at least naanay preparatory nga medisina yes. Ang LGU
1: kay ang kwandra ba ang DSB layo-layo jod sa kinang dagkong hospital Kipeb Jong.
0: Correct. Oh, ang naadira sa hospital sa DSB.
1: Yes, ang naadira kay Kwanra na siya ng Municipal Health Center. Kumbaga,
0: center na.
1: Pang ginagmay lang dyan kay Pebjong. Oo, ana.
0: Oo. Pang, dili siya pang major kuan kinini ang
1: major problem.
0: Si tawagan niya eh.
1: Dili siya dako dyan yung hospital nga maka-accommodate yun.
0: Oo, maka-accommodate yung kininiang kuan, bugat nga kininiang kahimtang sa mga pasyente.
1: Yes, gina-travel yun na. O, dili San Carlos, Bacolod, maaaraman na.
0: Bacolod, naan. So, sa mga pinang-kapurpose ka kay Pebray, preparatory lang daw. Kaya pananglitan kung mahitabuan, simbako palayo lang. Yung plano pa man lang ni ka kay Pebray. Usa pa lang sa mga initiatives nga nahuna-hunaan sa LGU para po sa siguridad sa mga lumulupyo sa lungsod sa Don Salvador Benedicto.
1: Oh, ang ato alam po siguro ang ihangyo po diha no sa mga public officials diha. Maybe siguro na ni sila yung mga monthly siguro nga checking sa mga resorts. Oo, i-check nila kung unsa ka safe ang resorts. Unsa ang mga pagbag-o diri anang ba no para at least makuan jud ba masigurado nga ang tag-iya sa resorts mismo responsable sila sa ilang mga bisita kay Pebjong.
0: Mao lagi sa yon ramo gunang barakon gud kay Pebray kompleta nga mas patid ana ba
1: bitaw no
0: okay. Sa yon ramo nagugo sa bagon ramo nimong kutukuto ana gud
1: ako maunahan kag paak diha makasumbag ka pa. Ako makakita ko bitin kay Pebjong ang distansya na ko guro limakdo pa da yon. Handog jud ko anang bitin as in. Bahala na.
0: Mga advice mga sa sumbangon ra wala.
1: Pero kini mga
0: singhagan ba?
1: Pero kini mga bitin nga ubang mga bitin nga tao abisang magdikitay pa. Okay ra. Dili kayo nga mga tag-iya usahay sa mga resorts. Once gani makita nila nga kuan usahay paldo ra na ilagi huna-huna diha pero ang gitawag nato income ra na ang ilang safety net sa ilang mga bisita usahay burag mapabayaan na.
0: Mao lagi.
1: Pareho gud ani mga kuan
0: dito sa ring asa ka to sa ning agi. Basta kaning kalit na lang siyang sulpot dito sa kuan. Yung kalit na lang sulpot dito sa basin kay Kita Drive.
1: May so, posibilidad. Posibilidad nga ang ilang ang ilang liko dito kay Pebjong basig na ay abli dito. Kinabang tsuntong na na? Septic tank nila.
0: Oo. Basig kuan kining abierto.
1: abierto.
0: Pero naigamay lunga gabi.
1: Grabiha, no? Unya, natultulan man niya ang bangag padulong sa, ano, no? Sa basin, no?

0: Basta bitin ka kita drive, maigi ko nung mga itaglongag.
1: Bitaw ba? Bangag yun na ila ha?
2: Kanang bitin kay Five Jong, dili na na ikapungutanag asa nagikan, kay bisag asa ra yun ang bitin ka ron.
1: Na. Usahay ang bitin kay Five Jong. Tapad ra nimo.
2: Correct!
0: Ajan.
1: Tapad ra nimo.
2: Magani, wala tagatapad.
0: Wala na.
1: Ha?
0: Wala na.
1: Asa naman na yung bitin? Mao na ni DSB? Tinood na, ang bitin nga literal, delikado kay Pep Jong. Yes, pari yung aning bitin na, delikado ni, pero makakuan ka paani, makaikyas ka paani kay Pep Jong. Pero kinang bitin,
0: din ilang matandugan ba?
1: Oo. Pero kinang bitin o batasan,
2: liugon ka.
1: Liugon ka, bisag mo ikyas ka na, ah, tirahon gapon ka. Pero kung imo na mabaslan ng bitina, kuto-kuto, oy, wala, oy.
0: Ayun na itong suko.
1: Kalit nagbahanaw. Pero anyways, congratulations sa taga-DSB. Kaya ang mayor nyo dira, mupalit nag anti-venom.
0: Oh.
1: Ang atuwa lang dira, mayor ni Mihia de la Cruz, ni Himaya de la Cruz. Nga, inyuhan yun ang i-double check ang venom, kay syempre, di man magamit permi kay Feb Jong, kay talag saon naman yun mapaakan o bitin. Hinautunta nga i-double check na, kay basig puhon, na ay mapaakan, unya expired di ay. instead nga, salbaroni mo na ang tawo, sa venom nga gikan sa bitin nga ning paak o nya na inject ni mong expired nga anti-venom tiwas. Double na expired nga anti-venom and bitin nga venom. Oh. Double kill.
2: Double kill.
1: So dapat before ka mo dala ana or mo pagawas ana, imo ginang i-check diha ang botelya kay naaman na yung mga expiration date na alantawa na. Naman na expiration date dira kay Feb Jong. Nabutang nyo na dira nga ang date sa pag-purchase or pag-acquire o pag-bakal, pagpalit. Napuna nabutang dira ang date sa expiration niya. Sharo nga dili jud na nimo makita diha onya set imo na lang na ibasura dayon onya imo na lang ipaudit dito nga this one is already expired so ato na ning gilabay sa sanitary landfill. Ana ba sa basurahan? Dili na ipagawas. Kay basi na inject in town na kay Feb Jong.
2: Delikado.
0: Bitaw.
1: Mailang ko ha?
0: Sigurado gyud nga kinili ang bag-o gyud kay kita, pray.
1: Bag-o dapat. Pareho ani karon. Siyempre, bugalon ang... Unsa na sa Bisaya gani ang bugalon? Burag pride, proud kayo ba? Unsa na?
0: Garbuso.
1: Garbuso ang DSB. Kay mupalit sila venom, anti-venom rather. Unya, pabugalon pa, garbuso ka. Unya, expired di ito pagkaabot panahon. Diba? So, dapat i-double check. Dili na si Mayor J.R. de la Cruz ang mo-double check. Ang mga tao behind... Ana nga mao ang gitaga ang puder nga ampingan og mao na ilang trabaho kay Feb Jong. Kay ang mayor daghan kay nagtrabaho kay Feb Jong, dili lang kay sa anti-venom lang, di ba?
0: Correct. Oo. Kay nagdinang la si kasuhon.
1: Kasi may mga tao nga dira na na-assign. Na nga mao na yung trabaho, sa galing na may mga tao nga kinang ko sa Ilonggo pa pasapayan bla, pasagdan ra, lalag lang ta.
0: Sagad ra.
1: Sagad okay na na.
0: Lantawa na.
1: Kulata. So, double check. Sige, katawa di hay. Unya, di ra ba ni mo madalag sorry na kay Feb Jong? Nga ako sa katawa mamatay na.
0: Kasalalay, adi ka kay Feb, right?
1: Oo. Nga na-injikan og mga ing-ana nga masig expired na nga anti-venom or unsa diha kay Feb Jong, di ba?
0: Oo, dapat accurate.
1: Yeah, kay kuwame na ay, ipasulod ni mo na sa lawa sa tawo.
0: Na. Mojo.
1: Na. So, unsaon na lang na aron?
0: Ay, no, wala pa magpalit ka ni, magpalit pa lang.
1: Mupalit, di, kaya ato ba advance lang ni Pro Caballo, beta nga sila ni Mayor Dira ni Jimena de la Cruz, mga akuan kayo na sila, mga aktibo kayo na sila.
0: Uy, kita mo, pagkabalo sa kininiang impormasyon nga naibitin ka kita ba, ang lihok na yun.
1: Oh, grabihan.
0: Oh, lihok na yun. Pagawas na yun ng impormasyon nga, isa ha, kayo pangitao na muna, wala may angay ikabalaka.
1: Yes.
0: Kaya, wala may napaakan, pero hibaloon na magdiin ginadapita na siya.
1: Oh, dili na kay paugmaan pa, studyuhan pa maayo, pangitaon pa kinsay tao nga behind ani, wala na tunta, wala na nailabot kay yaman ng katungod. Iyan ang ipagawas dira sa iyang social media, di na nato pangitaon, ang ato ang ibuhaton da yun, unsao nato ni pagtabang kay Pep Jones.
0: Mitigate, correct.
1: Correct na, mitigation, unsa ang prevention, dayon. Di kay pangitaon pa nato to kung kinsa ni kay ato apaning kuan kulat-kulat tao ginagmay.
0: Nalang ko na hulahulaan suggestion kay Pebray ay para nga dili na lang magastuhan og dako kayo niya. Ang kinitambal manggod, may expiration manggod na.
1: Unsaman-saman.
0: Mag-create na lang og kanandaang task group bitin.
1: Unsa na siya? Bag-or ko kadungog ana. Unsa man
0: pagitao ni mga hunter ba? Hunter bitin tigdakop og mag-create og kinini ang task group para manakop lang og kinini ang mga
1: task group.
0: Lala nga mga bitin.
1: Burag mga tano di ay.
0: Oh, tanod si mga bitin.
1: Imagine, ilang man ang kanon gipay jo. Mahurot ng bitin sa DSB.
0: Kaya parang yung mga adlo, kayo yung mga manakon, piskot naman, di man ako. Pwede di ayaw mamalhin tag lugar.
1: Bitaw, no? Pwede maka-create, o di ba, na ay task force bukid, no? Task force bukid. May naana eh, bantay sa bukid.
0: Bantay bukid.
1: O niya, bantay sa lakay dito, kasi lamang po yung mamulod, anang kahoy, mamutol.
0: Okay, eh. Bantay.
1: Task force bitin. Tinood, no? Tinood, no? Kadungo meron si Mayor G.R. de la Cruz. Katawa niya siya may isang obra na to ba? May ngola siya nga. Buwang ng duwan niyo do. Tunluan pa tila magtukod. Task force bitin ba? Ako na sa sumugod.
0: Kapag tayo asa na pita ni mga bitin, luklok mo.
1: Onya na yung usaka tao ba ning adto sa opisina yang giuyatan yang bitin mayor na naka kadakop mig bitin oh din ari yung ginauyatan ko na ganyo. Ay hatis mayo guro sa Don Salvador patubutangan ni guro pato nga tag 100,000 ang mga bitin nga ini para magwanted bitin ini. Di na yung mga taga 79 IV, man, ipa-attack na ni sila.
0: Ay, ambot lang. Pero, naibombi at ikita, bro. Wala, may taladri sa una ng matangas mananap.
1: Bitaw, talagsaon na na. Talagsaon na.
0: Kung mahimo, siguro ba si pwede po na ma-investigahan sa DNR ka kay Febray?
1: Bitaw, no?
0: Kay, ang common din sa ito, abaya nga mga matang sa kini ang bitin is kanang Philippine Viper, dupong ba dupong? Salasang ragid na siya magpuyo.
1: Di kaya ako nahibawaan kining King Cobra ba? Dito rin ni Dapita sa mga La Union, Sierra Madre, anak ki Feb Jung ba? Sa kong pinibawaan?
0: Mindanao. Nga kanang naabot na na dili.
1: Kinsa may nagdalaan ng
0: bitin? Dagat.
1: Ha? Dili ba?
2: Sigilugan.
1: Basig hulo, maupo na ligay sa una basig hulugan ay aging helicopter ba?
2: Hulugan ta ba?
0: Adto ta kakuan. Na yung mga actually natay nasagap ng mga inana nga galing kay kuan ra na good kanang assumption ra ba?
1: Aha. Una da kuan ra tagantagan ra.
0: Tagantagan. Na tag masusi paano sila naka migrate din he?
1: Bitaw
0: na. Na maabot sila din niya. Delikado biya kayo na kita bre. Ya. For the information, dili lang sa DSB ha.
1: DSB?
0: Even on the previous years, dili po sa San Carlos may mga spotted na yung nanang amatang sa bitin din.
1: Onsa kayo?
0: Atong sa eskulahan doon, naging kuan, naging tuwing.
1: Sa Palampas, di ba? Sa Palampas to?
0: Oo, sa Palampas,
1: Banakon po to, di ba?
0: Banakon to.
1: Ano na lagi? Na, kaya ang Palampas, God, sa Tumoy ato, doon sa Salvador naman na.
0: Namo na gani.
1: Sila-sila,
0: Jun na. Susihon ba? Paano na nga nakaabot din? Kaya ang naadri sa to, kumuna is Rat Snake. Unto-unto. Kana bang na stripe-stripe o kanang kwan pa siya ang sini, sa kining iyahang kwan siya lawas ba?
1: Di man dyan na manando, Kipeb Jong. Di na sila mangunsa. Labi naging makakita nagtawo.
2: Budagan.
1: Actually, wala nang budagan. Gakamang, wala na itiil pa.
2: Ang tao, budagan ang bitin.
0: Hanlulukay, kanang green ba? Nga naas kahoy sa magpuyo sahay.
1: Oo, di ko familiar dyan sa mga bitin. Kaya ang kuwang nailhan nga bitin, kinang kauban na nagilinin mo sa trabaho, Kipeb Jong?
0: Bitin. Oh, magkal.
1: Magkal.
0: Kailangan magkal.
1: Oh. Pero, asa na ning bitin ron katong na nakitaan sa basin?
0: Ito na sa kwan. Nakuha na kay Febray daw sa DNR.
1: Oh, so dapat ang taga DNR, ilahan na ning torture ron, pasugiron kung may kauban to basin.
0: Asa yung magkauban?
1: Dili, may manugin ko na taon ba? Asa na magkauban ni mo? Pila mo kabok dire.
0: Ang lahat nagbaingon ka kay Febray ba? Ang ako mga kaubanan, naa sa kagumhanan.
1: Uwingon, bitin ba nga? Ingon na bitin nga, sa tinuod lang, gikan ko sa Senado. Mataikiasar ko. Salamat kay ninyo nga inyo kung i-atiman diri. Ano ba no? Sumala, Kipeb Jong, joke sumala lining bitina ni. Patay man jud ba? Pusilo ni oy. Taga DNR da sa DSB, liog nyo ko investigate ni no. Investigahan gini Kipeb Jong. Kung asa ni siya gikan, anong naana siya dinhi? Pila mo ka buok asa inyuhang kuan diri ang inyuhang lugar. Tayo ni Kubrano. Pitcon mo ning ulo ya blana. Gatis ka. Ginpabakal mo na lang sang anti-venom ang LGU sa ubra mo.
0: Lagot man.
1: Tapos ila-ila ako mo sa sang manok.
0: Sige, basta mo nakakita dry ang plano again sa DSB. Magpalit daw sila ng anti-venom for the security sa kuan mga lumulupyo sa mga lungsod kay Febray.
1: Yes, delikado na Kipeb Jong. Okay, usahay kini mga kobra na ni sa mga tubo na daghang ay mga tapasiro diha Kipeb Jong.
0: Oy.
1: Oh, na. So, sige na kag-kuan nga pasan-pasan na ng tubo niya ipaakon ka na aning kobra.
0: Tumba ni mo na di accidentally. No, sa delikado.
1: Kirig yung kaanin Kipeb Jong.
0: Mogod.
1: Oh. Anyway, sige. Ayaw sa buhi diha. Good kayo. Dagan mga mensahe diri o.
0: Oo.
1: Ingon diri ni kuan ni Dexter Darwin Sardanias. Good morning mga ka-K5 Sir Brian, Ma'am Pam og Sir Jong. Basta kubra sagad gidiya mag-report si Sir Jong. Yeah. Kamalo ka si Sir Jong, may kubra-kubrahon ng style. I-report mo ni karon sa 11 Mbps kay Sir HR Paul Hineroso. Minaw ra ko. Namati sa K5 application from Kabankalan. See? Kabankalan ha? Oh.
0: Gani? Oh, yes. Abot din sa tag paminaw.
1: Ingon ni Sir Junimar Rodriguez. Morning Sir Bray og Ma'am Pam. Sir, di ba murag naaman sa toy balita diri sa San Carlos nga na ay banakon? Sa school yes. Ganito, nalimot lang ko kung asa to dapit na kuha.
0: Sa kwan, Turukmanga, Barangay Palampas.
1: Burag wala to madakpan, Kipeb Jong, no?
0: Ang usa.
1: Ang usa.
0: Duha man daw to.
1: Bitaw, no? Si Sir Boy Taihof Vlog, Sir Brian, and ang injection na expire, og manog expire sa marana, siya sa bahaw na manog panos na. Oh, sis. Nanapunta sa bahaw. Nanapunta sa bahaw.
2: Balik, back to bahaw.
1: Tiboy bahaw.
2: Panos na, kagapon man na.
1: Panos na na. Gapon pa ning bahaw mo. Ingon niya, sir, ang bitin, dagana siya sa atong balay. Labi na si Jong na ay bitin sa purol.
0: Kinsa maron?
1: Subay tayo hop.
2: Kinsa maron?
1: Ang buaya daghan na sa ang buaya kuno daghan sa City Hall. Ikaning sulti ana boy tayo hop ha. Ayog i-delete na, ayog i-delete na. Basta i-delete mo na ron. Grabe ya, isulti yun na niya ba? Ng mga naspurol. Grabe ya, tawa na.
0: Grabe ako kay resort man to, kakipa, Bray.
1: Ah.
0: Nag-outing po tingay itong kubra, ha ba?
1: Bitaw.
0: Ito ba, ah, kamuray mag-outing-outing na ako po na.
1: Katopong, katopong nag-download ba? O nag-upload ba? Pass if or pun siya nga kuhay pro kauban beto nila.
0: Nangunay.
1: Nangunay. Basig. Ingon ni si Junimar Rodriguez, oh. Basig vegetarian to nga bitin, sir. Kay nga nung tua man sa basin. Lain guro to yang gikauno na. Mauling gina.
0: Ay, basta sulti lang itong kubra ng ingon na tingay ito mga batian yung batasan eh. Pumapukin hindi ang mga unfair man kayo. Ang tingkong natin din yung samuk-samukun.
1: Feeling na ako ng bitina kay Feb Jom. Pag ang baganay o pulutan, wala ni nakahatag. Ingon ko rin siyang grupo. Ah, sige, nagkagkao na ng sumsuman eh. Dakpon, nakadra lang sa kasbasim na go, wala kay labot.
0: May gani kay siya may wala masumsuman.
1: Kaluuyas bitinoy siya topic ng adlawa da. Pero mana lagi mag-amping jud ta sa bitin dili tanan nga bitin nga naa sa mga lati ha. Napoy mga bitin lagi nga nasa imong balay sa silingan kauban. Friend nimo usay bitin na kita jo.
2: Bisa na sa ano mo pag-ayo.
1: Oh. Na kay may bunuhatan basta na kay kaubang bitin. Ah, bitin bitinon jud lagi ka kay jo. Oh. Sigurado na. Amping jud most bitin.
2: Kay delikado. Grabe ka mandag.
1: Grabe ka mandag. Pero anyways, congratulations ah, sa DSB. Kay may yes, anti venom ni sila puhon kay Pep Jong. Salamat kay Pep Jong. Good morning.
0: Sige. So mara kay Pabray ang ato nga mahatod nga report karong kabuntaga para sa Foro de los Pueblos program dahil kanto sa D3 Variety X 500 og Mighty C. Ako si Pep Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Lagos, K5 News. Apa?
3: Makamainit la issue at usapin ng payal. Foro de los Pueblos.
1: Okay, salamat kay Pep Jong sa balitang bitin.
2: Ha?
1: Unsa jud ni ang gitawag nga Cobra K5 Pam? Na? Sa imong pag research sa Pam, unsa jud siya? Unsa ni siya kadelikado? No?
2: Sige, ang kaning Cobra K5 Bray, usa ka bitin.
1: Bitin bitaw.
2: Gani, uri ba? Uri. Klase di ay. Klase sa bitin nga adunay pinakadelikadong kamandag.
1: Oh, okay.
2: Siya rin pinakadelikado niya. Ginakadlukan po niya siya sa iyang, sa uban pang mga bitin. Uh-huh. Kaya ang una din aning ginakaon niya, bitin po di ay.
1: Oh. At meaning, ang mauna lagi kay Five Pam.
2: Puro lang bitin.
1: Nga, bitin nun kasi imong kauban.
2: No, mauna. Na,
1: so sila po, nag-unay po sila ng mga bitin di ay.
2: So, ginakadlukan siya sa ubang bitin.
1: Okay, okay. Unya. Mm-hmm.
2: So, kung kani siya, makita ni siya sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas.
1: Aha.
2: Huwag sa tibok kalibutan.
1: Mm-hmm.
2: Nga, maulagin eh, mauna siya ang pinakadelikado kay kung mapaakan ka ani, dali kay mo hinay imong paginhawa.
1: Mm-hmm.
2: Mamatay jud kag dili yun kamalwas.
1: Bitaw, no?
2: Oo.
1: So, delikado kay ni ang kobra. Okay. Last bin na jud nga kamao sila kung asa ang naitaw kay Five Pam.
2: Oh, nya kuan pa jud kay Five Bray. Di ba kanang kobra kay basta kita sa tao mo tindog lang ulo.
1: Bitaw.
2: Ana mulapad ay lasan.
1: Kanila.
2: Oh, mulapad. Mao ra pinakadelikado. Dapat magpalayo gyud kana.
1: Correct, no? Correct yun na, no?
2: Kaya maabot man ka kayo. Inat man ilang ka ng, kumbaga, liog-liog.
1: Liog. Burag mudako.
2: Mudako.
1: Suko na lang sila guro kayo, anak kay Five Pam.
2: Sa ba, kakaunon siguro na sila kung makakita sila tao.
1: Gigutom na yun na sila siguro. Nga nung ato aman nang gidiscuss ang kobra. Because nga, ang kobra kay Five Pam, moingon tag kobra bitin sa mga bukid-bukid naman unta na sila.
2: Gani?
1: Sa mga lati, sa mga bugnaw nga lugar.
2: Mga lasang.
1: Oo, mga lasang. Nga nung nagpaduol naman isla, ang pinaka grabe pa jud ani kinaana sa sulod sa basin. Na, di ba?
2: Eh, mao na delikado kayo.
1: Delikado. Now, ang kobra ning originate man jud ni siya kay Fabam diri sa Asia, sa Asia. No? Dili ni siya kay naiingon nga gikan kunog Africa. Sa Asia jud ni siya. So we are part of Asian countries kay Fabam. So gituohan ni siya nga sa mga genetic nga mga analysis nga ang roots nila ani naa ni sila sa mga kuan kay Fabam approximately ang kobra sa Asia. Apil na dram Pilipinas ha. Naa sa 28 to 46 million sila kabuok kay Fabam. Oo, no? Dili. Approximately 28 to 46 million years ago pa di ay ngayon migrate diri sa puro dugaya na jud di ay.
2: Grabe no.
1: Ngayon migrate siya diri sa atua sa Asia. So ang tawag nila ani kay nabilong ni siya sa gitawag nga Ila Puedia super family nga ga-evolve sa gitawag nila nga lizard or ancestors nga ga-spread out ni siya across the Asia kay Fabam or tibuok nga Pilipinas or kalibutan. So ang mga theories good before gasulti nga ang kobra daw gikag Africa pero ginapamatud-an na ni Ron nga dire jud ni siya sa Asia.
2: Asia jud.
1: Aha, ga-migrate ni sila. Gadaghan ni sila day every year kay Fabam. Gaanak nga gaanak kining kobra. So dili sila basta-basta nga muingon ta nga usara na siya kabuok diha. Dito na pita basig usara pod. Daghan sila kay millions di ay sila kay Fabam. Puwerte jud daghan na di ang kobra. So karon diri sa Pilipinas, kining ingani nga mga bitin, dili ni sila pwede nga patyon.
2: Patyon.
1: Oo.
2: Okay, rag ang tao mamatay.
1: Okay, classify ni sila kay Fabam sa mga species bang kinang dapat ampingan ni sila. Oo. Kay kining king cobra, dili man po di ay nga ingon nato nga buwisit ni sila kay Fabam. Kay makatabang man pod ni sila aron pamatsyon pod ang mga wild animals nga delikado para pod sa mga tawo. O galing mao na lagi na problema naman jud ta kay ngano ang king cobra unta dito ra sa mga lasang, sa mga lati ra or sa andag mga libon-libon na naman in town goods basin gut.
2: Yes.
1: Na.
2: Mao nay pinakakuyaw na
1: jud. Maglibog ka. Ang pinakagrabe.
2: Libon ka, ato bakas libon mag-CR.
1: Na. Naka sa bukid ra ba, walay mga basin o sa'y mga tao diha.
2: Oo. Oh. Bita?
1: Sa una, burag okay ra. Unya karon kaya naanay mga kubra-kubra.
2: Kaya naanay mga kubra, good. Sa una, wak pa man to.
1: Bitaw, delikado
2: bitin kayo. Bitin sa lukay pa man to sa una. Mudaga na po kitag tao.
1: ang bitin sa?
2: Lukay. Yun. Nakas lumig ka ba to? Nidagan ang bitin, ikaw po nidagan po.
1: Grabe.
2: Yaya magdagan eh.
1: Grabe ya mag.
2: Bitin sa lukay.
1: Grabe ya po na imo. So anyways, para ba na itong pag-discuss about aning kobra kay Fabam?
2: Mo lagi na yung pinakadelikado nga yes. Bitin.
1: Ayun, aron lang good. Kay mo na lagi, diri sa Dakbayan San Carlos, napoy kobra nga nakitaan diri sa usa ka eskwelahan pa jud.
2: No.
1: So ang mga estudyante ato mabutang sa delikado.
2: Delikado jud.
1: May na lang kay ini mga igsuon nato diha pon nga mga teachers nato dira sa Palampas. Kuan pon kayo? Abtik ay sila. Ingon din si Boy Nofable, og maghisgot ta og king cobra nga delikado kayo pero sir, mas delikado ang media king kay mo atake yon basta makita nga naay dautang hinimuan. Media king.
2: Media king.
1: Hindi, dili si Roy.
2: Dili si Roy.
1: Wala si Roy. Pangalan, rabita na si Roy.
2: Yes!
1: Dili ah! Ingon ni Imlo Puff, ang kuyaw nga bitin nga ka K5, kay kanang silingan jud nga bitin lagi.
2: Oo, mauna, kay doon ro kayo mo.
1: Kay anytime, pwede jud kang tuklawon.
2: Pwede kang tukbon. Hindi.
1: Grabe. Kining gapo gahapon na ito ang pinaka super topic gahapon, bahaw. karon bitin na pod. Oh, sige.
2: Agamang po makarelate anong bitin god.
1: Bitaw oy. Kay ang bitin lagi daghan kay na. Bitin slat, bitin slate. Bitin sa laki.
2: Ay, bitin sa bitin nga kauban.
1: Bitin nga kauban. Bitin sa government officials.
2: Bitin sa libon. Pwede ka nagbitin. Klase sa bitin.
1: Dagang ay bitin, oy. No?
2: Pero unsa yung pinaka-paborito ng bitin?
1: Ha?
2: Unsa yung
1: ikaw, unsa yung paborito ng mga bitin kay Five Pam? Seriously.
2: Bitin sa lokay. Lagi bitin sa libon. Dagan, sara.
1: Ikaw ni Ma'am Janet Dagdag Abugwas. Good AM Sir Bri, Ma'am Pam. Ang mga bitin mang guwa gyud na sila kay tag init man.
2: Maujud.
1: Naapod klase sa bitin nga imo nang gitabangan ang ending o na yon rapod ka. Ay, it was happened to me. How about you, Kifay Pam? Nanakay natabangan nga gibitin ka.
2: Wala pa kay muna-una.
1: Wala pa. Daga na kayo nahitabo na lang ko pa.
2: Ang higit mo yun, anak.
1: Kung sa Ilonggo pa, gipakaon na nimo sa palad, hantod ang imong siko o kakanoon pa dyan.
2: Iburot ka na.
1: Ingon ni Sir Junima Rodriguez, nagambala naman good na to ang ilahang habitat, sir. Maunang nagkatibulaag na na sila ang uban naa naman gani sa butilya. Bitawang bang gisulod sa butilya, no? Ang uban na napon sa balay.
2: Balay.
1: Siyempre, ang ating ilahang mga bukid o sa Ike Five Pam, burag na kuana, nasulod na sa mga tao pod. Ana, so burag sila na puning gawas na lang po sila maging ana.
2: Yes, ato lang po sila sa mga balay.
1: Ay nako.
2: Kailan Pinoy anan giguba po sa tao.
1: Giguba po sa tao. Bitaw na. Boy Tai Hope, Sir Ryan, duda ko atong bitin lucky to siya base naghulat siya og og bahay lang.
2: Boy Tai gatila-tila bitin.
1: Numero onong bitin si Ryan. Brian ko Sir Boy Tai Hope. Brian dili Ryan. You're murdering my name, you know?
2: Brian.
1: Brian ko. Ang numero onong bitin, Sir Brian, kauban rasab sa trabaho. Ligay na, ligay na.
2: Sip-sip ba?
1: Ay, naku, gipatay rin sa bitin, oh. Layo kay distansya.
2: Nidaot sa bitin.
1: Daotot na nilagapo na daot ni Slagbahaw. Karon bitin. Bitin na po ng ilang ano, inkwentro.
2: Sa Lunes mo, ininda to po na akin na bunsa na
1: po. Niusaning chat na to personally. Oh, ang daghan yung kayong bitin na adyon sa Kamaraki February. Nantawa, ilahang gibutuan si Sara Duterte nga ma-impeach. Kay ingon niya ang uban diha sa Kamaraki Five Bray, mga tauhan mana, mga tao mana ni Sara kani adto, pero karon gibutuhan na siyang pabor
2: no.
1: Nga i-impeach siya daghan jud bitin sa Senado, asenado sa Kamaraki.
2: Usa na sa example.
1: Ho, usa na sa mga example na no. Grabihan ning topic nato sa bitin, daghan kayo naka-relate na po no. Oh. Ingon ni Liboy Baynosa, ang bitin mangita jud na og bangag, naapoy bangag, mangita poy bitin.

0: Uy, yung KCBT na nga. Ako pala na i-topic na to. Oh, naunsa na. Baka naman na i-topic na to. Kay Beb Jong. Ang i-topic na to, baho o bitin rin. Yung mga wagtang. Kita tag-topic sa Lunes, ha? Kuha na po. Ilaga na po, guru.
1: Imamahit.
0: Basta ko dragi, my pump. Dagan mga minsan. Na ano na ni Aton nga. Ano? Sige na lang ni ka pleasure ang Aton nga. Ano, Sir Matt? Aton nga. Doon ginabitin man tadi sa kwan, no?
1: Sige.
0: Kifay, Bray, wala mo ka balita sa expired nga... Ah, hindi lang. May apila na yun.
1: Alat,
0: ha? Oh, nainin-chat ako, Kifay pa mo.
1: Nainin-chatin mo.
0: Oh. Kifay, Bray, may yung buntag. Wala mo ligi nagbalita anang expired nga kuan. Ah, wala. Wala na may anay.
1: Nama may bitin nga topic.
0: Nama may bitin, mas importante.
1: Alam si Kwanay. Madam Ruina Sobriano. Good morning, ma'am, sir. Lingaw ko sa topic ninyo duha nga bitin. Bitaw.
0: Oh, ila seryoso na kayo. Ingon diri ni Kwanon, ni Boy Tai Hop, sa akong giobrahan sa radyo sa una, sir, daghan bitin. Oh. Ano? Kinsa ko?
1: Lamo!
0: Kung maupong nanay gahapon dito sa Medina ba?
1: Yun naman.
0: Hanggang kung nung bitin dito sila.
1: Sigaw sa naging bitin ron. Sa muta init kayong panahon.
0: Oy, karang pagbalik na to, K5 Pam. Gina-try na ko nga maabot na to, ma-interview na to si Mr. Winnie Sancho. Na?
1: Oh.
0: Nangutana ko ninyo mga ka-K5, nindutan pa ba mo sa serbisyo sa Nuneco? No? Sa serbisyo sa Nuneco? Oo. Ano ka dito? Ah, teka. Na nindutan pa ba mo sa serbisyo sa Nuneco or dili na? Mao nay pangutana ron sa K5 ba, ipulusuhan nato ni. Paki-answer bi kung ganahan pa ba mo, ha? Onya, dugay pod ato i-check kung available si kuan si Sir Joe Alingasa.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na siya? Double check nato si Sir Joe Alingasa. Yes, ba, na nag-chat dira. Mm-hmm. Salamat kayo kay Pep Jong, no? Ganiha man gud di nato siya ma-contact, no? Anyway, sige. So, pagbalik na to, try na to nga maabot na to si Sir Winnie Sancho. Kay panay mga information nga usa ka gitawag na to kompanya nga basig makatabang-tabang na to diri na. Pero ang pangutana na to, nindutan pa ba mo sa serbisyo sa Nuneco? Sa pagbalik sa
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM.
2: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran mangod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Mm-hmm. Nya, mantikaon o sabsgabi. Ug naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imo mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein o kining LD LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol.
5: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP. Mm-hmm. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako i diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Oh, di gina mudaot sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imo nga lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapat sa daha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
5: Correct. Karon, adto ta sa imo ang utok.
6: Mm.
5: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
6: Importante gyud sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabali sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica!